0: conversation doon sa estudyante, inulit ng inulit ng inulit, kasi yung City High, yung PSU, ngayon PNS, di ba? At ang sabi ho ng DepEd, ito man ay hindi, o totoo, talagang siniseryoso nila. O, yung ba binibigyan nila ng atensyon? Di ba? Paano kung ulit-ulitin ito, makakaistorbo na ito sa pag-aaral ng mga estudyante? Di ba? At lagi nang mag-aalala yung mga magulang.
1: Bullseye!
0: Paano maaagapan? Di ba? Sa cybercrime, may paraan na ba para matukoy kung kaninong cellphone ang ginamit, kung nasa ang area, di ba, yung pong, anong tawag doon, Bun? IP, yung IP address. Di ba? Gaano nakalalim yung IT ngayon ng cybercrime division para matukoy yung cellphone, nakadata man yan, or naka internet gamit ng fiber, tapos yung IP address ng cellphone mo, halimbawa dito ako, gumamit ako ng dummy account, tapos nakipag-communicate ako. Diba? Gaano nakalalim na pwede ng matrace yung IP address na matukoy kahit na dummy account yan, yung location yan, nandito yan sa barangay San Pedro, sa Adoration Road, sa Libis Road, sa bahay na ganito. Yun, yung IP address na matutukoy. Pasok na ba yun? Kaya na bang matrace? Kasi kung uulit-ulitin ito at gagamit ng dummy account, pwedeng gawin, di ba? Napipicture out lang natin eh. Bukas, sunod na araw, kung gagambalain at mangiistorbo lang, pwedeng gawin yon. Dummy account, gawa na naman. Pag gawa ng dummy account, makikipag-convo na naman sa estudyante. Tatakutin na naman ng estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ngayon, paano maaagapan ito? Paano mahuhuli, makikilala kung sino yung tao na ito na trip lang ito o talagang gagawin? Di ba? Kung talagang gagawin, mahuli sana. Kung hindi man totoo at nananakot lang, mahuli rin talaga sana dapat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ito ay hindi lang naman concern dito sa atin sa Puerto Princesa, pati na rin po sa iba pang mga paaralan. Natandaan ninyo, di ba, meron din pong nangyari sa Tacloban, patay rin po doon yung estudyante. Yung pinakahuli sa Zamboanga, patay rin po ang estudyante doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ho, ang sabi ng DepEd, seryosohin, bigyan ng atensyon pagka mayroong pagbabanta, conversation man yan o personal, dapat aksyonan, sabi ho ng DepEd. Yun lang, papaano kung paulit-ulit na gagawin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga comment ninyo sa live, babasahin natin ngayon.
1: Bullseye!
0: Gina Juareza, good morning po ka Gerald. Good morning. Lydia Garciliano Kuyao, good morning po, watching from PSU Tinigiban. Nikhil Yasar, good morning po Sir Gerald. Cecil Padilla, ay pag nahuli iiyak yan. Ayan, pag mga estudyante ganun talaga yan. Beth Molina, good morning po. Good morning, Kuya Gerald. Sabi ni Tristan. Alexis Garciliano. Lola Moray, good morning. Diyan sa bayan ng Aborlan. Sir, magtalaga kayo ng undercover agent. Yan, napag-usapan po namin yan. Napag-usapan po namin ng PNP yan. Hindi ko lang i-detalye, pero meron pong ganyan. Yung pong PNP. Sa ganito, oh, yun, hindi ko pa pwedeng banggitin eh. Meron yan. Sir, magtalaga kayo ng undercover agent na kunwari estudyante para madali mahuli ang suspect. Kasi pag naka-uniform, iwas agad sila. Okay. Di na. Ay, magbibigay ng information, kasapi lang ng police, di lang basta...

0: ng polis. Pwede naman yung mga estudyante makipagdulungan. Lenny Crown, good morning. Ronald De La Torre, good morning. Kyle Gerald, good morning. Mary Glo Ancheta, good morning po Sir Gerald. Hindi ko na pinapasok ang anak ko. Ngayon, nakaka-alarma talaga. O, kita mo na si Ma'am Mary Gold. Hindi niya na pinapasok yung estudyante kasi gusto niya masiguro na ligtas yung kanyang anak. John Paul, good morning. XFM Palawan, good morning. Mia Bill, watching from Moreno, San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Morning po nakikinig at nanonood po ng XFM. Barangay Mandaragat, dami kami dito. Kami dito sa iyo. Oh, yun. Salamat. Thank you. Kala ko dalawa at tatlo lang. Marami rin pala.
1: Bullseye!
0: Thank you ha. Grabe naman yung Barangay Mandaragat. Marami pala kayo dyan. Salamat. Saan pa yung mga maraming nakikinig para ano natin mabasa. Mabati man lang natin. Salamat sa inyo mga taga-Barangay Mandaragat na nakikinig dito sa Bullseye XFM. Aga. XFM ba yan? Kami nang naka-XFM, ano? Salamat, ha. Thank you. Nagugulat din kami sa, ano eh, sa pagtanggap ninyo sa XFM. Sir, dalawa ko anak, di ko muna pinapasok na takot ako. Sige, nasa sa inyo yan. Jess Marvilla na iba, o. Bad sa'yo, bad, pinapasok mo yung estudyante? Mik-mik, pumasok ba? Kasi nakakabahala ito. Pero sabi naman ng PNP, tinitiyak naman nila yung pong kaligtasan ng mga estudyante. Oo, ng komunidad at ng mga guro.
1: Bullseye!
0: Uncle Danny, pumasok. Ay, hindi pala. Masok sa bahay, Uncle Danny, ha? Huwag pag-alagala.
1: Bullseye!
0: Maaga pa. Ayun, alas 8 na po. Ko-commercial muna ako, ha? Ko-commercial muna. Tapos babalik din ka agad.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
14: XFM.
5: Sister Pain.
13: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpipili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
5: At sa nasa,
16: kape-kape.
5: Panalo ka dito.
16: Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
6: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
19: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
2: XFM.
6: XFM.
24: Mga katropa! Exciting dito!

0: 8:16 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, balik tayo dito po sa Bullseye, ka Gerald.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Axel Bon, yung partner natin ha sa technical side.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Standby, meron tayong report na tatanggapin mamaya, papunta doon si katropang Toto dahil meron pong petus na nakalagay sa isang garbage bag. Aroy, dyan po sa barangay Tinigiban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, papunta na rin po doon ha. Hinihintay lang natin yung report niyong nakaraan. Yung baby. Oh, yung baby nga pala, nasaan na yan? Sino na nag-ampun doon? Si SWD?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Parang mahigit isang danang gustong mag-ampun doon sa baby na yon, yung doon sa barangay Mandaragat. Di ba? Maputi, matangos ilong. Malaking baby. Malusog. Si SWD, meron na bang nag-ampun doon? Sa ano? Sa barangay Mandaragat?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito, petos po ito, yung nakita dyan sa barangay Tinigiban. Papunta na ho si katropang Toto. Standby lang ho sa report, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanggapin natin mamaya ng konti. Sino na naman tong magulang na itong may kagagawa nito? Oo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Nakakalungkot, di ba? Pero bon, kung mayroon bon, try lang natin si Kapitan, ha? Sige, tawagan natin si Kapitan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Standby lang, mamaya ng konti. Mayroong report tayo matatanggap kay katropang Toto, okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung binabanggit ko sa inyo, na sabi ko, nag-contact sa atin. Ano yung pong mismo, mismong kachat nung pong hindi pa kilalang dummy account na nagbabanta. Yung estudyante na yun, sana makakausap natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Siya mismo yung po pwedeng makapagkwento kung ano ang pinagmulan ng kanilang chat conversation hanggang sa merong pagbabanta itong dummy account. Okay. Pero merong update dahil sabi dito, wag na raw po muna, sabi ng PNS. Okay, sige. Pinagbawalan muna ng PNS yung pong estudyante na yun na makausap natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko kanina, okay, sige, bibigyan natin. Kasi mayroong gustong linawin eh. Hindi raw siya kasama sa plano. Sabi niya, nung lumapit sa ating kagawad, baka pwede mong pakitulungan sa XFM na maipaliwanag na hindi kasama itong estudyante na ito sa pagpaplano. Siya lang po ang kinuntak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko, sige, maganda niyan, maikwento niya. Okay daw, kanina. Pero ngayon, hindi na kasi mukhang kinontak na ho ng PNS yung pong estudyante at wag na raw muna magsalita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi hindi pa daw tapos ang investigasyon nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, okay lang po yun. Mas maganda naman yung authority talaga, yung pong unang makausap. Ano po ng estudyante na siya hong kinontak nung pong dummy account para maidetalye niya rin, 'di ba? Kasi meron siya mga pangalan na binabanggit din doon, si Wes, Rex, Joe, Tai, Bob. Tai Bob? 'Di magkarugtong eh. Ay magka 'di magkarugtong, ibig sabihin magkasunod. Iba si Tai, iba si Bob. Tai Bob, hindi ikaw 'to ha. Estudyante tinutukoy niya dito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Mga pangalan na yon na kanyang pinagdududahan na maaaring gumamit ng dummy account na siya ay kinontak. Hindi pa masabi kung ito ay totoo, kung ito ba ay trip lang ng mga kabataan o estudyante na magkaroon ng ganitong conversation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa ngayon, hindi na muna natin makakausap yung pong estudyante na yun dahil pinagwawalan mo na siya ng PNS. Okay lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:20 po ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa tayo tapos doon sa ano ha? Yung pong doon sa Puerto Princesa International Airport. Okay, good morning ha sa management dyan sa Kapalawan. Good morning. Kasi pinagbawalan ng pumasok sa loob, ultimo maghatid lang ng mga empleyado. Ha? Pati yung mga ihatid mo lang, private lang, ha? Kahit na private, ihatid lang doon. Kasi may sasakay ka lang, papunta doon, lilipad o susunduin. Wala, bawal. Pati yung mga naghahanap buhay, Yung mga tricycle driver na gusto rin pong kumita sa maliit na barya-barya lang. Maihatid lang doon sa loob yung mga mananakay. Wala na, bawal na. Nakambakan laban sa Manila sana, kung ganyan yung standard ng KAAP, okay yun. Sa Manila, yung mga first class city, Davao, Cebu, Manila. Pero dito, iba ho yung sitwasyon natin sa Puerto Princesa. Pangunahing ano yan sinasakyan. Kung doon sa Manila, taxi, jeep ang hari ng kalsada, dito talagang marami dito tricycle.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang wala ho, dami, nalulungkot sila. Pero tayin nyo lang po ha, yung usapin na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Nasa meeting para. Okay lang, no problem. Nasa meeting.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga comment ninyo sa live natin. Dolita, Granada, Murao, morning. Richard Gonzalez, good morning po, idol. Shoutout naman dito sa Ordua Nara. Big Estrella, good morning, katropang Geralda Sherdan, salamat. Annalyn Spanyola. Watching po, Sir J from San Vicente. Rons Cabinete, kagawad hanggang kailan po magbabanta? Ito na nga ang tanong na sinasabi ko.
1: Bullseye!
0: Gusto rin nating makausap sana ang PNS, kaya lang pinagbawalan muna ang DepEd.
1: Bullseye!
0: Ang tanong ni Rons Cabinete, kagawad hanggang kailan po magbabantay ang mga pulis? Mahirap po yan. Bukas at sa susunod na araw o sunod na linggo, wala na pulis sa labas ng school. Hindi po kasi masabi ang panahon ngayon. Yun na nga eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alang ang gagawin yan ng mga nagbabanta. Mag-a-adjust din yun. Aba, maraming pulis. Brad, palamig muna tayo. Hindi rin gagawin yun. Siyempre, di ba? Nandiyan yung mga pulis. So hanggang kailan? Yan ang tanong ni Rods Cabinete.
1: Bullseye! Bullseye!
0: PNS, hanggang kailan po? Bigyan natin ng assurance, okay? Isang buwan o talagang buong school year, mayroon ng PNP personnel para at least kahit papano, bawasan yung pong dinadalang pag-aalala ng mga magulang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang tanong po ni Rons Gabinete. Kagawad hanggang kailan po magbabantay ang mga pulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Somon Officer Jess Marbilla Nueva, o Wad, pinapasok ko po. Okay, very good.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Boss Toto, watching live. Kuya, from guard ng Phil Oil. Okay. Morning sa guard ng Phil Oil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saan na nga yung Phil Oil ngayon? Boss Toto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Marilyn Barquez Inaw. Good morning po, Sir Gerald. Good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Dami mga nagko-comment sa live natin. Edwin Diaz. Good morning po. From Legazpi. Ba, layo ha. Salamat ha. Grabe, may mga nanonood sa ibang lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bati mo naman ako, nanonood ng live mo, Sir Gerald, dito sa Bayan ng Aroy Putolman, Bayan ng Robert Enriquez. Saan lugar mo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na tuloy-tuloy. Si Kapitan Pakanyot, pwede na natin tawagan. At saka si Katropang Toto kung nandun sa lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lydia Garciliano. Yan, morning po. Sige. Gina, okay, good morning. Beth Molena, good morning. Sige, comment nyo lang ha, kasi binabasa naman natin yan. Baka may maligtaan tayo dyan eh.

presa ang banda sa tinigiban yung nakita na petus. Baka madaanan ko. Sige, chat natin ha, parang Roy. Nandiyan ka na ba sa tinigiban? Sa tropang Toto, papunta rin eh. Petos po, petos. Diyan po sa ano? Sa barangay Tinigiban, nakita. Sana laging mag-ingat. Kapkapan yung bawat papasok sa eskwelahan. God bless po. Sabi ni Clarice Arsaga. Good morning po. Sana gumaling na yung mama ko kasi siya yung may trangkaso. Sige po, pagaling po mama mo ha, Clarice. Dapat naka ano yan, nakasanton vitamin C. Wala hindi basta trangkasuhin. Santon vitamin C. Ang ganda ho sa katawan niyan, Ma'am Clarice, pag sabi kay mama mo ha. Good morning, Sir Gerard. Pa-shoutout daman. El Jan Roldan. El Gallardo. Pag walang pulis, wag na lang pumasok. Wag naman. Pasukin mo naman. Kawawa rin mga estudyante pag hindi pumasok. Pero ngayon, sigurado, meron po. May pulis po ngayon. Meron. Morning po. Nanonood kami dito sa Jose Rizal, Aburlan, Palawan. Bininilia Saduan Amar. Robert Enriquez, Batibo naman. Nanonood ng live mo, Sir Gerald, dito sa Bitin na naman. Roberto, Bitin Iblang. IB lang yan.

0: Okay, sige, sige. Higyan natin ng... Sana mabago pa, ano ho? Sana mabago pa yung problema ho ng mga tricycle driver natin dyan po sa Kaap. Bullseye! Manager, bullseye! Baka pwede mo pang mabago yung kautusan galing sa Kaap, ha? Bullseye! Bullseye! Baka pwede mo namang i-depensa yung mga taga-Palawan, yung mga taga-Puerto Princesa. Bullseye! Bullseye! Doon sa Pasay, hindi na po pwedeng tricycle doon. Normal yun, talagang bawal na. Pero dito po kasi tricycle, hanap buhay at saka mabilis na sakyan niya ng mga pasahero, eh. Bullseye! Bullseye! Lusot-lusot yan, eh. Kung saan-saan, baka pwede ma-consider natin na makapasok sa loob. Para ho makapaghanap buhay din yung mga tricycle natin. Bullseye! Bullseye! Hindi yung mga iilan at kumikita yung mga van lang. Bullseye! Bullseye! Hindi naman ibig sabihin na pinapaboran yung mga van driver, ha, sa mga tricycle. Kautosan kasi galing sa taas, eh. Ito naman, baka pwedeng iapila lang ng Kaap management na pagbigyan para kayo kikita, sila kikita, lahat kikita. Bullseye! Bullseye! Diba? Hindi lang iilan yung kikita. Bullseye! Bullseye! Okay, 8:28 ng umaga. Bullseye! Bullseye! May panibagong picture na po pwede nating ipakita, Bon. Bullseye! Bullseye! Tawagan natin si manager tungkol dito sa blasting materials na kumakalat. Bullseye! Bullseye! Kung ano ang update doon sa lakad niya sa Manila. Bullseye! Bullseye! Dahil napakadelikado ito pong, tignan nyo ha, meron akong, nasend ko ba Bon sa iyo yung picture ng operation? Ito yan, eh. Sige, pakita natin, ha. Parang na-send ko na yata, eh. Ayan, oh. Tignan mo itong dalawa na to. Yan. Ayan, oh. Truck. Tapos merong wing van. Bullseye! Bullseye! Yan, yung pong naglalaman na mga blasting materials. Bullseye! Bullseye! Ha? Meron po kasing, ito kumuni kasi, katatapos lang ng nangyaring trahedya sa MV June Aster. Diba? Sumabog ito, lumiyab, kumalat ang apoy, marami hong namatay. Bullseye! Bullseye! Wala pa namang kumpirmasyon, pero iniisip po ng iilan, minaw natin iilan, wag naman marami, na maaaring di kaya blasting materials din ang sakay ng barko, kaya mabilis yung pumagkalat ng apoy. Bullseye! Bullseye! Eh, meron po, pagkatapos kasi noon, araw lang ang pagitan, nagigpit yung pong seguridad sa pier dito sa atin sa Puerto Princesa. Bullseye! Bullseye! At sinasaladuhan naman natin yon sa PPA, Port Police, Coast Guard Palawan na nakatalaga dyan sa pier. Yan, saludo tayo sa inyo, ha. Bullseye! Bullseye! Kasi nang dahil sa inyo, na-apprehend ninyo itong nasa 13 toneladang blasting materials. Bullseye! Bullseye! Ang dami nito. Sabog ang boom PPA kung halimbawang hindi na ingatan. Diba? Ito pong mga blasting materials. At ito pala ay misdeclaration. Mula doon sa pinalabas na sabing DepEd Supply, eh ito pala mga dangerous cargo. Bullseye! Bullseye! Ang mga laman nito ay ammonium nitrate na 12,500 kilogram. Napakarami yan. Yung dynamite, 130 cases. Dinabita, ha? Connector, 1,500 pieces. Yung detonating cord, 50 meters. Eh, lahat ito, pag pinagsama-sama mo ito, pampasabog ito, eh. Bullseye! Bullseye! Ang nakakatakot nito, kasi nga iba nga yung declaration niya, eh. Yung pag-iingat na ang dala ng cargo o ang dala ng barko ay dangerous cargo at doon sa mga passenger, iba, eh. Paano? Ang iniisip lang natin, halimbawa, nasa barko, di ba? Biglang minagsindi ng sigarilyo. Tapos na itapon na aksidente malapit doon sa wing van. Di ba? Nag-ignite, umapoy, sumabog. Di ang dami na namang patay. Bullseye! Bullseye! Gaano ba kadalas Ah, gaano ba kadalas na bumibiyahe yung mga barko na merong misdeclaration dito sa atin sa Palawan? Mabuti na lang nagigpit yung pong Coast Guard, yung pong Port Police, at nadiskubre ito. Pero baka naman hindi lang ito yung unang pagkakataon na ibiniyahe ito papunta ng Puerto Princesa mula Manila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka nung mga nakaraan pa, kasi ang sabi dito mukhang tatlo. Sige na, doon na si Katropang Toto. Babalikan ko ito ha. Puntahan ko lang muna yung Petus. To, good morning to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: To, good morning to.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Gianno. Dito na lang tayo sa may bahagi ng Barangay Tinigipan, National Highway, kung saan nga isang ang pitos ang natagpuan na nakasilid sa isang pasurahan, Katropang Gianno. Sa ngayon, nandito tayo sa pagkikasada lang ito, Katropang Gianno. At ito ngayon si Katropang Ay ang ating mag-live ngayon.
0: Sige, so, naka-Facebook live tayo. Sige. Okay. Saan banda dyan sa Barangay Tinigiban? Na tabing kalsada?
2: Ito nito, Katropang Gianno, sa isang eskwelahan dito, sa isang elementary school.
0: Oo.
2: Oo, dito mismo ang natagpuan. Kung galing kang Kabayanan, ay nasa bahaging kanan siya, Katropang Gianno.
0: Kanan, okay.
2: Yung pasurahan. Ito ay nasa kilid mismo ng kampo, nung nakabakot.
0: Aroy!
2: Ng kampo ng Marin. Okay. Itong hardwire, Katropang Gianno.
0: Okay.
2: Ito yung matatagpuan.
0: Saan nakabalot yung Petus?
2: Dito sa isang itim na plastic.
0: Oh, yung garbage bag.
2: Ito may makontak natin sa si ate na
0: nakakita?
2: Nakakita.
0: Okay.
2: Oo, may lang konti. Makontak natin siya.
0: To, binuksan na ba to? Binuksan kita mo? Buo na ba yung paa, kamay ng ano ng Petus?
2: Hindi natin kasi nakatakit pa siya ng kulay puti, Katropang Gianno.
0: Okay.
2: Kanina, nung hindi pala ito kasi sinangamisadong makikita siya ng mga tao, kaya nilayo ang tinakpan muna para
0: sige,
2: hindi siya masyado nakita sa mga dumadaan kasi nga nasa National Highway at may mga estudyante na tumatawid sa Katropang Gianno. So,
0: lalaki ito, kaya to? Anong sabi, anong kwento? Lalaki, babae?
2: Ang akin, nung magbabalik daw siya, yung pagbabalik daw kanya, nung adamputin niya, na nakita niya itong pitos na nahulog nung pagdampot niya, Katropang Gianno. Basta sa kanyang nakwento, no? So, si ate.
0: Sige, ito na ho. Pinapakita na namin yung larawan. Sa ano pala to? Sa labas ng Marines, di ba?
2: Sa gilid mismo ng bakod, Katropang Gianno. At matawag ito. Ngayon may parating na daw yung PNC. Dito ng PNC. At darating na tayong ambulance para kuhanin siguro ito, Katropang Gianno, itong natagpong na pitos, ano? So, sabi ito yung si Barangay. Dito na kayo kanina?
3: Sa amin, sir, yung ano, sir, yung magawalis ko.
2: Magawalis
3: ko. Dito kayo sa senyo? O, sa Barangay Hall po ng Tinigiban, mga 7:30 po.
2: Yun.
0: Tanod?
2: Tanod natin ng Barangay Tinigiban.
0: Tanod o?
2: Sige. Pwede kang makuha ng konting payat.
0: Kapitan, good morning.
2: Ito, kasama natin si Cap, ano? Kasi Cap, hello, good morning.
0: Good morning po, Cap. Nakakagulat naman. Yes po, good morning, Cap. Hello?
4: Good morning.
0: Yes po, good morning, Cap. Petus po, nakakita. Mga anong oras po ito, Cap?
4: Pumunta sa aming PLC. PLC yung street people po niya sa Dr. Princesa ng 7:30 po sa Barangay.
0: Opo. Mga 7:30?
4: Hello?
0: Opo, mga 7:30 kanina umaga.
4: Opo, 7:30 kanina umaga.
0: Oo, paano niya raw po nakita, natuklasan yung pong Petus?
4: Nagwawalis po siya kanina. At pagkatapos po, binampot ko po yung isang ano, yung garbage bag.
0: Okay.
4: Na may nahulog. At
0: aro?
4: May tumutulong dugo.
0: Sariwa pa.
4: So, nung balikan niya, nakita niya pa Petus.
0: Aroy.
4: Yun na, nataranta na siya. Pumunta ka siya ng barangay at agad-agad pinunta namin yung area.
0: Opo.
4: Yun po. atin na talagang fetish ko talaga yung mga tao. Hindi lang namin alam kung paano nila nakita. Kasi nintay po namin erotic ako ng investigator ngayon na police. Daling po po sa trabaho at sa station 2.
0: Opo. Kap, nung nakita mo yung petos, Kap, buo na ba? Kompleto na? Tapos buo babae, na lalaki?
4: Tanto ko mga 4 to 5 months na to.
0: 4 to 5 months. Tapos lalaki, babae?
4: Ay, hindi ho namin nakatagilid po eh. Nakatagilid, hindi natin makita kung talaga ang babae yung lalaki.
0: Okay, sige. Ano kaya ito, Kap? Sinadya o baka laglagan lang?
4: Hindi ho namin masabi, sir eh. Kasi talagang under investigation na po eh.
0: Sige
4: po. Imingin na rin po kami ng tulong kay Sir Dr. Piliano sa 911.
0: Mm-hmm.
4: Para po makita baka may CCTV po rin sa area.
0: Yan.
4: Baka po pwede makita at masinip kung sila nag-garbage mag-blatem.
0: Kaya nga eh.
4: Nagpadaling araw.
0: Kung yan ay hindi man sinadya, kung yan ay sinadya, parang grabe namang ginawa nila. Diyan lang, di man. Halimbawa lang ha.
4: Kaya nga po eh. Walang kalaban-laban o buhay ng isang tao.
0: Opo.
4: Yung ginawa niya pa, talagang buhay na po eh. Ang kinipil niya.
0: Parang tinapon lang ng isang basura, di man lang nandun, may sementeryo naman tayo, pwede namang ilibing doon ng maayos para kahit papaano, di man sinadya at nabigyan man lang ng maayos na libing sana, di ba, Kap?
4: Yun na nga, sir. Oo.
0: Sana makilala.
4: Sa talaguyan po, pinakikordon po yung area ngayon.
0: Apo.
4: Para po siguro mag-start na po niya, tinakpan po namin muna kasi mainit ang busher eh.
0: Okay po. Ano pong plano natin dyan? Kayo na po magpalibing?
4: Baka depende po sa investigator. Baka dahil ko ng hospital para po magawin ko ng medical legal. O dokumento. Andoy po sa police po. Tinimoday na po ng hero sa police po yung pangyayari, sir.
0: Okay, sige. Tapos kung halimbawa humingi ng tulong sa inyo, yung police, matulungan na mailibing, pwede rin siguro, di ba? Pero kung kaya naman nila, kung may proseso sila para dito, sila. Pag humingi ng tulong, barangay pwede rin.
4: Yes, opo, sir. Hinihintay ganun po namin yung ambulance na parang 911 kasi dapat matigyan ito.
0: Maraming bahay dyan, Kap, sa ano, no? Gilid kasi yan ng ng Marines, eh. Yung, ano ba yan?
4: Yes, sir.
0: Calle Sexy ba yan? Yung daan na yan? O medyo malayo?
4: Oo, malapit po. At saka may calle rin po dito sa gilid ng Marines.
0: Oo.
4: Yan po.
0: Maraming mga bahay. Meron ba ang kumadrone na dyan? Yung area na yan dyan?
4: Pa?
0: May kumadrone na ba dyan sa area na yan? Wala.
4: Hindi ko masabi kasi meron naman kami sariling kumadrone na yung health center ng barangay Tinigban.
0: Oo, kasi baka mamaya, bagay, hindi man natin masabi na yun. Baka, kasi sabi, sariwa, may dugo pa, di ba? Baka mamaya sinadya na malapit lang dyan tapos kung paglabas, dyan na lang iniwan ka agad. May mga ganun eh.
4: Oo, yun na nga po. Sana po, makita tayo natin. At nasa na may CCTV pang makakuha si 911.
0: Okay, sige po. Kapitan, marami pong salamat. Thank you po.
4: Thank you, sir. Maraming salamat din po.
0: Okay.
1: Bullseye!
0: So,
2: maraming salamat kay Kap, no? Siya yung una na pumunta din kasama yung mga tanod. So, katapos niya itong binabanggit si Kap kanya na sana makita, no, sa mga CCTV kung mga oras na yon ay sino yung pumunta sa may bit-bit na may garbage bag katropanje para makilala kung sino-sino, babae ba ang nagdala o lalaki ang nagtapon dito katropanje. So sa pinabagay
0: yung babae, si Kapanina, Kap, ay Kap, Todd, andyan yung babae?
2: Nandito, investigan pa ng ating mga otoridad. Kinukuhanan pa siya ng salaysay, paano yung nakita. So base sa kanya, kinikito niya kanina na nagwawalis nga daw siya yung plastic na itim, may bubuhati sana niya, ilalagay na sana sa doon sa lagayan ng pasurag. Pero naking gulat niya nung mahulog na itong pitok sa Tropangge at yun nga, gagawin si Kapina na mayroon pang tumutulo doon sa bahagi ng Gantispag sa Tropangge.
0: Mabuti hindi kinalkal ng aso? Mabuti hindi kinalkal ng aso at kinain? Kasi sariyo pa, sabi mo may dugo pa.
2: Buti na lang, hindi na ano ng aso, na nakalkal lang ng aso. Kasi kung nagkataon, posible na itong kitos na ito mukhang naglalantakan ito ng ating mga aso dito sa bagging area na ito, Katrapanji. Dahil nga nasa tumpok siya ng basura noong matagpuan ng ating street sweeper, Katrapanji.
0: Walang awa yung nag-iwan dyan. Kung sila man ang magulang, grabe, di man lang binigyan ng maayos na libing.
2: Kung sana kung hindi na kayang buhayin, mayroon naman tayo mga opisina na pwedeng pagdalhan, no, sa mga ganong klase sa Trapanji. Pwede niyang buhayin at itunodo niya sa SWD para sila yung mga alaga at buhayin itong bata kung hindi man niya kayang buhayin sa Trapanji.
0: Yun lang nga eh, nandyan ang si SWD para maging legal. Kung gusto nilang bitawan yung bata, tipaampon, meron naman. Pero mo yung doon sa barangay Mandaragat, may gitisandan, sobra pa, ang daming nagpahayin ng gustong ampunin yung bata. Ito kung nabuhay ito, marami ito, may mag-aampon at mag-aampon kasi mayroon talagang mga mag-asawa na walang anak. O kaya mayroong anak sila, puro lalaki, tapos yun babae. Yung mga ganun ba, na gusto nila magkaanak, babae. May mga mag-aampon at aampon talaga, wag na maganito na, kikitilin ka agad ng buhay, di malang nasilayan ng mundo.
2: At saka, Katrapanji, yung ganong senaryo, pagka ganyan, mapatunayan kung sinong nanay ito, kailan siya posible kaharapin na kaso. Dahil nga sa pagkawala ng tanggol at itinapon pa sa basura na mayroon namang tamang lagyan. Kung sakaling nadisglasyo, nalaglag yung baby sa kanyang sinapupunan, o pwede naman niyang dalhin sa tamang libingan, Katrapanji. Hindi yung itinapon lamang. Ito, binuksan natin ang soko.
0: Yan na, binuksan. Tignan mo raw, babae, lalaki. Tignan mo.
2: Tignan
0: na, babae, lalaki. Sige, makita natin yan kung babae o lalaki. Mga antad siya ni Kap, mga ano raw mga 5 months, di ba?
2: 4 to 5 months daw, Katrapanji. So, maano na siya, mukhang tao na talaga siya, buo na siya, naforma siya ng bibi na talaga siya, Katrapanji. Siguro yung kasarian, siya, di ba alam ako kasarian niya? Wala pa. Di pa makilala, klaro. Mag-press natin.
0: Hindi pa maklaro?
2: Di pa maklaro daw.
0: Mga
2: Katrapanji.
0: Sige.
2: Itong
0: street sweeper, di ba?
2: Ma'am, sa ikitin pa lang kayo.
0: Ma'am, morning.
5: LC Sungkayaon po.
0: LC. Ma'am LC, good morning. Ma'am LC.
5: Good morning po, sir.
0: Good morning po, Ma'am LC. Kayo po yung nagwawalis daw dyan po, ma'am, sa gilid ng kalsada na nakakita dito po sa sa Puitos, ma'am?
5: Opo, sir.
0: Sige nga, pakikwento naman. Paano nyo po na-discover at nakita ito pong Puitos na ito?
5: Sir, kasi po, stress sweeper po ako sa Oplan.
0: Oo. Tapos?
5: Ngayon po, nagwawalis po ako. May garbage bag na itin sa may tabi ng drum.
0: Oo.
5: Yung inila ko po yun.
0: Mm.
5: Tapos, may mga pala sa tabi. Pagbalik ko po, sabi ko, walisin ko na po. Pagkakita ko po yung binti ng baby.
0: Yung?
5: Binti po. Binti.
0: Yung binti niya. Nakita mo.
5: Opo.
0: Oo. Butas na yung garbage bag. Butas na nung hinila mo.
5: Hindi siya nalaglag po sa garbage bag.
0: Yun na nga, hindi siya nabutas. Baka kasi ginangat-ngat na ng aso, tapos di lang natuloy, iniwanan. Tapos paghatak mo, nahulog.
5: Opo.
0: Okay, pagkatapos.
5: Tapos sinawag ko po yung traffic enforcer para ipakita sa kanya kung talagang baby nga.
0: No, tadi tinignan ninyo yung dalawa.
5: Tinignan namin dalawa, tapos sabi niya, uuti, sabi niya, punta ka sa barangay hall. Tawag ka ng tanod.
0: Doon na, pumunta ka na ng barangay.
5: Opo, kasama po namin si Kapitan.
0: Oo. Hindi pa makita yung kasarian ng Puitos, di ba? Kung babae o lalaki?
5: Nakatagilid kasi, sir.
0: Oh, pero binuksan na yata. Ay tinagilid na ng soko?
5: Hindi ko po alam kung tiningnan nila.
0: Okay, sige, sayang naman. Wala kang anong oras ka po nagwawalis?
5: Nakita ko po ngayon
0: 7:30. Pero ikaw po, yan talaga yung
5: Start ko lang yung 5.
0: Oh, yan talaga yung lugar mo kung saan na-assign ka magwalis?
5: Opo, ito po ang area ko. Simula Adventist hanggang Santa Rosa issue.
0: Oh, malayo pala, malayo. Oh, di ba? So wala kang napansin opo na nag-iwan nitong garbage bag? Kasi sabi, parang sariwa, may dugo-dugo pa?
5: Wala po sila kung nakita, sir.
0: Hmm. Pero kung sariwa pa, may dugo-dugo, parang bago lang yan. Mga ngayong ano lang yan, opo, madaling sir araw. O kaya pa umaga.
5: Mga madaling araw talaga, sir.
0: Taga dyan din po ba kayo?
5: Taga San Jose po ako, sir.
0: Ah, dyan lang yung trabaho mo?
5: Opo, dito po ang area ko.
0: Okay, sige. Pero, grabe no, dyan lang tabing kalsada lang yan eh. Dyan lang iniwan?
5: Yun nga po, sir. Pinatong sa gram.
0: Nakapatong tapos nahulog o nasa gilid yeah, lang?
5: Sa pagdating ko po sa baba na po yung garbage bag eh.
0: Mm, okay. Yung bang mga basura-basura nakalagay rin doon sa ano? Sa loob ng garbage bag?
5: Opo, so may kasamang mga papel-papel.
0: Oh, grabe yung ginawa niya, no? Itinuring niya doon sa paglagay pala, doon sa paglagay tapos kasama mga basura, itinuring niya na basura yung baby?
5: Talaga lang, sir, walang kusin siya.
0: Awa naman, ambira. Sige po, alamat po at naibigay niyo kaagad yung impormasyon na ito ha para po magawan at mailibing ng maayos. Di man nabigyan ng maayos na libing ng magulang nila. Dahil iniwan lang dyan pero gagawin at gagawin ng paraan po yan ng PNP at ng barangay. Alamat po sa pagbibigay ng impormasyon kaagad, ma'am.
5: Sige, sir.
0: Thank you. Oh. Tsaka pala nakakita ka agad oh, bang nagwawalis. Yung garbage bag, may mga basurong kasama, mga papel. Tapos nandun din yung petos. Oo? Oh.
6: Ayan, ah, tama ka rin. Katropa. Ah, madam, salamat po. Ah. Oh, thank you kay ate. Ano. Mm-hmm. So, siya yung nakita, katropanji. Sa ngayon, ah, inantay na lamang yung ambulance para dalhin sa hospital itong bata para makilala kung ano yung kasarian nito, katropanji. Para maano niya sa tawag ito, yung magandang living din isang bata na dito sa kilid ng basuran, katropanji.
0: Lana si Mang Jerry kasi dati pagka may mga petos, di ba, pag may mga nababalita, doon talaga pinapakiusap ni Kaluwi kay Mang Jerry, dami yan doon sa ano eh, Old Cemetery. Pero ngayon, Lana, baka doon ay itilibing sa ano, Santa Lourdes?
6: O, oh, posible, katropanji, doon ito dadalhin sa Santa Lourdes yung bagong cemetery natin. Mm. Pero sa ngayon, inantay lang muna itong magdadala doon sa hospital. Although may tinawag na rin si Barangay Kapitan at itong ating PNC para magdala doon sa hospital para mabigyan ng disinting living din ito itong bata na ito, katropanji.
0: Palagay natin sinadya ito kasi kung hindi sinadya ng mga magulang, bibigyan nila na maayos na living. Baka ano yan, sinadya nila tapos dyan na lang iniwan?
6: Posible. Katropanji, ito yung sabi ni Kat kanina na magre-review sila ng CCTV camera sa may bahagi nito. Mm. Yung kahabaan ng National Highway, kung may mahagin na may bit-bit na garbage bag na kulay itim, posible yan ay suspicion sa mga sa nagdala ng pietas nito, katropanji.
0: Hingi ka rin ng number ni ano ha, para may contact tayo ni Kapitan kung mayroong mga CCTV footage at makita kung sino yung nag-iwan, hingi rin tayo. Para makatulong tayo na makilala.
6: Maraming tumatawag sa kanya. Sige, ato pwede kuha kanya sa may ng konti yung number ni Kapitan.
0: Matulong tayo.
6: Tulong
0: tayo, baka sakaling makilala yung nag-iwan dyan ng petus, di ba? Para bakasuhan, grabe naman.
6: Baka nakiuso daw sa tapunan ng bata dahil nga sa nabanggit ko kanina, kung may barangay Mandaragat, mabuti yun doon ay Del Buhay, ay ito, wala na.
0: Yun nga eh.
6: Buhay itong nagtagpuan.
0: Buhay sana yan, na iniwan, tapos doon sa drum, yung bang ligtas, yung bang parang gusto rin na ipaampo na lang, wala nang buhay.
6: Dadalhin sa isang bahay ampunan, itong natagpuan sa barangay Mandaragat.
0: Ah, doon na sa bahay ampunan?
6: Inantay lamang ilang mga papel na isa-submit ng CSWD o DWD doon sa Bayamponan para kukuha at itutulog na doon itong bata na tagpuan dyan sa may bahagi ng barangay Mandaragat.
0: Di pala basta-basta may ampon kasi haba. Diba? Daming mga proseso, daming mga requirements bago mag-ampon tapos hindi pa yung saktong ma-ampon mo kasi maraming mga ano rin na gustong magpa-ampon.
6: Merong iba, katropanji, na binabanggit ng CWD, yung tinatawag na postal parents. Obserbahan ka within 6 months kung ikaw ba'y karapat-dapat na magiging tatay o magulang ng bata.
0: Mm-hmm.
6: So, obserbahan ka ng disability kung sapat ka naman kakayanan, maring ipaprasis na yung adoption doon sa bata.
0: Okay, sige. Oh, thank you. Alamat.
6: Oh, maraming salamat sa Tropang General dyan. No? Magandang umaga sa Barangay Tirigiban, bagaman hindi magandang maganda doon sa Tagwana, Pitos. Kasama natin si Katropang IT Pakaldo. Ako naman yung si Katropang Pedro, to ex-FM.
0: Bullseye! Thank you kay Katropang Toto at kay Katropang IC Pakaldo dyan po sa Barangay Tinigiban. Grabe naman!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa magulang, nanay, tatay, numpong petus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di man lang kayo naawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sinadya nyo to, no? Kasi kung hindi yan sinadya, malamang hindi ganyan ang gagawin ninyo. Di ba? Bibigyan nyo ng maayos na libing yan.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Dadalhin nyo yan doon sa Santa Lourdes.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Wala ho. Pinlastik nyo lang, garbage bag. May laman pang mga papel. Nilagay nyo lang sa tabing kalsada.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Man lang kayo naawa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Doon lang kayo sasarap eh. Diba? Nung pagkatapos nun, nung meron ng bunga. Teka, mukhang meron tayong problema sa mga magulang natin. Yun na kaagad ang nasa isip ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Wawa naman oh. Walang kalaban-laban, di man lang nasilayan ang mundo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di man lang nakita na ang ganda ng mundo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinisisyonan nyo na kaagad. Wala na oh. Diba? Kasi kung aksidente lang yun, di mo ka gusto, di mo naman gagawin yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung ibababa mo lang doon, lalapag mo lang doon, naka-garbage bag,
1: Bullseye!
0: Ang pagmamahal doon sa bata bilang magulang. Sana makilala. Sana mahanap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandyan na yung barangay, yung PNP. Tutulong-tulong yan. Maghahanap ng kuha ng CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang makilala kung sino nag-iwan yan, kung sino man yung mga magulang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ang nanay-tatay ng bata, di ba lang kayo naawa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lahat pinagkakalooban na magkaroon ng baby, ng anak. Yung iba, gumagastos pa ng malaki. Di ba? Nagpapaalaga pa. Tapos mapupunta rin sa wala. Parang try hanggang sa wala. Pero sinisikap nila. Pero kayo, nandyan na yan. Di nyo man lang pinahalagaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malang kayo naawa dun sa petos na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Kung meron ang kuha ng CCTV, ay tutulong din po kami. Tutulong tayo! Kayo, na makilala kung sino man ang nag-iwan yan, pagka meron at maganda ang kuha ng CCTV, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aalas 9 na ng umaga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan ha, yung...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tungkol doon sa... Di na natin. Sige, what? Aray, wait ko na lang. Sige, tawag na PNS.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, tatakot na raw eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di pa tapos yung pong usapin tungkol po doon sa 13 toneladang blasting materials na naharang dyan po sa pier ng Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang biyahe na yon mula Manila, papunta ho dito sa puerto na sabi 3 shipment sa iba't ibang barko, nasaan yung dalawa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa sobrang dami, hindi mailagay sa isang barko. Ha? Yung impormasyon di pa naman sigurado, pero ang sabi 3. Ha? 3 ang pinaglagyan. 3 barko ang ginamit para lang ma-deliver dito sa atin sa Puerto Princesa. Nasaan yung 2 pa na barko na may sakay ng blasting materials kung totoo man?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw nating i-connect yan doon sa MV Junaster. Di ba? Pero mag-iisip at mag-iisip talaga sa ganong kalakas na pagsabog at pambilis na pagkalat ng apoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pambira sinakay doon sa passenger vessel?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ay kung meron na ni Gorillo ng mga panahon na yun, habang nasa laot,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sumabog, patay na naman ang pagkarami-raming tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Matagal na ba ito na ginagawa na bumibiyahe tapos misdeclaration? Hindi dinideklarang cargo?
1: Bullseye!
0: O dangerous cargo yung mga kargamento na ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun yung i-declare ng totoo. Kasi mahirap mas maraming mga kinakailangan mga dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas marami mga permits na kinakailangang i-provide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yung pong paglagay sa alanganin, sa buhay ng mga tao na akala nila sila-sila lang, passenger.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pala, meron palang nakatago na po pwedeng kumitil ng buhay. Di ba? Tatlong biyahe raw eh. Nasaan na yung dalawa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abuti na lang yung pumpiyan natin sa puerto, pati na rin po yung Coast Guard, yung police port natin na naghihigpit ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itong mga dokumento, manifesto na hawak namin ngayon na naglalaman ng ammonium nitrate, dynamite, connector, detonating cord, di ba? Pag pinagsama-sama mo ito, pampasabog eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang shipper po nito ay Mount Rock Powder Corporation / Nitro Asia Company Incorporated. Saan ito? Dan sa Manila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mang consignee, consignee, tignan natin ang consignee dito. BM Equipment Resources Incorporated. Meron ba niyan dito sa atin, sa Palawan? May company bang ganito? BM Equipment Resources Incorporated?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos escorted pa ng police na si Police Master. Sige, wag na lang muna kasi iniimbestigahan pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa tapos ito ha. Tatalakayin kayo alas 9 na nung umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino kayo nagmamayari nito? Ang dami. Saan kaya gagamitin ito? Bobodega sa bakungan? Meron. Ito sa atin. Ang daming mga ganitong sangkap. Uri ng pampasabog. Ano gagawin dito?
1: Bullseye!
0: Nagmamayari nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan ko na muna magpaalam. Last 9 ng umaga. Sunod ho ang palatuntunang sentro. A sentro. Servisyong katropa. At maraming salamat sa inyong lahat, mga babayan. Sa inyo pong panonood, pakikinig dito sa palatuntunang Bullseye sa XFM Palawan. Tix Tan, morning po ka General Pashado na mga bidito po sa Westcom Road. Nakikinig palagi sa iyo, Idol. Thank you, Tix Tan. Asher Alarcon, morning po ka General. Dapat may batas na para makulong mga magulang. Joey Bacani, good morning po katropang Gerald, watching from Barangay San Jose. Isa Diaz, student po mga yan. Okay. Miyerkules, September 16, 2026. Maraming salamat. Alam po ni Station Manager Ka Louie La Rosa. Ako naman yung lingkod ka Gerald Gales. Good morning sa inyo lahat mga katropa.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain! Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus?
7: Check!
6: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
2: Sister Pain.
16: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na

0: Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhid.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Maling isang teacher, sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Fighting Time, mga katropa, 10 minuto na po makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Sa pangamainit, ay mainit na, o na umaga, mga kababayan, mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Tapos tayo pong ulanin kahapon ng hapon at pagbabahain yung ilang lugar. Ngayon naman, maitinding init. Umaga-maga pa, alos na nabi pa, sakit na sa balat. Anong sikat na haring araw? Nako naman, oo. Sir, ay kamusta yung ating po mga katropa ngayon? Abala na sa mga trabaho. Ang mga estudyante, balik eskwela na rin. Yung mga naiwan sa kanika nila pong mga tahanan, ay kamusta po kayo, ha? O, happy listening po sa inyong lahat, ha? Pansamantala mga kabayan, mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Inyo po makakasama sa programang Servisyong Katropa. Ang inyo pong lingkod, katropang Alison Salvatos po.
1: Servisyong.
0: Sa ngala ng ating po mga partner sa bagay technical engineer Axel Bone Obaredes. At yun kay engineer Moises Acosta.
1: Servisyong.
0: Kalan po ng original host ng programang ito, si Kagawa Gerald Gales. Good morning mga kabayan, mga katropa. Sa mga mayroon pong mga panawagan dyan, ito yung pong programang nakalaan para po sa inyo, ha?
1: Servisyo Katropa.
0: Samantala, o 100 araw na lang. 100 days.
1: Servisyo.
0: Dagdaga mo ng S kasi pag day lang, ha? Hindi na tanggapin yan. Days.
1: Servisyo.
0: Before Christmas Day, kamusta po yung ating pong mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servisyo Katropa.
0: Pangit naman yung Pasko dyan sa may ano, sa nangyari dyan sa isang fetus, ha? O, tinigiban, ha?
1: Sir.
0: Grabe naman yun, ha?
1: Tropa.
0: Hanggang basurahan na lang ba?
1: Sir,
0: ay, yung pong kaawa-awang sangkul sana yun, no?
1: Sir, bisyo, katropa.
0: Mga kabayan, mga katropa, nakita po itong isa po nating street sweeper. Sir. Habang nagwawali sa kanya pong area.
1: Servisyo.
0: Lalagay daw sa ano to? Garbage bag.
1: Servisyo.
0: May dugo.
1: Servisyo.
0: Ay nung pong busisain na may fetus.
1: Sir.
0: Iwan. Tabing highway pa, ha.
1: Servisyo.
0: Sa isang basurahan. Ganun na lang ba?
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa ina nitong fetus na ito.
1: Servisyo.
0: Ganun na lang ba?
1: Servisyo katropa.
0: Ang halaga ng sanggol na ito, sana.
1: Sir.
0: Fetus na ito, sanggol na ito. Yeah.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, ha? O doon sa mga, baka may napansin po kayo, umaga, ha?
1: Servisyo.
0: Ay, nakita kayo nagtapon dyan, naka-garbage bag.
1: Servisyo.
0: Pag-uglayan kayo sa inyo pong barangay, ha? Matukoy kung sino po ang may kagawa nitong pagtapon ito sa petus.
1: Servisyo.
0: Wawa namang kalagayan ng petus na yan, ha? Sir. Kung nalaglag or nakunan,
1: sir.
0: Meron naman po paraan para po bigyan naman po ng dissenting, ano? Libing yung fetus.
1: Servisyo.
0: Ganyan na rin yan, itinapon na lang sa basurahan.
1: Servisyo.
0: Yung mga alagang hayop nga, pag namamatay, di ba nililibing? Eh, ito, tinapon lang sa basurahan.
1: Servisyo. Katropa.
0: Anyway, yan po ay nasa investigation na rin. Iniimbestigahan na rin yan ng ating pong mga otoridad, ha? Wow. Hindi na po natin mapapakita kasi...
1: Sir.
0: Medyo ano na yan. Sensitibo po ito. Walang pong buhay. Petus.
1: Sir.
0: Yung mga napadaan doon, nagkusa na lang pong takpan muna ng puting tela. Ano, ha?
1: Sir.
0: Pero sa kanina po, sa pa-report ni Katropang Kuya Totoroni, dumating na raw po yung mga otoridad.
1: Sir.
0: Para kaunin ito, kunin ito. Oh, basurahan yan, oh.
1: Servisyo.
0: Sa tabi daw po ito ng ano, sa gilid daw po ito ng kampo ng ating Philippine Marines. O dyan sa Tinigiban.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa.
1: Servisyo. Katropa.
0: Parang basura na lang ba?
1: Servisyo. Katropa.
0: Naku naman sa ina or ama. O sino mo may kagagawa nito? Baka inutusan siguro.
1: Servisyo.
0: Na si Kasuit, baka tinamad yung inutusan.
1: Servisyo.
0: Hindi kaya?
1: Servisyo.
0: Kung ganun na inutusan na ibaon ito ng maayos,
1: sir.
0: Baka tinamad yung inutusan, hindi kaya?
1: Sir.
0: Tamad na magukay, tinapon na lang sa basurahan. O, makonsensya ka?
1: Servisyo.
0: sa mga
1: Sir Bishop,
0: mga na sa palibot ng kampo ng Marines.
1: Sir Bishop.
0: Di kaya doon sa saan ba ito? Kasi highway eh.
1: Sir Bishop.
0: Baka may nakapansin, oo.
1: Sir.
0: Tapon plus araw na po, garbage bag.
1: Sir.
0: Laman eh, petus. Baka mga araw pa eh, may dugo pa daw eh. Ngayon, baka kanilang umaga lang to or madaling araw.
1: Sir Bishop.
0: Ano ba ito? Sinadyang tanggalin.
1: Sir.
0: Sa sinapupuna ng ina. Or talagang nalaglang.
1: Sir Bishop.
0: Pero diba may mga paraan naman po para sabi niya bigyan naman ng maayos.
1: Sir
0: Bishop. Na living man lang.
1: Sir Bishop.
0: Anghel po yan ako mga kabayan, mga katropa naman.
1: Sir Bishop. Katropa.
0: Sinadya o kung sinadya itong ilaglag dahil ba sa ano ba ito?
1: Sir Bishop.
0: Bunga ba ng mali?
1: Sir.
0: Maling relasyon.
1: Sir Bishop.
0: Ano naman to? Involved na naman ba ang mga kabataan, mga estudyante?
1: Sir Bishop.
0: Yan po ay mga subject po ng investigation, ha? Mahirap po matrace ito pag walang CCTV or wala mismo eyewitness kung sino po mo nagtapon yan, ha?
1: Sir,
0: bawa naman po.
1: Katropa!
0: Panalangin lang natin na mabigyan ito ng maayos na libing, ano ha?
1: Sir,
0: yan naman po gagawin ng ating mga otoridad.
1: Sir,
0: sila po naipaalam sa ating pong mga kinaukulan diyan sa barangay Tinigaban, ano ha?
1: Sir,
0: street sweeper ba naman ang city ang nakakita? Siyempre, matik, magre-report sa barangay.
1: Sir,
0: si barangay ang magre-request ng mga otoridad.
1: Sir,
0: at siyempre, yung pong pag-dispose nito,
1: sir,
0: depende yan kung barangay na mag-dispose o yung pong city government na.
1: Sir Bisho,
0: mga kabayan, mga katropa, malangit na ako yung ang kasanggol na ito, ha?
1: Sir Bisho, katropa!
0: Sige, nako, naman, oo, aga-aga eh. Bukod dun sa mga usapin dito sa atin sa lusod ng Puerto Princesa,
1: sir,
0: pinang pananakot sa mga estudyante, may pansin-pansin daw dyan sa Palawan National School. Medyo konti pa rin daw po yung mga pumasok ngayong araw na ito.
1: Sir.
0: Apektado ba? Takot ba?
1: Sir Bishop.
0: Ngayon lang po mga estudyante, dahil dun sa kumalat.
1: Sir.
0: Pagbabanta. Shooting. Mga kabayan, mga katropa.
1: Sir.
0: Anyway, naglabas na rin po ng opisyal pahayag dyan yung ating pong PNP. Ha? At yung pong naging action ng Police Station 1 dyan ay magang-maga pa kanina.
1: Sir Bishop.
0: May mga itinalaga na pong mga kapulisan.
1: Sir.
0: Sa bawat gate.
1: Sir.
0: Ng Palawan National School. Katuwang nila yung mga taga-katropa natin sa anti-crime, ha?
1: Sir Bishop.
0: Magkapunta po yung mga mananatili dyan sa school premises ng Palawan National School, ha?
1: Sir.
0: Ito naman sa mga estudyante, o mga magulang, naman po ay tinitingnan at
1: Sir Bishop.
0: Tinitik seriously po ng pamuna ng Palawan National School. Kaya nga nakipag-ugnayan sila sa ating mga otoridad, ha?
1: Sir Bishop.
0: Ano naman po?
1: Sir Bishop.
0: I-carriage lang po ng yung mga anak ninyo, ha, pumasok.
1: Sir Bishop.
0: Siyempre, with caution, di ba? Ayan ang ating po mga otoridad sa bawat gate, ha? Hindi lang po yan dyan sa may H. Mendoza. Doon sa may Lakaw, meron din. Dito sa may Manalo, meron din.
1: Sir Bishop.
0: Mga kabayan, mga katropa. Yung po namang, ako naman, oo, baka
1: Sir Bishop.
0: Ano ba ito? Pananakot lang o sadyang
1: Sir.
0: Meron talagang pakay. Yung nagpakalat nung ano na yan.
1: Sir.
0: Nang konbo. Screenshot. Yung pagpapakalat ng konbo o yung screenshot.
1: Sir.
0: Ayan, mga conversation na yan. Purpose yan para alertuhin.
1: Sir.
0: Ang mga kinaukulan. Yung gumawa, itong, kasi parang dami account, di ba? Walang picture yung profile.
1: Sir.
0: Laring name.
1: Sir.
0: Pero makikita doon sa convoy, papalitan ng mensahe. Dalawang, ba ito? Pamang mga estudyante ba?
1: Sir.
0: Nabanggit pa dyan, yung mga gangsta raw,
1: Sir.
0: Mga gangsta.
1: Sir Bishop.
0: Gangsta daw sa loob ng Palawan National School.
1: Sir.
0: Yun lang, parang yun ang pakay. Nako naman.
1: Sir Bishop.
0: Sabi ng ating pong Puerto Princesa City Police Office, yan kanila pong siniseryoso yung ganyan pong mga mensahe. Mga kabayan, mga katropa. Sa mga paaralan.
1: Serbisyo.
0: Hirap na, alam niyo naman po, ito mga nakalipas na mga linggo, di ba? O buwan. Mga insidente ng mga pananakit. Suntukan, pero sa labas ng eskwelahan. Yung pang mga yan ay walang kaugnayan. Magkakaugnayan. Di ba, mga kabayan, mga katropa, yan po yung subject ng investigasyon ng ating pong mga otoridad. Ha? At kung totoo nga na estudyante or sa taong labas man yung sinasabi ang involved at kung ang pakay na ninyo manakot lang, naku, may pananagutan pa rin po kayo. Ha? Yun, no? Magang-maganan, balik klase ngayon eh. Lahat po ng mga pampublikong paaralan, balik klase na ngayon. Elementary at high school. Kapuna-puna, oh, kita nyo, oh. Magang-maga pa si katropang ko yung totoo dyan. Yung mga dati, mga nakalipas na high school days, yung kanyang oras, dami ng estudyante dyan. Pila na yan sila. Kanina, yan pa lang, oh, yan pa lang ang pila. Naka-apekto kaya? Yung pong naturang ano ba to? Pananakot sa mga estudyante ng Palawan National School. Normal class back to normal class na po yan, ha? Sa mga magulang naman, encourage naman po yung mga anak ninyo, ha? Na pumasok. At meron na po tayong mga otoridad dyan, ha? Hindi naman po hahayaan ng ating mga otoridad na yung mga ganyang pananakot ay maging dahilan para umiwas o maka-absent yung ating po mga estudyante, ha? Ganun din yung pamunuan ng Palawan National School. Kahit nila yung kanilang masinunti na pumasok, ha?
1: Serbisyo!
0: Bagamat sabi nga, siyempre, may mga, yung paghihigpit, matagal na yan, eh.
1: Serbisyo!
0: Mas ano lang, mas dodoblehin lang. Para sa kaligtasan ng ating mga estudyante dyan, ha?
1: Serbisyo!
0: Sige, nako, 23 minutos makalipas na po ang alas 9 ng umaga, mga sir, mga ma'am.
1: Serbisyo! Katropa!
0: Ang ating pong pala tuntunan ito, handog po sa inyo ito, ha, ng Santon Plus Gold Capsule, Herbal Capsule. O, sa ating pong mga katropa dyan na meron pong mga karamdaman sa mga oras na ito, nakasubukan po ninyo yung galing at bisa ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule. May taglay-taglay itong mga natural na ingredients. Pinangungunahan po ng mangosteen powder o extract, mangosteen extract. Ampalaya, malunggay at garlic at spirulina. Ha? Ito po yan, mga kabayan, mga katropa. Marami na po sa ating po mga kabayan, mga katropa yung nakasubok ng galing at bisa ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yan po ay dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Ang ating pong Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyo katropa!
0: Samantala, dako muna tayo sa ano? Sa isa po nating nako, yun na. Isang kababayan po natin. Oo, mula dyan sa Patarasa. Yung pong nag-message sa ating pong page, humihingi po ng patulong daw. Oo, ha? May kaugnayan ito sa ano ba ito? Pamubugbog? Pagbabanta? Sa kanyang ama? Mayroon daw po silang nais na mapanagot. Nagharap na rin po sila sa barangay. Kailangan pa rin na 3 beses. Sabi daw po ng Pulis Batarasa. Agad-agad, pero yung pinadala kong picture dyan, Engineer Moises.
1: Service.
0: Yan ang itsura nung ama, nung kababayan natin, katropa natin, na nag-message sa ating page. Andyan na yung number. Try mo lang, medyo mahirap na yung signal doon sa Buliluyan. Taga barangay Buliluyan. Patara sa Palawan.
1: Service.
0: Blurred muna at medyo duguan si tatay, ha? Ano kaya nangyari ito kay tatay? Kailan ito nangyari? Humihingi sila ng agarang aksyon sa ating mga otoridad Ah, mga kabayan, mga katropa.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Ayan, nakuha na po ng mga taga-hero yung petus sa Tinigiban. Upload lang po ng ating pong sa ating pong page siya. Kawawa naman. O harapan ito lang harapan mismo ng kampo ng Marines sa isang basurahan doon. Lakas na lang ang luba. Try mo lang in general motion yung number na yan. Kung wala itong isa pa. Yan, ako malaman natin ang kwento rito. Bakit duguan itong si Sir? Mga kabayan, mga katropa.

0: si Miss Cruz, yung may-ari ng number na yun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya lang natin ha, pakwenta lang natin ito. Ano ba ang punot dulo?

0: Oh, nako, alas 9:27 na po ng morning, mga kaubay, mga katropa, ha? Kinokontak lang ni Engineer Moises yung ating, dugoan si tatay, oh. Oo. Mayroon silang, yung pamilya. Yung pong umihingi daw, ang tulong. Barangay Buliluyan, Batarasa, Palawan. Ating pong mga otoridad dyan, nangyari po ata na ba ito? Pamubugbog, pananakit.
1: Serbisyong katropa.
0: Inilapit na rin po, dudunog sa inyo ito. Kinakailangan pa raw ba na dumaan sa tatlong pag-aharap sa barangay?
1: Serbisyo katropa.
0: Kung ganito na po yung nangyari, duguan na, oh.
1: Serbisyo.
0: Pwedeng diretso na lang yan, physical injury.
1: Serbisyo. Oh. Serbisyo katropa.
0: Medyo mahirap daw yung signal daw sa Buliluyan. So, sige, message ko lang uli, Engineer Moses, ha? Saglit lang, ha? Nang makausap natin, makapakwento sa ating kababayan itong nangyari sa kanilang ama. Medyo hirap po kasi sa signal sa Buliluyan. Sige lang, saglit, ha? Nagre-ring? Yan, ha? Sa nagme-message sa kanya kanina, ha? Pakwento lang natin.
1: Serbisyo.
0: Okay lang ba sa kung makitin natin yung pangalan niya? Angel? Okay lang, tanong mo kung pwede mabanggit yung pangalan niya? O miss na lang? Tanong mo lang. Para... kung okay lang, oo. O yung apelido na lang nila, pwede ba? Kung okay lang sa kanila na banggitin yung pangalan.
1: Serbisyo katropa.
0: Duguan eh, oh. Tapos ito na, yung nangyari nga po, dinulog sa pulisya, mga kabayan, mga katropa, pero binaba sa barangay. At kinakailangan na dumaan pa sa tatlong, ano ba ito, pag-aharap.
1: Sir.
0: Tama ba? Tama ba yung proseso, mga sir, mga mama?
1: Sir.
0: Kayong may na-agrabyado na at duguan.
1: Sir.
0: Mga kabayan, mga katropa.
1: Sir.
0: Mas maina natin, ipakwento na lang natin sa ating pong katropa, ha? Ito pong nangyari sa kanila pong ama. Nasa kabila niya si Miss Cruz. Ha? Siya mismo. Si tatay mismo. Ito. Tatay, good morning po. Sa XFM Palawan po, si Katropang Ali. Ano pong nangyari sa inyo, tay? Hello, sir?
2: Hello po.
0: Opo. Ano po ang pangalan, sir, kung okay lang sa inyo? Ano pong pangalan nila, sir?
2: Leo Asmarudin po.
0: Leo Asmarudin.
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ay residente ng barangay?
2: Buliluyan.
0: Buliluyan, Batarasa. Oo. Kayo po ito yung nasa larawan, duguan?
2: Opo.
0: Kailan po ito nangyari, sir?
2: Dali lang, sir.
0: Sige. Duguan si tatay, oh. Si Sir Leo ng Batarasa. Buliluyan. Alamin lang natin ano nangyari sa kanya. At tila mukhang hindi sila kumbensido doon sa sinasabi ng ating otoridad, ha? Tatay Leo, okay na?
2: Opo.
0: Tatay Leo, kailan po nangyari ito?
2: Noong September ba tayo ngayon, sir, di ba?
0: Opo, September po tayo ngayon, sir. September 16 na po tayo.
2: Ay, bali, isang linggo na po nakalipas.
0: Isang linggo na?
2: Opo.
0: Pakwento, pwede pong pakawito, Tatay Leo, Tatay Leo, kung ano ba ang pinagmulan nito at bakit naging duguan kayo rito sa picture na ito?
2: Kasi po ganito yon.
0: Sige.
2: Yung may nagpunta sa akin na bata, ang sabi niya, yung anak mo, sabi niya, uncle, napaaway.
0: Mm-hmm.
2: Di ngayon, biniripay ko doon, tiningnan ko.
0: Okay.
2: Pagdating ko doon, bali nga yung, parang nabalian na yung anak ko kasi sabi niya parang nabalian. Tiningnan ko, bali nga talaga, sir.
0: Naku.
2: Ngayon, tinanong ko yung nakaaway niya. Yung pala, napagkamalian lang siya. Hindi siya ang, kumbaga, naggupit ng buhok ng nagbagsak sa kanya.
0: Oro. Napagkamalian yung anak mo.
2: Opo, tinanong po po siya. Sabi ko, bakit mo naman sabi ko sinuntok yung anak ko? Nakalaki-laki mong tao. Eh, sinagot niya ba naman ako na sabi niya, kahit pa sa harap mo, kaya kung baliin yan eh, kaya nasapak ko siya.
0: Aroy!
2: Ngayon po, pumunta ako kay Kapitan. At pumunta na kami ni Kapitan, nagsabay na kami papunta ng barangay. Pagka dating namin doon, habang naghihintay kami ng pulis kasi pa-medical ko itong anak ko, bigla silang dumating, nakatap down, may dalang mga pamalo.
0: Aba, sumugod sa barangay?
2: Sumugod sa barangay. Pagkatapos, inaawat ni Kapitan, pati okay. Si Kapitan, tinulak nila.
0: Ganon.
2: Oh. At ako ang pinagpapalo nila, apat sila.
0: So, itong natamo mong pagdurugo ng mukha mo ay mula doon sa panghampas nila?
2: Opo. Sa harap po, at saka batuta.
0: Sa harapan pa mismo ni Kapitan?
2: Tinulak po pati si Kapitan, walang nagawa si Kapi dahil gumon, siyempre wala rin siyang tanod doon.
0: Uy! Ang tatapang naman pala itong mga nakabangka mo?
2: Ay, sobra yan, sir.
0: So ngayon, siyempre naghahain ka ng reklamo, tama?
2: Opo.
0: Siyempre sa barangay, si mismong si Kapitan magiging witness mo yan.
2: Kaya nga po, ang sabi naman sa akin ng police una, nung pumunta ako dun sa police station,
0: okay.
2: Ang sabi niya, mag-usap muna kayo sa barangay.
0: Uy.
2: Ngayon sabi niya, kung halimbawa, ang sagot ko sa kanila, sabi ko, sir, kasi kung sa barangay, hindi naman kaya talaga maayos si Kapitan, dahil si Kapitan binantaan din.
0: Ganun. May
2: hindi
0: pagbabanta.
2: Ngayon, ang nagawa doon, ang sabi ng police, ang sabi niya, humingi ka ng endorsement para madali.
0: Oo, tama.
2: Humingi ako ng endorsement, nilala ko na rin pati si Kapitan doon, hindi rin na-aprobahan, kailangan pang magharap sa barangay uli. Hindi ko na maintindihan, sir, palibasa tayo walang pira, ganun ba yun talaga?
0: Okay. Ganito, Tatay Layo, ang ibig sabihin ng police, yung paghihingi ng endorsement, isa sa mabilis sa paraan na yun para makapagsampa ka ng kaukulang kaso dito sa mga nanakit sa'yo.
2: Opo, sir.
0: Tapos, yun naman pagdating sa barangay, hindi rin po nabigyan kayo ng agad-agad ng endorsement. Ito, dahil sa proseso sa barangay na idadaan pa kayo sa lupon. Yan, yung proseso.
2: Hindi po, yung endorsement po, nabigyan na po ako ng endorsement. Pero pinapabalik kami ng pulis na magharap sa barangay. Ay, sabi nga ni Cap, hindi na pwede magharap sa barangay kasi nga kahit ako, takot-ako doon sa kanila.
0: Ayun na nga eh. Binigyan na pa, akala ko hindi pa kayo nabigyan. Nabigyan na pa kayo ng endorsement.
2: Nabigyan na, sir.
0: Sige, ganito. Balik po kayo sa PNP, sabihin nyo, sir, endorsement na nga po ng barangay ang binigay sa inyo dahil hindi na nga kami hindi na talaga uubra yung usapan sa barangay dahil pareho na mainit sa amin yung aming nakalaban. Si Kapitan mismo, pinagbantaan pala eh.
2: Diba? Mismo nga, si Kapitan nga dyan, kami magkasama sa police station eh, wala rin silang aksyon na ganito, kailangan pa. Sinabihan pa si Kap, hindi mo pa nasubukan, takot ka na.
0: Aroy.
2: Kita mo yan.
0: Ganon ang sabi ng PNP?
2: Oo.
0: Naku naman oo. Oy, Batarasa Municipal Police Station. Sir. O, totoo ba yun?
1: Sir.
0: Akala po ba namin nagbabago na yung sistema ng PNP ngayon, ha?
1: Sir.
0: Di ba, sige sir, subukan natin makontakt yung Batarasa MPS, ha? Oo. At tapos
2: sinabihan ng ganon? Hindi pa nasubukan, takot ka na?
0: Si Kapitan mismo sinabihan nilang ganon?
2: Ay, sikap kami nga magkakasama.
0: Aroy, yun ang medyo masama sa pandinig, ha?
1: Sir.
0: Tatay Leo, sa ngayon, andyan po kayo sa barangay o umiwas muna kayo?
2: Umiwas po ako kasi baka mamaya maano tayo dyan dahil alam natin ang ugali nila, matatapang sila eh. Ako to isang duwag lang, wala pang pira.
0: Hindi naman po. Ang pag-iwas po hindi po karuwagan. Pag-iwas lang po sa gulo. Tatay Leo, tama po yung ginawa ninyo, ha?
2: Sige po, kasi ako naman, halimbawa, nagingila ako ng ustisya kung meron. Kung yun wala namang problema, yun.
0: Hindi, may ustisya dyan. Dahil nga po, hindi po tama yung pong nagiging proseso nga lang. Ano ha, Tatay Leo, ha?
2: Opo.
0: Sige, di bali po, Tatay Leo, susubukan po natin makipag-ugnayan sa Batarasa Municipal Police Station. 1 week na ito, ano mangyari?
2: Opo, kasi Miyerkules po 'yon pa. Ay, Martes ba 'yon? Parang kasi nandiyan din po sa ano ko 'yan sa medical
0: nyo.
2: Po.
0: Medical nyo. Okay, sige. Oo.
2: Kasi po hindi pa ako ganong kondisyon kaya nagapalamig-lamig muna ako pa. Kondisyon muna konti para mabugbog nila uli.
0: Ay, wag naman. Sa atin ay daanan natin sa tamang proseso, ano, Sir Leo, ha? Oo, 'di ba? Sa ngayon, tama 'yung ginawa po ninyo na umiwas muna diyan sa area. Matagal na rin po kayong residente ng Buliloyan, sir?
2: 2007 pa po ako lumipat diyan.
0: 2007. O, yung mga nakalaban mo?
2: Ay, parang mas huli pa po yan sila kaysa
0: mas
2: sa akin.
0: Mas huli.
2: Eh.
0: Oh, ba't talaga?
2: Kaso lang, mas matapang sila kaysa sa akin.
0: Mas matapang lang. Oh, yung tapang kasi dapat nilalagay din sa lugar, ano, Sir Leo?
2: Kumo marami ba? Saka alam mo na rin, kinikilalang tao sila.
0: Noy! Diyan sa lugar?
3: Opo.
0: Mamaya Sir Leo, i-chat mo sa akin anong pangalan niyan, ha? Oo, sige. Sir Leo, sa ngayon, sige. Bigyan kita ng pagkakataon, Sir Leo, na manawagan sa ating pong mga otoridad. So, tama ba yung proseso na ginawa sa inyo at yung mga binitawan nilang salita? Mukhang hindi ata katanggap-tanggap yun, Sir Leo. Sige po, nasaan yung pagkakataon, Sir Leo? Sir Leo?
3: Opo.
0: Oo, manawagan ka sa ating mga otoridad. Oo, na sana mabigyan ka ng gustisya rito sa sinapit mo.
2: Alam mo, Sir, kahit manawagan tayo, wala rin yatang mangyayari dyan eh.
0: Oo. Hindi naman sa ganun, Sir Leo, no? Kaya nga sinusubukan natin. Tayo makikipag-unahin din sa Batarasa Municipal Police Station, ha?
2: Kahit nga noon, binantaan pa ako eh. Kung magsampa ako ng kaso o hindi.
0: Sino nagbanta sa inyo?
2: Si Kaisar Abdul Karim.
0: Iyon yung nakalaban mo?
2: Hindi po. Yan ang dating kapitan.
0: Dating kapitan ng barangay?
2: Opo.
0: Nasa panig ng kabila?
2: Sa panig ng kabila po. Lahat yun sila, pati mga anak niya, kasama yun nung sumugod nung huli. May dala pang samurai.
0: Aba. Itong si kapitan ngayon, anong pangalan nito si kapitan ngayon?
2: Rahban Magtaib po.
0: Si kapitan Rahab. Oo, naku, sige. Di ba, Sir Leo, tatry po natin makausap ang Batarasa Municipal Police Station regarding dito sa inyo pong problema, ha? Ang nais lang natin dito, Sir Leo, ano, para doon din sa kabilang panig, yung mabigyan ng pagkakataon kayo na makapagpaliwanag din sa nangyari. Eh kung ganito ang pinagbabantaan kayo.
2: Sana po yung batas natin dapat wala na sa nang kinikilingan. Kung sino ang tama, itama. Huwag naman yung tama ay mali pa.
0: Mm-hmm. Yun naman po talaga ang purpose ng ating batas. Ano? Namamali lang to minsan, Sir Leo. Kapag may ganito ng mga pagkakataon na nagagamit sa mali yung pong batas, ano, Sir Leo. Di bali po. Sige, makikipag-ugnayan tayo sa Batarasa Municipal Police Station, Sir Leo, regarding po dito sa inyong kaso. Update lang po kami sa page ng anak nyo ba itong nag-message dito, Sir Leo, no?
2: Hindi ko rin po alam kung sino yan. Basta ang akin lang kasi, wala rin yan. Diyan, pagdating dyan sa Police Batarasa lang din, wala, ipapabalik tayo sa barangay.
0: Ayan.
2: Ay magkakaroon lang ng hindi magandang harapan doon kasi kailangan ang magabantay doon, hindi tanod, pulis. Kasi mga tao niya matatapang.
0: So parang nababaliwala yung mga otoridad pag ganun.
2: Kailangan pulis talaga yun doon.
0: Yung Batarasa MPS, galaw kalayo sa Buliloyan. Parang malayo ata ah.
2: Malayo, sir. Meron. Kasi kung saban, mamasay ka ng 200 pa.
0: Aray ko. Nasa sentro pala yung MPS.
2: Kaya kung halimbawa katulad noon, kung halimbawa may nalas-malas, bago magdating ang pulis, nailibing na yung patay.
0: Aroy. Yun lang, oo. Wala bang ano dyan? Wala bang tawag dito? Detachment yung PNP dyan sa Buliloyan? Matao
2: dati lugar? Po meron, pero ngayon wala na. Yung Coast Guard na lang at saka yung Navy ang andun.
0: Iba naman.
2: At may Marines din.
0: Iba naman kasi yung ano ng Coast Guard at Navy sa dagat.
2: Opo, yun lang. Wala nang police pa. Dati meron.
0: Dati meron. Wala. Tinanggal na.
2: Wala nang police doon.
0: Wala nang police. Ako naman. Sige. Alamin natin ang sitwasyon nito sa ating provincial PNP na lang. Sir Leo, ha? Alamin natin kung ano po pwede ninyong maging hakbang pa. Okay, kung hindi na po kayo o disgusto na kayo dyan sa municipal police station ninyo, Sir Leo, ha?
2: Opo, sir.
0: Sige po.
2: Kasi, sir, dinamo, isabi ko sa'yo. Ngayon sabi nating magharap, ay kailangan lang sabi ng police tatlong bisis bago talukon, di ibig sabihin, bago magkasundo. Baka mamaya kung ano pang pumasok sa isip nila, nakagawa naman sila hindi maganda. Siyempre sa kanila, sanay sila eh.
0: Yun lang, oo nga.
2: Ay tayo ito, sanay lang tayo magtabas at saka mga well.
0: Aroy, oo nga eh.
2: Sige po. Ngayon, ilang araw na akong walang trabaho dahil nga sa kapansanan ko nito, grabe. Kahit nga maglakad, hirap ako. Pero okay lang yan kung walang ustisya.
0: Oo, Meron pa yan, sir. Oh, wag po kayo mawawala ng pag-asa, ha? Sige, maiugnay natin ito sa ating pong provincial command. Oo, at malaman natin kung ano po yung kanilang gagawing aksyon, ha, Sir Leo, ha?
3: Oh, sige po.
0: Sige po. Sir Leo, maraming salamat at pagaling po kayo, ha?
2: Opo, kahit nga gamot, wala na ito.
0: Aroy. Anong ginagamit po nga yun?
2: Ay, yung mga, sabi ko, mumurahin lang na amoxicillin.
0: Ah, okay. Oo. Maga pa rin ba mukha mo, sir?
2: Maga pa, sir.
4: Lagi ng
0: agunoy. Oh, wag naman.
2: Binigdikan ko na rin ng agunoy pati yung badyang.
0: Ay, yung mga ano, mga pang-remedy.
2: Oo.
0: Oh. Oh, yung mga herbal, oh, nagagamit nga naman niya pero hindi dapat. Ay, anong pang resulta ng medical niyo? May damage ba ang yung ulo niyo? O baka may malalim na sugat? Wala naman?
2: May maapat na tahi ako sa mukha.
0: Sa mukha mismo, usapay ito, gilid ang mata, tama ba? Kasi doon ang sugat mo eh.
2: Opo, pati sa ilong ko, pati yung ilong ko po, dinaman ng
0: aruy.
2: Palo.
0: Oh, hindi ba na ano yung basag yung buto? May buto-buto tayo dyan sa ilong, hindi man po nabasag.
2: Wala rin, parang wala rin po kasi nung nakaraan, malakas ang labas ng dugo. Pero sige, ngayon parang hindi na rin ganong masakit. Ang masakit na lang yung balakang ko kasi yung batok ko, dinaman ng palo.
0: Palo pa rin, oo. Yung sa balakang nyo, na-X-ray ba kayo buong katawan, Sir Leo?
2: Ulo lang, sir. Ang pina-X-ray.
0: Ah, oo. So, wala namang crack yung bungo nyo, sir?
2: Wala naman, sir.
0: Ay, awan ng Diyos. Oo, sana naman. Oo, yung balakang, tsaka ano pa, yung tuhod, ano ba yan? Oo, mga tinamaan ng palo?
2: Tuhod.
0: Bugbog.
2: Tuhod, balakang, at saka batok, mukha. Dito sa ato.
0: Masakit pa rin hanggang ngayon.
2: Yung ilong. Pati sa baba ng mata.
0: Oro. So may phenamic acid o may phenamic lang iniinom niyo, amoxicillin.
2: Opo, sir.
0: Pang ano, tanggalan ng kirot 'yan. Oo, paano 'yan na ano ba 'yan? Naigagalaw niyo pa rin po ng bahagya yung pong baywang. Hindi pa kayo nakakapera sa 'yan.
2: Nagagalaw din ko kanya lang, hindi ako makatayo ng matagal dahil nga masakit.
0: Masakit, oo. Dapat pinaano rin po pala 'yan, pina-x-ray niyo baka may mga oo, crack din po yung buto natin sa baywang. Kung hampas ba naman, ang nangyari sa inyo dyan, palo, siyempre, di ba? Puwersado yung palo, di ba?
2: Ang totoo naman, sir, kasi mahirap naman kung sabi nga ako lang magpinto, baka sinungaling. Pero andyan, sikap, kahit sikap ang imbestigahan ninyo, siguro, baka makapagsabi din sa inyo.
0: Oo, pwede, na, oh, pwede natin matanong din sikap niyan. So, especially kapag may makausap na tayo sa provincial command, ha? O, may iugnay namin kayo dyan sa kaso niyo, sir, ha?
2: Sige po.
0: Sige po. Sir Leo, ingat po kayo at pagaling kayo, ha?
2: Sige, sir. Salamat.
0: Okay, maraming salamat po. Si Sir Leo, mga kabayan, mga katropa, as marudin ng Buliluyan, Batara sa Palawan, ha? Sumisigaw ngayon ng ustisya, agarang ustisya doon sa nangyaring pananakit sa kanya. Base sa kanyang kwento. Base sa kanya pong salaysay, mga kabayan, mga katropa, na nagmula lang ba sa away ng mga anak nila?
1: Servicio.
0: Sinasabi niya naman na yung anak niya na pagkamalan.
1: Servicio.
0: Ang problema, imbis na humingi ng paumanhin, ay matapang pa dahil kilala raw. Sir. Yan sa Buliluyan, yung pamilyang niya na.
1: Servicio.
0: Kahit na po yung kapitan na magharap sila sa barangay, aba, inaitulak din daw.
1: Sir,
0: yung pananakit sa kanya, pangahampas daw, ay nangyari mismo sa barangay hall.
1: Servicio.
0: Matatapang atao nga.
1: Servicio.
0: Sa ating pong mga otoridad naman, mayroong hindi rin po ata magandang karanasan sa inyo si Sir Leo. Maging si Kapitan daw ata. Di ba ngayon nasusubukan, takot na kayo. Aroy, totoo ba yan?
1: Servicio.
0: Sa ating pong Batarasa Municipal Police Station, nakapag bitaw po ba kayo ng ganito pong mga salita kay Sir Leo? Sino ba yung humarap sa kanya?
1: Sir.
0: Last Tuesday daw po, last week.
1: Servicio.
0: Mangyari ang pananakit, bugbog na lang niya inabot niya eh.
1: Sir.
0: Nahampas na.
1: Sir.
0: Pumutok na po yung kanyang mukha niya, sugatan.
1: Serbisyo.
0: Talaga naman no. Tatapang pala dyan tao dyan sa Buliloyan.
1: Serbisyo.
0: Pero may mayroon po tayong mga batas ha. Yung pagpapairal po ng batas.
1: Sir.
0: Mga sir, mga ma'am, dapat wala pong kinikilingan. Hindi pong hiling niya ha.
1: Sir.
0: Inakailangan. No? Yung kapitan na mismo nagsabi na hindi na maaayos ito sa barangay.
1: Sir.
0: Inumingi daw po kayo ng endorsement na bigyan naman agad si sir.
1: Sir.
0: Pinababalik niyo naman uli sa barangay. Isang kapitan ang nagsabi, hindi na maaayos.
1: Sir, Bisyo, Kaktro.
0: Pag ganito ba kagawa, Gerald, na hindi maayos sa barangay ng ginagawa, di ba endorsement na? Diretso na yun sa PNP, di ba? Oh,
1: sir.
0: Kita mo yan.
1: Sir,
0: man talaga ito. Ay, mga batarasan mo na si Police Station.
1: Sir, Bisyo.
0: Bakit ito pa ibababalik sa barangay? May endorsement na nga.
1: Sir, Bisyo.
0: Para dyan na nga po pag-usapan o magsampan ng formal na complaint ito pong ating victim.
1: Sir, Bisyo.
0: Kung hindi nyo rin po kaya ngayusin dyan sa PNP, isampan nyo na ang kaso.
1: Sir, Bisyo.
0: Hindi na naman ang hiling. Itong si Sir Leo, ha?
1: Sir.
0: Sige, tibali, matawagan natin yung batara sa MPS.
1: Sir.
0: Malaman natin kung bakit pa nila pinababalik sa barangay. Yung mismo yung kapitan na nga, yun ang magiging witness ng victim eh. Dahil si kapitan nga daw mismo, natulak pa. Hindi na iginalang.
1: Sir.
0: Ng kabilang partido. Sabi ni Sir Leo, ha?
1: Sir Bisyo.
0: Ating pong mga kabay, mga katropa dyan sa Buliloyan.
1: Sir Bisyo.
0: Kilala raw po iyong pong grupong
1: sir.
0: Pamilya pala.
1: Sir.
0: Itong nakabangga ni Sir Leo dyan.
1: Sir.
0: Oo. Madami raw po kasing ano.
1: Sir Bisyo.
0: Ano ba ito? Maraming kakilala. Marami raw kagrupo.
1: Sir Bisyo. Katropa.
0: Kawawa naman po si Sir Leo. Ha? At yung pamilya niya, siyempre.
1: Sir Bisyo. Katropa.
0: Ngayon, ito po ay i-subject natin. I-refer natin siguro. Matanong natin yung ating PNP Provincial Command. Ha? Pag ganito ba?
1: Sir.
0: Bakit hindi tinanggap ng MPS yung endorsement letter?
1: Sir.
0: Nitong ating pong complainant.
1: Sir.
0: Mga kabayo, mga katropa. Ha?
1: Sir Bisyo. Katropa.
0: Patas lang, sir. Oh. May nagtungo sa inyong impilan, nagpa-file ng reklamo. Nag-comply naman sa unang sinabi ninyo. Napunta sa barangay. Idaan sa proseso. Yan nga po kasi yung pag-aharap sa mga...
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa Lupon. Yung mismo kapitan nagsabi, hindi na ito madadaan sa Lupon dahil medyo may pagka... astig na. May kapit daw.
1: Sir.
0: Ang kalaban ni Sir Leo. Kaya nung sabi na humingi ka nalang ng endorsement. Humingi naman ng endorsement. At binigyan naman ng endorsement si Sir Leo. Ngayon tapos sabihin na daw po ng PNP, balik daw sa barangay. Ano ba yan?
1: Sir Bisyo, Katropa.
0: Ano ba talaga ang tamang proseso, mga sir, mga ma'am, ha?
1: Sir Bisyo.
0: Alam po natin lang, pagkakalman, once na nagkaroon po ng endorsement ng barangay, sabi mo na kailangan pang pag-usapan sa barangay, o kausapin sa barangay, yung dalawang panig, magkabilang panig. Bahala na po magsampa ng kaso yung PNP.
1: Sir.
0: May complainant naman. Ang trabaho ni PNP, sasampahan niya ng reklamo o kaukulang demanda.
1: Sir Bisyo.
0: Sa pamagitan ng complaint ng complainant.
1: Sir Bisyo.
0: Dali mo yan sa piskalya.
1: Sir.
0: Sampa.
1: Sir.
0: Bahala lang po yung piskalya ang magdetermina yan kung tutuloy ba.
1: Sir.
0: O prosper ba. Depende sa kasong isasampa kung ano ba yan, physical injury.
1: Sir.
0: Ano ba ito? Physical injury with threat.
1: Sir.
0: Ganyan, mga kaso, mga sir, mga ma'am, di ba?
1: Sir, Bisyo.
0: Diyan po magdetermina. Siyempre, yung ano na po yan, piskalya.
1: Sir.
0: Trabaho ng polis, tuwan sa may lumapit.
1: Sir.
0: Complainant, at kompleto naman sa dokumento. Cater nyo yan.
1: Sir.
0: Wala na pong ibang salita-salita. Yung sasabihin nyo pang hindi nyo pa nasusubukan, takot na kayo.
1: Sir Bisyo.
0: Ang iba naman po ata yun, ha.
1: Sir Bisyo.
0: Parang ibang dating nun, sir. Oo, kung totoo, ha. Totoo po yun ang sinabi nyo. Dito kay Sir Leo. Batarasa, Municipal Police Station, sir. Opo, sinababong hepe natin dyan.
1: Sir Bisyo.
0: Pwede po pasilip doon sa mga tao mo, ha.
1: Sir.
0: Chief.
1: Serbisyo.
0: Naman po, pasilip niyo po yung kaso nitong si Sir Leo, ha? Nang Buliloyan.
1: Serbisyo.
0: Last Tuesday daw po ito, mga kabayan, mga katropa.
1: Serbisyo.
0: Diyan sa, dangyari din sa mismong barangay hall daw ng Buliloyan, ha? Yung pananakit, pangampas sa kanya. Maging yung punong barangay ngayon na nakaupo ay naku, natulak din daw, ha?
1: Serbisyo.
0: Natapang tao, ha? Ang mga nandiyan sa Buliloyan.
1: Serbisyo.
0: Sabat lang po sa batas.
1: Tropa.
0: Wala naman pong problema yun, ha?
1: Serbisyo. Katropa.
0: Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, 8 minuto bago po ang ika-10 ng umaga.
1: Serbisyo. Katropa.
0: O, ang bahaging ito ng palatunto ng serbisyo, katropa, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo.
1: Serbisyo.
0: Tama-tama sa mga may init dyan. O, ang gusto nyo pong magpalamig, magpapresko? Ligo lang, baka ligo lang katapat niyan, ha? Doon sa mga medyo hyper kaagad, ha? Medyo maalinsangan pa rin ang pakiramdam ninyo, ha? O, magpapresko muna. Ligo, ligo!
1: Serbisyo.
0: At mainam pong sabon na gamitin ninyo, mga sir, mga ma'am, yung ating pong Santon Plus Herbal Soap, ha?
1: Serbisyo.
0: Santon Plus Herbal Soap, nagawa po sa mga natural sangkap. O, gaya po ng Cocos Noferia, Nocifera Oil.
1: Serbisyo.
0: Cocos, ito eh, sabihin niya, coco sa galing sa coconut. Coconut. Meron din po moringa leaf extract, guava fruit extract, yung mangustana fruit extract. At meron din po itong papaya, karika papaya. Karika papaya fruit extract. At mayroong glycerin. Pawang mga natural na sangkap po, mga sir, mga ma'am. Wala pong harsh ingredients. Yung pong ating Santon Plus Herbal Soap. Mainam ito sa mga balat. Yung pa yung mga medyo sensitive na mga balat. Yung mga ano lang ng chemical. Nako, nagkakaroon po ng mga rashes, pangangati, or pamumula. Ibig sabihin niyan, sensitive kayo sa mga chemical. Karaniwan pong natatagpuan sa mga commercialized soap. Mga sabong panligo. Ito na kayo sa All Natural, mga sir, mga ma'am, ha? Yung ating Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, mga sir, mga ma'am, dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe ang inyong pong balat, ha? Mga kabayan, mga katropa. At effective, dahil nagpapanatili ito ng natural moisturizer sa ating pong mga balat para hindi po maging dry skin, ha? No, yun pong ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong yung pong madaling mamawis. Konting init, konting galaw, pawis, pawisin sa Tagalog. Ito, mainam din pong itong sabon ang gamitin ninyo, ha? Nakakontrol agad yung mga pawis nyo dyan, ha? Kaya nga po, natural itong ating Santon Plus Herbal Soap. Available po yan sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din po, ha? Sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: 5 minuto, mga kababayan, mga katropa. Bago po sumapit ang ika-10 ng umaga, araw po ng Miyerkules ngayon. Ika-26 na impeachment trial pa rin. Ang inyo pong mapapakinggan dito pa rin sa ating pong sinasagawang coverage ng XFM Network Philippines sa impeachment trial. Absuelto or convictado laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang alam po ng ating po na partner sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Danzio. Nina po si Katropang Moises Acosta at si Katropang Axel Bone Obarredes. Mga kabayan, mga katropa, pansamantala sa ngalan ni Katropang Gerald Gallens. Ako muna. Bisong katropa, Katropang Alison Salvatus. Tabay po kayo sa impeachment trial, mga sir, mga ma. At magandang umaga o patanghali na sa inyong lahat, mga katropa.
1: Inyong napakinggan ang serbisyong katropa, nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Sister Payne.
8: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santhone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santhone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Premium D3. Ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Ang Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex. Soft gel capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM.
2: XFM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse,
13: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
2: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sample Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
27: XFM.
28: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
29: Exciting!
28: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita.
0: At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: Cellphone Plus Gold!
5: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: At Brian De Paz.
8: Po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si PBBM pinangunahan ang groundbreaking na Metro Manila Subway CP109.
9: Apat na dating maestrado magkakaibang posisyon sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
8: Martin Romualdez nagain ang not guilty plea sa 7.4 billion pesos plunder case. Hospital request tinanggihan din ng Sandigan Bayan.
9: Senador Robin Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ.
8: COMELEC nakapagtala ng 84.34% voters turnout sa unang BARM election. Mga nangulo sa halalan, sasampa o ng gulo sa halalan, mga katropa, sasampahan po ng kaso.
9: Memory loss ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte malalana ayon sa kanyang defense team.
8: Balitang regional, pinakamalaking school sa Palawan na merong 10,000 estudyante ang tumanggap ng shooting threat. Ang pulis po ay nag-iimbestiga na at nakakalat na sa loob at labas ng paaralan.
9: Sa balitang international, 13 civilian sugatan sa missile at drone attack sa Saudi Arabia.
8: Balita ng showbiz naman, katropa, Gerald Anderson hindi pa ready magka-girlfriend.
9: At sa balitang sports, Philippines.

0: Τροπά, ο Σιμπάντι ο Μπέρα.
1: Ο Σιμπράιαν Ντεπάζ.
2: XFM News Nationwide.
0: Σα διτάλε ng balitaan, mga katropa, pinaunahan po ni Paolo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para naman sa Contract Package 109 o tinatawag nila na CP109 ng Metro Manila Subway Project ngayong araw dyan sa Nea Terminal 3. Sakop ng proyekto ang 2.413 kilometers underground segment na mag-uugnay sa Taguig at Pasay. Kabilang ang isang istasyong itatayo mismo sa ilalim po ng NEA Terminal 3 Complex. Pinunduhan ang project sa pamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag natapos ang buong 33.1 kilometers Metro Manila Subway Line, target itong makompleto sa ikatlong quarter ng 2031. Inaasahan din po na mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City patungong Paliparan. Mula sa mahigit 90 minutos patungo sa tinatayang 41 minutos na lamang. Layunin ng project na mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mga pagserbisyo sa napakarami at libo-libong commuters araw-araw.
2: News Nationwide.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si RJ Nieto ang nasa likod ng social media page na Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Nieto na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapaglingkod sa mga Pilipino bagamat aminado siyang malaking hamon ng kanyang bagong tungkulin. Hindi pa siya nanunumpa sa pwesto at may ilang proseso pa umanong kailangan tapusin bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. Kabilang sa trabaho ng Office of the Cabinet Secretary ang pagmonitor kung maayos na naipatutupad ang mga programa ng gobyerno at kung nakararating ang mga serbisyo sa publiko.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Magkakaiba ang posisyon ng apat na dating maestrado po ng Korte Suprema sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, hindi dapat automatikong ituring na 16 ang kinakailangang boto dahil malinaw sa konstitusyon na nakasaad na 2/3 of all the members of the Senate. Para naman po kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat ibatay ang 2/3 vote sa lahat ng 24 na member ng Senado at hindi lamang sa mga Senator Judges na actual na dumadalo sa impeachment trial. Sa kabilang panig, sinabi ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na dapat ibatay ang bilang naman sa mga senador na legally at physically qualified to vote o yung may legal at physical na kakayahang gampanan ang kanila pong tungkulin bilang senador. Samantala, binigyan din naman ni retired Chief Justice Artemio Panganiban ang kahalagahan na aktibong partisipasyon ng mga senator judges at ang pagdidesisyon batay sa truth and fairness o katotohanan at pagiging patas. Ang apat na dating maestrado ay nagsalita bilang Amici Curie o mga eksperto sa batas na inimbitahan po ng Senate Impeachment Court para magbigay nga ng legal na pananaw sa voting threshold sa impeachment case ni VP Duterte. Patuloy na tinatalakay mga katropa ng impeachment court kung alin sa mga legal na pananaw na yan ang dapat maging batayan sa pagtukoy din ang kinakailangang boto para sa conviction.
2: Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamamagitan ng video conference habang nasa New Quezon City Jail. Ayon sa prosekusyon, nagmula umano ang pera sa mga kontraktor at iba pang may interes sa flood control, infrastructure at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon at iginiit na inosente siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary government hospital. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, may May iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon kumpara kay Romualdez. Dahil dito, mananatili si Romualdez sa kustodiya ng DOJ habang dinidinig ang kasong

0: under na kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Natuwa umano si Senator Robin Padilla nang matanggap niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press conference ng Senado ngayong araw, sinabi ni Padilla na hindi siya nalungkot o nalugmok nang ipaalam sa kanya ng kanyang chief legislative officer ang pagdating ng subpoena. Sa halip, sinabi ng senador na natuwa pa siya dahil anya nabibigyang buhay nito ang kanyang pagiging katipunero, lalo na't sinabi niyang may kinalaman sa mga dayuhang reklamong kinakaharap niya. Kasunod ito ng reklamong may kaugnayan sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, magugunitang sa CCTV footage na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, makikitang magkakasamang umalis sina Senator Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa sa Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang naiulat na insidente ng putukan sa Senado. Pabirong dagdag pa ni Padilla, posibleng ang kanyang abogado ang mas nalugmok sa naturang sitwasyon.
3: Una, naligayahan po ako pagka sabi po sa akin ng aking chief legislative officer, natanggap na natin yung bulong pa eh. Sabi ko, eto na. Ako po yung naligayahan sapagkat alam naman po natin na itong binabato sa atin ay galing sa mga dayuhan. Naliligayahan po ako pag galing sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunero ay nabibigyan buhay. Hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Pero ako po yung naligayahan.
0: Ang tinig ni Senador Robin Padilla, katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 84.34% ang final voter turnout sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, mula sa kabuuang 2,393 na milyong registered voters sa Bangsamoro, halos 2 milyon ang aktwal na bumoto. Ayon pa kay Laudianco, mataas ang turnout sa kabila ng mga ulat ng pananakot at tangkang panggugulo sa ilang lugar, partikular sa Cotabato City.
4: Iproklama na po ang 80 miyembro ng parlamento mula po nung hapon, mula nung umaga. Sumunod na po nung hapon, nagsunod-sunura na po. And then bago po mag-alas 12 ng gabi, natupad po yung ating timelines natin na iproklama naman po ng Regional Board of Canvassers yung 4 na po mga miyembro ng ating political party representatives at yung 8 po na nakabilang doon sa ating tinatawag po na sectoral representatives. And kami po ito po yung nagpapasalamat sa buong Bangsamoro sa kanilang pagmamahal sa demokrasya.
0: Abay. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
1: 2026 BARM Elections Update.
2: Sisilipin mga katropa ng COMELEC ang mga nanggulo at lumabag sa halalan sa barn para po sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, bubuo ang komisyon ng investigasyon at ayusin ang mga ebidensya laban po sa mga responsable sa mga insidente ng panggugulo at ballot tampering. Anya, may mga natukoy na ring persons of interest sa insidente ng ballot tampering sa Maluso, Basilan.
4: Alam na po namin, alam na po namin. Pati po yung iba pa na maaaring ma-connect as persons of interest. Kaya po ito ay sinasabi talaga ng chairman. Kung meron po dyan, alam naman nila kung sino sila. Kaya po ay kandidato at asahan niyo po ang pagsasampa ng COMELEC ng kaso. At ang mabigat po dito, bukod nga po sa electoral sabotage, may katama po yung perpetual disqualification.
2: Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.
1: 2026 BARM Elections Update.
0: Paghahanda sa 2026 BSKE tuloy sa kabila ng panukalang pagkapaliban ayon sa COMELEC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
5: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE kahit may panukalang ipagpaliban ang halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakasalalay sa Kongreso ang magiging final na desisyon kung itutuloy ang halalan sa November 2026 o ililipat sa November 2028. Sa ngayon, tuloy ang paghahanda ng full body upang matiyak ang kahandaan sa alin ba man magiging desisyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Garcia na igagala ng COMELEC ang magiging pasya ng mga mababatas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang malaking balita, katropa, hinilimpo ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na deklarang kwalipikado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilite sa kasong Crimes Against Humanity. Batay sa isinabmit na document ng Office of the Prosecutor, nagkaisa ang tatlong eksperto sa medisina na itinalaga ng korte na may sapat na kakayahan si dating Pangulong Duterteng maunawaan ang proseso at gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Iginit din ang prosecution na hindi na kailangan ng hiwalay na pagdinig para lamang tukuyin kung fit si dating Pangulong Duterte sa paglilitis dahil walang itinatakdang ganitong hearing sa mga patakaran ng ICC. Samantala, kinilala po ng prosecution na mamungkahe ng mga eksperto para masigurado ang maayos na paglahok ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Kabilang dyan ang posibleng pagbabago sa mga kondisyon at schedule ng hearing dahil sa kanyang kalagayan. Si dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya pa ng ICC sa The Hague at naharap na sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na maumunay mga pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019.
1: XFM News Nationwide.
6: Iginit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na malala ang kanyang memory loss at nakakaapekto ito sa kanyang kakayahang makibahagi sa sariling depensa. Sa ipinadalang 13-page defense submission, sinabi ng defense team na minsan ay hindi na umano maalala ni dating Pangulong Duterte maging ang pangalan ng kanyang abogado at nahihirapan siyang matandaan ang mga bagong impormasyon. Dahil dito, hiniling ng depensa na suriin ang medical assessment at isinagawa sa dating Pangulo na tinawag nilang hindi sapat at hindi kompleto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang mga legal representatives ng mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na manatili sa detention. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangambang maaari umano siyang tumakas o makaapekto sa mga testigo. Ito'y kasunod pa rin ang pahayag ng kanyang depensa na nakararanas na siya ng malubhang problema sa memorya at nahirapan makibahagi sa paghahanda ng kanyang kaso. Ang pahayag ay kasunod na alegasyon ng depensa na nakararanas na si Duterte ng malubhang problema sa memorya na maaaring makaapekto sa kanyang pagharap sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
6: Umabot na po sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV June Aster matapos mamatay ang isa sa mga nailigtas na sakay ng barko. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad sa Coron, Palawan kung saan 12 pa ang nawawala habang 43 na katao ang nailigtas mula sa insidente. Samantala, kusang nagpakita sa opisina ng operator ng barko si Captain Ruel Sarmiento 5 araw matapos masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim si Sarmiento sa pagtatanong upang makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye tungkol sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad habang hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, umabot po sa $3.24 billion ang perang pinadala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong July. Ito'y ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kapareng buwan noong lumipas na taon. Ito na rin ang pinakamataas na buwan ng remittance mula December 2025. Mula Enero hanggang July, umabot sa $20.38 billion ang cash remittances o perang direktang pinadala sa Pilipinas na mas mataas ng 2.3% kumpara din last year. Nanguna pa rin ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances. Kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang perang pinapadala ng mga Pilipino sa abroad sa gastusin ng mga pamilya at sa paggalaw na ekonomiya sa bansa.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo katropa sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Yan sa Malaybalay sa XFM 104.7, sa Bayugan sa XFM 95.7, at sa Cebu sa Y101.
1: Balitang regional.
2: Balita sa bahagi po ng Palawan, pinakamalaking eskwelahan na may 10,000 estudyante tumanggap ng shooting threat at naging mistigat kumakalat na doon sa loob at labas ng paaralan ng mga pulis. Update katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Alerto ang mga pulis at kawanin ng Anti-Crime Task Force kasama ang mga tanod ng Barangay Model sa Palawan National School sa Puerto Princesa ngayong araw. Ito ay dahil sa kumakalat na shooting threat sa PNS na lubhang ikinabahala ng mga magulang, lalo pat ang pagbabanta ay mula din sa GC ng mga estudyante. Mababasa dito na may pag-uusap ang mga mag-aaral at sinasabing may papasok na taong labas na magdadala ng baril at patalim para gumawa ng gulo sa loob ng eskwelahan. Kagabi, nag-usap na agad ng principal ng PNS at station commander ng PS1PNP at napagkasunduan na papayagan ng pulis sa loob ng paaralan at sa labas naman, maliban sa pulis, katuwang nila ang Anti-Crime Task Force, Barangay at City Traffic Management Office. Iniimbestigahan na ang screenshot conversation kung ito ba ay totoo o hindi. Habang ang pasok tuloy at hindi pinagpaliban, patuloy ang pag-iigpit sa mga papasok sa PNS para maiwasang mangyari ang nangyari sa Tacloban at Zamboanga School shooting incident na may namatay na mga estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: 6-17 sugatan sa pagkakahulog sa bangin ng sinakyang Elf Truck sa Mountain Province. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Anim na katao, kabilang isang sanggol, ang nasawi habang 17 ang iba pang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang Elf sa sitio Iyakap, Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province, pasado alas 12 ng tanghali, kahapon, September 15, 2026. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin na pinagbagsakan ng Elf Truck habang binabagtas ang Talubin Barlig Road. Batay sa paunang impormasyon, nagmula dito sa lalawigan ng Isabela ang mga sakay ng sasakyan at patungo sana sa Bakun, Benguet. Nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manubela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Patuloy pang inaalam ng motoridad ang eksaktong sanhi ng insidente at ang kumpletong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan. Yan ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako, si Katropang Edmar Galingana, para sa nagkakaisa Pilipino, sa Pilipinas at sa bumundo. XFM News.
2: Samantala, 9 na tanggulang na batang lalaki missing matapos pong anuri ng baha sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Search and rescue operation para sa isang Noybianyos na batang lalaki na inanod ng malakas na agos ng baha sa sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City. Ayon sa inisyal na impormasyon, nahulog sa sapa ang bata bandang alas 2 ng hapon kahapon, September 15, habang sinusubukan itong kunin ng isang bula sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang responders sa lugar kung saan huling nakita ang biktima, pati na sa mga bahagi ng sapa sa downstream. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Mandawi City upang mapalawak ang search operation sakaling inanod ang bata sa mas malayong bahagi ng daluyan ng tubig. Hanggang ngayong araw, September 16, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation ng mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
6: 60 anyos na retired teacher na tagpo ang patay sa lodging house. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
1: Live report.
10: Nasa pribadong punerarya ng General Santos City ang labi ng isang 60-anyos na retired teacher matapos matagpuang wala ng malay sa loob ng isang lodging house sa barangay Apupong Jensan alas 11 ng gabi. Kasama ng lalaki sa naturang lugar ang isang babae. Ayon sa paunang impormasyon, matapos muna silang magtalik ay nakatulog ang dalawa dahil sa pagod. Makalipas sa ilang minuto, nagising ang babae at nagulat na lang nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa attendant ng lodging house na siya namang nag-report sa barangay. Agad na rumusponde ang mga barangay tanod at rescue team sa lugar at sa insidente, biglang emotional na napaiyak ang isa sa mga responder matapos malaman na ang namatay ay ang kanyang asawa. Hindi na umuno gumawa ng eksena ang legal na asawa at pinauwi ang babae habang dinala naman sa punerarya ang labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. Sa usaping kalusugan at responsableng pamumuhay, unahin ang kaligtasan. Turbo Adult Dietary Supplement for Men. May natural na maka at klabuwas ka. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Pasintabi po yung dating CR daw, nagsilbing ngayon police station sa San Rafael, Iloilo. Batro pa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
11: Hindi makapaniwala si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ginawang police station ng San Rafael Municipal Police Station ay ang dating comfort room o CR ng gym. Sa isinagawang press conference ng PRO 6, sinabi ni Tuanyo na personal nitong binisita ang police station ng San Rafael upang magsagawa ng assessment sa overall capabilities ng istasyon matapos na may tumakas na preso na may kasong rape. Ayon kay Tuanyo na nakita pa nito ang shower hose ng dating CR. Para sa Police Director na hindi ito napabagay na environment para sa pagtatrabaho ng mga kapulisan. Aga namang nakipag-ugnayan si Tuanyo sa lokal na pamahalaan ng San Rafael para sa planong pagpapatayo ng bagong police station. Ipinag-utos rin ito sa Regional Operations and Records Section na magpadala ng mga architects sa San Rafael upang ma-assess at ma-improve ang physical condition ng istasyon. Napagalaman na ang bayan ng San Rafael ay dati lang na barangay ng Barotac Vejo, Iloilo at walang sariling police station. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa posibleng maranas sa mas maraming ulan ang Negros Island, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental.
6: Katropang Buddy, localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. May tropical depression D na binabantayan ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong 2,970 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon at mabaga na kumikilos pahilagang kanluran.
2: Mga katropa, sumigat po ang araw kanina 5:45 at tinasa lulubog alas 5:57 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Pwede nyo subukan ang Santon Gold. 13 sibilyan ang nasugatan sa missile at drone attacks na iniugnay sa Houthi Group sa 3 lungsod sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi-led coalition, kabilang sa tinamaan ang Kamis, Mushait, Aba at Taif, kung saan 7 bahay at 2 sasakyan din na napinsala. Sinabi po ng koalisyon na gagawa sila ng hakbang para pigilan ang mga susunod na pag-atake. Habang iginit naman ang Houthi Group na gumanti ito matapos ang mga airstrike ng Saudi-led forces sa Yemen. Nagbabala rin ang grupo na panalawakin pa nilang operasyon laban sa Saudi Arabia.
1: Showbiz, showbiz news.
12: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi minamadali ni Gerald Anderson ang pag-ibig at mas nakatuon muna siya sa kanyang negosyo at career. Ayon sa aktor, kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang kanyang negosyo sa Terra Vera Powered Solara o Powered by Solara, isang glamping resort sa Zambales. Sinabi rin ni Gerald na bukas siya sa ideya ng camping bilang isang date spot dahil dito umano mas nakikilala ang ugali at pagkatao ng isang tao. Samantala, ibinahagi niyang naging makabuluhan para sa kanya ang online reality series na Pusong Bayani na tumatalakay sa West Philippine Sea. Nakatakda rin siyang gumawa ng action comedy project kasama si Gerald Napoles. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagsimula na katropa sa mabigat na pagkatalo ang pagbabalik ng Philippine Men's National Football Team sa Asian Games matapos tambakan ng Uzbekistan, score 5-1. Yan ang unang pagsabak ng Pinas sa men's football event ng Asian Games matapos ang 52 taon. Lumamang pong Uzbekistan sa laro matapos kontrolin ang bola at samantalin ang pagkakatanggal kay Gavin Muens sa second quarter dahilan para maiwan ang Pilipinas ng 10 manlalaro. Naka-score naman ang Pilipinas sa sariling goal ng Uzbekistan matapos tumamang clearance kay Martin Merino pero agad itong nasundan ang sunod-sunod na goals ng kalaban. Susubukan ang Pinas na makabawi sa susunod nilang laban kontra naman sa Vietnam sa Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, 100 days na lang, Christmas na.
1: Merry Christmas!
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghaling ito ng Wednesday, September 16, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming pong salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Natural na suporta ng katawan. Santol Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
13: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotect.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated.
16: The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, na kasama po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan, isa din pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-wellness and isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At isa ito sa napaka-importanting talakay with regards sa heart health. And of course, ito po ay isang topiko na kung saan ay kailangang maging aware po ang lahat sa atin, especially kung kayo ay naninigarilyo, kayo may hypertension, at may history nitong tinatawag na problema ng aortic aneurysm. At ang awareness nito, ito po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong XFM and Solid FM stations at yun na rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yeah, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganoon na rin, tayo po live na napapakinggan at napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Pwede nyo pong i-search ang Yes to Health Inc. or Yes to Health INC at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para sa mga kababayan natin, kung nag-search kayo kung saan yung mga wellness clinic natin, mga wellness center natin na malapit sa inyo, ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page, okay? At sa mga gusto naman makasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong bibilihin at iinumin ng mga produkto ay legit, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit at mga fake products. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix, available din po yan, mga ka-wellness, sa Mercury Drug at gano'n na rin sa Fisher Mall Supermarket. Well, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din. Yan, lahat palaging may stocks yan. Hindi po kayo mauubusan sa atin pong mga Yes to Health clinics. And of course, pagka-diretso po kayo sa Yes to Health clinics natin bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating discounts. And of course, sa atin pong mga Yes to Health clinics, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre. Yes, libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. And of course, kapag ka meron po kayong mga iniindang karamdaman at gusto po ninyo ng gamutan na natural na pamamaraan, meron po tayong mga personalized or mga program na pwede po natin gawing personalized na targeted po ang iniinda ninyong karamdaman upang mas mapabilis na gumaling ang inyong mga karamdaman and of course, na wala pong side effects. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, also acupuncture. Meron po tayong acupuncture. Of course, exclusive po sa ating mga Yes to Health clinics ang Mugok Buyang Korean therapy. Meron din po tayong biozapper therapy, which is very good sa mga viral and also parasites para ma-dispose ng parasites sa ating katawan. Also, terahertz therapy and also natutrad therapy kung kayo po ay mga merong mga joint problems. problems, kailangan ng alignment, kailangan po ng relaxation. Mayroon po tayong natural therapy or hilugtok. Yan po ay services na bigay po ni Doc Wendell sa dito po sa branches po natin sa Quezon City and also Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamlay.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life.
5: The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng atin pong Ultimate 3 Santoon Gold Herbal Capsule, Santoon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? About aortic aneurysm awareness. Bakit nga ba mahalaga na maging aware po tayo sa ganitong klaseng karamdaman? Ano po ba itong tinatawag na aortic aneurysm? At bakit kinakailangan alam natin yung mga precautions? Alam natin kung ano yung mga sinyales na pwedeng maipapahayag po nito. At lalo't higit, Doc Ron, dapat alam natin kung paano po bibigyan ng solusyon ang ganito pong problema. Kailan po tayo mag-isik ng medical attention or ng emergency attention sa ganito pong karamdaman, ha? Especially sa mga ka-wellness natin dyan. Kung ikaw ay nakakaubos ng at least mga 100 sticks ng sigarilyo, sa siguro sa isang araw mayroon taong ganyan doc ron eh. Yung mga change smokers talaga.
1: Ang measure niyan is within lifetime. Pag nakaubos ka na, umabot ka na doon within your whole lifetime, umabot
0: ng 100. Nako, napakaunti lang yan.
1: Yes, napakaunti lang. Magkaha lang yan eh. 20 peraso isang kaha.
0: So, kinakailangan maging aware ka na sa ganito pong problema, mga kababayan. Ha? Ganun na rin, pagka mataas po o nanatiling mataas ang blood pressure po ninyo, nako, ay kinakailangan maging aware din kayo. Alam niyo ba, ayon po sa mga history, Doc Ron, merong isang sikat na physicist ano, na si Albert Einstein, namatay siya sa edad na 76 years old sa komplikasyon ng ruptured abdominal aortic aneurysm. Sa panahon nun, I think, meron naman na silang mga ways para masolusyon na ito.
1: Advanced na sa panahon
0: na yun. Advanced na rin sila. Ngunit sa kasamaang palad, talagang ikinasawi ano, ni Albert Einstein itong ganitong problema. At pero pang isang sikat Doc Ron, na American soccer journalist na namatay sa edad na 49 years old. Napakabata po ano, na nakaranas din ng ruptured aortic aneurysm. Habang nagka-cover siya ng FIFA World Cup sa Qatar noong December 2022.
1: Ganyan ka seryoso
0: mga ka-wellness itong problema o karamdaman na aortic aneurysm.
1: I would like also to share ang experience ng isang Hollywood actor na si Alan Thicke. Noong morning ng December 13, 2016, siya ay nagkakaedad ng tinatawag natin na 69 years old. Siya ay sikat doon sa bumida siya sa pelikula na The Growing Pains at isang blockbuster hit yan sa Hollywood.
0: Hindi ka pa napanood yan, ha?
1: Hindi. Magandang panoorin yan. Tingnan natin. Ang actor na ito ay naglalaro siya ng hockey kasama ang kanyang 19 years old na anak sa Pickwick Ice sa Burbank, California. At ang location na yon approximately nasa 11:15 a.m. Is napakalapit doon sa tinatawag na Providence St. Joseph Medical Center. Isa ang ano noon, ang layo is nasa 1.1 miles from Providence St. Joseph Medical Center. Kung titingnan natin, estimated 3 minutes limited traffic. 3 minutes drive lang. But then after 3 hours, kahit na nadala siya within 3 minutes doon sa ano, doon sa tinatawag natin medical sa hospital, is namatay siya after 3 hours. Ganyan kaseryoso itong tinatawag natin aortic aneurysm. And that is why isa sa mga bagay na gusto naming dalhin dito sa ating programa is so that we could be aware na kung makikita natin yung mga symptoms and at the same time yung mga risk factors natin is ma-advance na magpakonsulta at makita at yung mga ano yung mga tests na dapat na gawin. Ang nangyari, namatay siya ng 2:14 p.m. sa ospital. Ang nangyari kay Mr. Thick is nag-collapse siya. Biglang nag-collapse. Complaining ng chest pain. Ng sudden, na parang merong ano, parang merong bigla. Pinupunit. Pinupunit doon sa kanyang dibdib on his aorta. And then the patients mostly describe it as intense and sudden. Kahit na kuminsan is kalimitan na pag nag-occur ito, isa lang luluhod ka sa sakit na nararamdaman. And they literally fall to their ground and feel intense tearing or ripping ng kanilang mid-upper back and o di kaya doon sa kanilang dibdib.
0: Kumbaga yung iba sa dibdib na nag-radiate sa back nila.
1: Sa likod, yes.
0: Ganun yung naranasan nila. Well, Doc Ron, bigyan mo nga kami ng konting background patungkol sa itong anatomy nitong aorta. Ano ba itong aorta na to? Saan ba to located? At ano yung aortic aneurysm na pinag-uusapan natin?
1: Ang aortic aneurysm, merong dalawang klase. Merong tinatawag na aortic aneurysm and also thoracic aneurysm. Ang thoracic aortic aneurysm, isang serious condition na kung saan ang wall ng ating aorta, dito yan sa dibdib, chest, is nagkakaroon ng humihina. Siguro naman na merong ano, merong yung mga merong sasakyan o kahit na yung motor, may makikita kayo kaminsan na merong gulong na kung saan is yung ano, napa-expire na ba? At nagamit ninyo yung kapag ka meron siyang ano, meron siyang interior, nakikita ninyo na parang lumulobo. Yung parang nagkakaroon ng cyst o parang cyst bulging. Yun yung tinatawag, kung i-imagine ninyo, ganun yung nangyari doon sa pagkakaroon ng aortic aneurysm. Also doon sa thoracic part. Thoracic part ng ato, ng ato ating katawan. Kapag ka nag-weaken yung wall ng ating ugat, nagkakaroon ng bulging. So, ang aorta, kung titingnan natin, ang aorta natin is a large main artery na nagdadala ng dugo sa ating mula sa ating puso papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: Kumagaya yung ano, Doc? Pinaka main highway.
1: Main pipeline. Main pipeline ng main highway or main pipeline natin. ng ating dugo, kasi siya yung isa pinakamalaking parte na pinakamalaking ugat sa ating dugo. So ang thoracic aneurysm is so serious kung saan yung, as I described, is nagkakaroon ng balloon. Ang problema ay kapag ka nagkakaroon ng constant pressure ng blood flow, ang nangyari is nagbubulge siya. Nangyari yung pressure na yun, o yung tinatawag natin na hypertension or high blood pressure, kapag ka barado yung ating mga ugat. Kaya isa sa mga risk factor is hypertension. Kasi ang gagawin ng puso is talagang magpupersya siyang magpump, pwersya ng pump. E yung daanan, barado. Kaya isa sa naaapektuhan is yung ating aorta. Ang location, of course, lower part ng aorta natin passes through abdomen. And the most common type ng aortic aneurysm is yung thoracic aortic aneurysm. Most frequently nadadiagnose is yung mga matatanda, and most particularly ang mga lalaki. Kaya tandaan natin na kalimitan na nagkakaroon ng aortic aneurysm is ang mga lalaki. Ang pinaka-danger kapag ka napunit yung front side ng wall ng dahil sa high pressure doon sa artery, ang nangyari is ang dugo is nag-escape or lulusot doon sa abdominal or thoracic cavity ng ating dibdib, at dahil sa ang space is napakalaki at nag-offer ng less resistance, magkakaroon ng hemorrhage. Ng hemorrhage o hemorrhagic shock within minutes, kaya biglang pagsakit. And statistically, the vast majority of individuals suffering from this type of rupture ay namamatay bago pa dumating sa emergency and medical services. Kaya kailangan talaga maging aware tayo dito, especially may risk factor, para makapagpatest kayo at makita agad kung ano yung kalagayan ng ano ninyo, ng aorta ninyo, and also yung especially yung banda sa sa thoracic, and also doon sa abdominal part ng aorta. Kaya kailangan nito ng yung tinatawag na strict awareness, kasi very dangerous na klase ng problema, lalong-lalo na kapag may mataas kayong risk factor.
0: Parang ano din yan, Doc Ron, parang atake sa puso. Hindi kasi yung atake sa puso naman, namamatay yung mga heart muscles. Heart tissues. Dito naman sa aneurysm, pumuputok naman na nagko-cause ng internal bleeding or hemorrhaging sa ating pangatawan. Kaya nga, life-threatening, mga ka-wellness, itong problema na pinag-uusapan natin. Parang katulad nga siya ng heart attack o yung cardiac arrest, mga kaibigan. No? O, bigyan natin ng key statistics, itong mga avid listeners natin, mga ka-wellness natin dyan. Alam niyo ba na ang aneurysm or aortic aneurysm, it contributes nearly 10,000 deaths in US only, mga ka-wellness. Ano? At ang nakakatakot dyan, Doc Ron, bilang isang lalaki, 59% ng mga inaatake o tinatamaan ng ganitong problema ay mga kalalakihan. Ha? At ayon po sa mga dalubhasa, mga eksperto, tinatawag nila ito na silent killer, mga kaibigan, because karamihan nang meron pong stable aneurysm ay nakakaranas ng zero physical symptoms. So halos wala kang nararamdaman na sintomas. Maliban na lang, Doc Ron, pag pumutok na talaga, nag-rupture na yung ugat o yung aorta or other blood vessels mga sa ating pangatawan, mga kaibigan, no? Pero pagka nagbabulging pa lang siya, kumbaga nag-uumpisa pa lang siya, halos wala kang mararamdaman.
1: Hindi masyado nabibigay ng symptoms.
0: Wala kang mararamdaman na mga sinyales. Ngayon, Doc Ron, paano nun mayalaman ng mga kababayan natin or mga ka-wellness natin dyan if meron na ba silang aneurysm or aortic aneurysm? Pwede ba na mayroon ba kahit kaunti na sinyales o sintomas na may papakita yun sa kanilang katawan or they need a physical examination.
1: Mm-hmm. Kalimitan is wala talaga. Mm-hmm. Kalimitan is wala. Pero kapag medyo matibay yung ugat at nagkakaroon siya ng bulging doon, ito yung mga possible na mga ano tinatawag natin symptoms ng aortic aneurysm. Nagkakaroon ng deep throbbing and pain in abdomen doon sa likod o di kaya sa gilid natin. So parang tumitibok na sakit o parang pumipitik na sakit. And also, kapag doon naman sa ano natin sa thoracic is parang medyo napipintig-pintig doon sa malapit doon sa ano sa pumipitik-pitik doon sa malapit sa ating ano sa ating pusod. And also ang nangyayari pagka merong ganun nakakaroon din ng pain doon sa lower extremities especially doon sa botox natin sa groin o di kaya sa legs kasi nagkakaroon nga ng naiipit yung mga ano yung mga nerve doon kapag lulobo siya. Doon naman sa thoracic is nagkaroon ng masakit ang dibdib or di kaya upper back makikita mo biglaan na inuubo ka na wala namang plemang lumalabas o biglaan na inuubo and also nawawala yung boses o nawawala yung boses nahihirapang huminga and also nahihirapan na lumunok ng kahit anong klaseng paglunok especially yung also yung laway. Ang sudden symptoms naman kapag ito na ang symptoms yun ay mga mild ha mild symptoms. Pagka ganitong symptoms sharp pain in the chest at the, sa likod depending kung saan yung aneurysm ay located tapos nahihilo tapos parang magaan yung ulo tapos nahihilo and also biglang sobrang baba ng blood pressure dangerously sobrang baba ng blood pressure let's say umaabot ng 70 or 60 na ang blood pressure hindi ibig sabihin na 70 or 60 yung blood pressure ninyo may problema na kayo kaagad ganoon yung biglaan ba na sobrang baba ng blood pressure and also nawala ng hininga and also loss of consciousness pag nakita ninyo yan na sinyales sa isang tao call medical emergency right away kasi yan ay posibleng tinatawag natin na rupture ng aortic aneurysm.
0: So kailangan maging mapagbantay po tayo dito sa mga sinyales po na ito mga ka-wellness ha kasi ano yun di ba minuto lang ang kinakailangan natin para maisalba or mabawian ang buhay yung isang tao, mga kaibigan. Ano? Kaya kapag nakakita kayo, mga kaibigan, na isang tao na meron ganitong symptoms, act immediately. Tumawag ka agad sa kinaukulan para mabigyan ka agad ng paunang lunas ang ganito pong sitwasyon. Ngayon, Dr. Ron, how about sa mga risk factors? Ano yung mga key factor sa pagkakaroon ng ganito pong problema?
1: Number one, risk factor. Smoking. Kaya paulit-ulit natin sinasabi niyan. According sa study, Doc Ella, smoking accounts for approximately 75% o 3/4 o di kaya 3/4 na merong tinatawag na abdominal aortic aneurysm naninigarilyo. Ganyan kataas yung risk factor na dinadala ng aortic aneurysm. At sabi doon, ang minimal count is 100 sticks in your lifetime. So ibig sabihin pag nakaubos na kayo ng limang ng sigarilyo, ibig sabihin may mataas na risk na kayo ng aortic aneurysm. Doon naman sa genetics, which is very rarely, is itong tinatawag natin na Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. Itong mga syndrome, itong mga problema na ito na genetics, na kung saan yung mga connective tissues nila ay mahihina. And also, hindi na fa-function ng maayos ng katawan ang pag-produce ng collagen. At isa sa parte ng katawan natin that is made from collagen is yung atin pong mga ugat. Kaya doon sa merong Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, kalimitan ay namamatay sila early ng dahil sa aortic aneurysm. Mm-hmm. And also yung family history. Let's say for example, meron kayong pamilya or parte ng pamilya ninyo na namatay sa ganong problema, aneurysm or aortic aneurysm, posible na kayo ay mayroong mataas na risk. Mm-hmm. Kasi yung genetics or yung mahina na production na tinatawag natin na collagen sa katawan ay nagko-cause ng tinatawag natin na paghina also ng mga wall ng ating maugat that causes aortic aneurysm. Ito namang tinatawag na hemodynamic stresses. Ang number one na hemodynamic stresses is yung tinatawag natin na chronic high blood pressure or hypertension. And that is the reason why mapapansin ninyo pag meron kayo mapapunta kayo sa doktor tapos mataas ang blood pressure ninyo. Ano ang binibigay? blood pressure lowering medication. Ang purpose noon is to put you on a lower risk ng ganitong problema. Mm-hmm. And that is the reason why kapag ka nagbibigay tayo pag mayroong hypertension, ang sinasabi natin, hindi natin sinasabi na itigil ninyo yung ano ninyo, yung maintenance medicine ninyo. Ang ginagawa natin is ginagawa natin complementary supplements, yung premium D3 at saka yung Santon Plus Gold natin at saka yung ating vitamin C para at the same time mapalakas yung katawan, especially yung mga wall ng ating ugat. Also yung plaque accumulation or atherosclerosis kapag ka mayroong bara doon sa ugat, of course, nakakaroon, that causes also hypertension na continuously nagkakaroon ng straining at nagpapahina sa blood vessels natin, especially doon sa aortic vessel or aortic veins ng ating katawan. Kaya kapag mataas ang blood pressure ninyo, chronic mataas ang blood pressure, naninigarilyo, kalimitan yan. Of course, nakakapagpataas ng blood pressure ng sigarilyo kasi ano siya eh, highly inflammatory sa ating ugat. Pangatlo is meron kayong history, that's why you need to check or magpa-check po kayo kung meron kayong tinatawag na aortic aneurysm.
0: Mm-hmm. At sa pag-ubalik natin mga ka-wellness, ating pag-uusapan, ano yung mga screening na dapat gawin? Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ito kasi mahalaga ito, Doc Ron. Kung ano yung mga pwede mong gawin na mga test, ano? Or mga screen test para makita ka agad or ma-detect ka agad kung meron bang mga problema sa inyong mga kaugatan. Especially kung ikaw ay smoker or merong family history or matagal ka nang nakakaranas ng uncontrolled blood pressure level or high blood pressure, ay mahalaga na meron kayong mga monitoring sa inyo pong pangatawan. Siyempre, kasali na din dyan sa pag-uusapan natin mamaya yung mga preventive measures na dapat gawin at ang role ng mga supplementation sa ganito pong problema. Especially kung susubo kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin at Premium D3 as well as Vitamin C, kung ano ba yung benepisyo na maibabahagi nito sa mga kababayan natin na meron pong aortic aneurysm. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel, the secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating punta lakayan. At sa mga may katanungan po tungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin ano, tungkol sa aortic aneurysm. Ano po ba, Doc Ron, ang dapat na screening na gawin ng mga kababayan natin, ha? In case na meron silang family history or sila ay chain smokers, ano? Or nakaranas sila before ng tobacco smoking, ano?
1: Uh-huh.
0: Tapos currently, meron pa sila nararanasan na hypertension.
1: Yes.
0: Ano ba yung pwede nilang ipacheck? Ayan, para makita ang condition ng kanila po mga blood vessels.
1: Ito yung gold standard, ha, na test.
0: Uh-huh.
1: Kapag ka ang isang lalaki ay nag-iedad ng 65 to 75 years old.
0: Mm-hmm.
1: So, edad ninyo 65 to 75 years old, naninigarilyo kayo at nakaubos na kayo ng 100 cigarettes sa inyong paninigarilyo. And also, kailangan kapag ganun ang ano, ganun na ang or ganun ang edad ninyo tapos naninigarilyo may hypertension, kailangan ninyo ng magpa one-time painless abdominal ultrasound screening. O kailangan makita kung ano yung nangyari or anong meron, ano yung forma ng meron kayo doon sa aorta ninyo. Targeted screening is 65 with direct family history. Especially kapag merong history ang pamilya ninyo ng aortic aneurysm. Regardless also kahit na merong kayong smoking status o wala. Basta nag-edad ng 65, may history, kailangan magpa-check. Kasi sa surveillance naman, pagka ang sukat ng inyong aorta is 3.0 to 3.9, minomonitor dyan via ultrasound every 3 years. Kapag ka na ano, nasa medium na o medyo nagkakaroon na ng paglobo, nasa 4.0 to 4.9 centimeters, kailangan imomonitor yan annually. At saka yung surgical threshold, threshold is repair is typically kapag ka umabot na sa 5.5 cm doon sa lalaki and 5.0 cm naman sa mga babae or nag-e-expand ito ng higit sa 1 cm kada taon. Kapag ka nag-e-expand sa more than 1 cm every year, kailangan na tinatawag natin operation, yung tinatawag ng ang aorta. Red

0: wellness, ha. Ang mga natural remedies, hindi yan kayang paliitin yung mga nagbabulge ng mga ugat sa inyo po pang atawan. Lalo na pag nag-rupture na yun.
1: Nag-rupture yan.
0: Oh, yes. Hindi ka pwedeng uminom ng Santon Gold capsule para matapalan.
1: Oh,
0: yung mga nag-rupture na na aorta or any blood vessel sa inyo pong pang atawan. Kaya nga yung mga naturopathic tools, Doc Ron, mga supplementations na ito, nakafocus sila entirely dun sa primordial prevention ng ganito pong mga karamdaman. Yun yung ano eh, yun yung essence ng mga supplementation para hindi ka na makaranas ng ganito pong nakakatakot na problema o sitwasyon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga yung mga supplemento na ito, especially yung Ultimate Trio natin, any products ng Yes to Health, they are entirely ano, para sa prevention ng iba't ibang problema sa ating pangangatawan dahil dun sa naitutulong nila. O yung mga medicinal properties na meron doon, such as yung nakakatulong sila to reduce oxidative stress sa ating pong pangangatawan, arterial inflammation na napakahalaga na dapat maano natin, mapababa lagi natin yung inflammation sa ating pong mga kaugatan.
1: Especially para, yung mga hypertensive.
0: Oo, para maiwasan yung mga hypertension na yan o pagkakaroon ng plaque dun sa inyo pong mga kaugatan, ano? At iba't iba pang problema o panghihina sa inyo pong mga blood vessels. Ano? Gayon na rin, oh, para sa mga kababayan natin, na gusto mo palagaan yung cardiovascular system po nila, focus kayo dun sa ano, cardiovascular nutrition kung tawagin. Maraming mga pagkain, maraming mga prutas, gulay na pwede po nating kainin na magpapalakas dun sa ating pong cardiovascular system. Sa puso natin, sa ating mga kaugatan, paglilinis ng ating pong mga dugo, ano, kung paano natin in-nourish yung ating pong bloodstream. Napakarami yan, Doc Ron. Ano? Yung mga green leafy vegetables na lang, ano yun sila? Napakayaman sa itong chlorophyll. Na ang chlorophyll, yan po mga kaibigan yung nag-convert ng mas potent form na CoQ10. Ano? Yung CoQ10, yan yung kinakailangan ng heart natin.
1: Yes.
0: Yan yung isang enzyme na kinakailangan ng heart natin para manatiling malakas yung mga muscles at yung tissues ng heart area natin.
1: Natandaan natin, mga ka-wellness, yung CoQ10 L, nabasa ko noong nakarang araw na habang tumatanda tayo is bumababa ng bumababa ang numbers nito.
0: Oh.
1: That is the reason why kalimitan nagiging resulta yan ng panghina ng ating puso.
0: Oh.
1: That is the reason why, Doc L, na kailangan maturuan ninyo mga anak ninyo na bata pa, kailangan matuto silang kumain ng mga gulay, especially salad, mga salads.
0: Kasi yung ano, yung CoQ10, actually yung katawan naman natin ay nagpo-produce ng coenzyme Q10.
1: Yes.
0: So pagka nagkukulang yun, pwede naman tayong kumuha from outside or supplementations. Pero yung katawan mo mismo, kaya niyang mag-produce ng coenzyme Q10. Ano? Ang kahalagahan ng mga green leafy vegetables or any greens, which is mayaman sila sa chlorophyll. Yung chlorophyll nun, kasi kinoconvert niya yung ubiquinone dun sa ubiquinol, yung mas potent form
1: ng
0: CoQ10 or coenzyme Q10. Kasi yun yung kumbaga ready to use na ng katawan natin, yung ubiquinol na form ng coenzyme Q10. So if there's enough chlorophyll sa katawan mo, may ensure mo na yung coenzyme Q10 na yun nagagamit ng husto ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: And also itong ano, ha, kung paano na ang medium chain fatty acids or medium chain triglyceride is nakukuha natin yan sa ito, pinaka-common sa atin is yung coconut oil. O di kaya dun sa tinatawag na mantika. Or also pinaka-main ingredients ng ating premium D3. Kung paano nakakatulong ang MCT doon sa heart health. Sa animal studies, research na yung mice na nagpapababa ito ng atherosclerotic plaque o nagpapababa ng plaque doon sa animal test. Promoting na nagre-reverse ng cholesterol transport, also nagdadala ng cholesterol away mula sa ating mga arteries. Ang metabolic effect naman ng MCT is rapidly absorbed and turned into energy or ketones by the liver, at yung ketones na yon ay siyang nagpapababa ng ating cholesterol doon, or ng especially yung triglyceride level natin, pabalik, dadalhin yan pabalik doon sa ating sa ating liver, and then ang liver naman, ang gagawin ng liver, itatransform it into water soluble or metabolites at itatapon sa ating katawan, sa ihi, o di kaya doon sa ating

0: toll
1: sa dumi,
0: sa ating dumi. And that is the reason why if you are taking, and that is why palagi nating sinasama palagi yung sa Ultimate Trio, ang ating premium D3.
1: Yes,
0: kasi isa yan sa napakaganda na tumutulong sa ating katawan, especially pag may hypertension kayo, and then meron kayong diabetes, meron kayong ano, heart problem, napakaganda po ang medium chain fatty acids, in which is nakukuha natin, nakukuha ninyo yan pag magagamit kayo ng ano, ng mantika na galing sa diog, also yung premium D3. Ang kagandahan kasi doon sa ano, doon sa ating ano, sa ating premium D3 is MCT at saka vitamin D.
1: Yes,
0: ang function kasi ng MCT at vitamin D, pag merong calcification doon sa ano, doon sa ating ugat, ang gagawin niya is tatanggal, tumutulong siya na matanggal yung ano, yung calcification. Kasi ang tinuturuan ngayon ng katawan natin ng vitamin D ang ating katawan, na yung mga ano, yung mga calcification, calcium deposit doon sa ating ugat, na dapat hindi siya doon. Dapat pupunta siya doon sa buto. O kaya ang mangyari, if there is a calcium or excess calcium sa ating ano, sa ating bloodstream, hindi na siya didikit doon sa ating wall. Ang gagawin niya is i-metabolize siya and to be used doon sa ating dugo. Kasi ang calcium should not be on ating sa ating ugat. Dapat na doon siya sa ating buto. And that is the reason why ang combination ng virgin coconut oil, vitamin D3 at moringa oil ay nakakatulong para hindi magkaroon ng calcification doon sa ating ugat. And also doon sa ating vitamin C. Bakit napakaganda ng vitamin C doon sa integrity ng ating ugat, especially doon sa aorta natin, doon sa wall ng ating aorta? Number one is collagen synthesis. Precursor ng ano, ng collagen production ng ating katawan is yung itong vitamin C. And that is the reason why kung gusto niyong tumibay yung ugat, kasi nagbubulge ang ugat kasi mahina yung integrity niya. So ang kailangan gagawin natin, Doc L, is patibayin yun. Kumbaga, lagyan mo
1: yung siya ugat kasi natin, Doc, parang rubber siya.
0: Parang rubber, yes.
1: Pagka yung rubber, humihina yung elasticity niya.
0: Yung pagiging
1: elastic niya, kung tawagin, mabilis mag-bulge.
0: Mabilis mag-bulge. And that is the reason why having vitamin C, high doses of vitamin C is very good sa ating katawan, especially doon sa integrity ng ating ugat. And also, antioxidant protection. Tandaan natin, vitamin C is merong antioxidant effect sa ating katawan. In which is, ang nangyayari, ang antioxidant nag-neutralize ng tinatawag natin ng mga free radicals. In which is yung mga free radicals na yon is nagiging dahilan ng inflammation ng ating endothelial wall. Pag inflame yung endothelial wall natin, ang mangyari, magkakaroon ng cholesterol or LDL deposit doon. Kasi i-re-repair, ang trabaho kasi ng LDL is to repair.
1: Parang nag-wini-welding niya.
0: Wini-welding. Ngayon, supposedly, wini-welding niya. Ang nangyari, supposedly, hindi siya dapat na doon. Ang sasabihin ng katawan doon sa immune system, bakit merong LDL na nakadikit doon? Eh, ginawa niya lang ang trabaho niya, magpapadala naman ngayon ang immune system natin ng macrophages para kainin. At kakainin yung LDL, magiging foam yun doon sa ating ugat, doon sa underneath ng ating ugat, magiging foam. At doon, pag nagiging foam yun, magkakaroon ng fibrin ngayon. Kasi makikita, hindi pwedeng, yung foaming na yun is uunat yung ano, yung endothelial wall. Pag uunat ng endothelial wall, ang gagawin naman ng katawan, uy, umuunat to, hindi pwedeng sumabog. Babalutin niya ng fibrin yun. Yung mga fibers ng muscle. Ngayon, yung fibers ng muscle, iisipin naman ng katawan, bakit merong ano, merong muscle doon? Tapos walang calcium, walang buto. Kailangan magkaroon ng buto. Mangyayari naman is didikit naman doon ng calcium. Yun ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng ano, ng plaque doon sa loob ng ating ugat. At kapag ka, kaya ang pinakaunang solusyon para para ma-reduce at matulungan na hindi na magkaroon ng plaque ang ating ugat is to entirely reduce inflammation, chronic inflammation sa ating katawan. At isa ang mga cause ng chronic inflammation yan, pag mataas ang blood sugar, mataas ang insulin, and also pagka tayo ay palaging stress. Sugar, insulin, stress, kaya primary na ano yung contributor ng ano, ng tinatawag natin na ng inflammation sa ating ugat. So, vitamin C ay napakaganda na antioxidant protection. Also, ang nitric oxide support. Ang vitamin C ay tumutulong na doon sa ating ano, sa ating inuutusan niya yung ating ugat na mag-produce ng nitrates to be turned as nitric oxide. Ang epekto naman ng nitric oxide doon sa ating ugat is ginagawa niyang elastic. Pinapabuka niya yung ating ugat para ano siya ba? Parang tinatawag natin siya na resistant siya doon sa tinatawag natin na pressure. Kasi pag may pressure tapos matigas siya, Of course, doon sa ibang parte na maunat, uunat siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag ang lahat ng ugat natin ay umuunat, ibig sabihin yung pressure is maganda yung daloy ng ating katawan.
1: Oh.
0: So, it reduces inflammation, precursor ng collagen, and also produce at nagtumutulong sa nitric oxide support sa ating katawan. Kaya taking premium D3 kasama ng Santon vitamin C would greatly help doon sa prevention.
1: Mm-hmm.
0: It is not a cure, it is to be used as preventive measures doon sa problema ng aortic aneurysm.
1: Lalo na, Doktor, ang pagkasamahan pa nila ng Santon Gold Herbal Capsule kasi ang Santon, ayon sa mga pag-aaral, napakayaman yan sa mga phenolic compounds na tumutulong din sa ating po mga kaugatan. Ano? Pinapatibay niya yung endothelial walls natin, pinapababa niya yung oxidative stress as well as yung mga inflammation sa loob ng ating pangangatawan, especially doon sa mga arteries natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napakaganda nga na combination yan, Doc Ron, nung ultimate trio natin para sa mga inflammation sa ating pong pangangatawan. Kaya kung gusto niyo na maiwasan ang iba't ibang mga problema o karamdaman na closely linked to inflammations, at kasama na dyan yung aortic aneurysm, mga kaibigan, ay subukan nyo yung ating pong ultimate trio. Syempre, katuwang din yan, no? Yung pagkasaayos ng ating pong diet yung ating pong lifestyle as well as yung ating pong physical activity and most importantly, yung rest po natin, mga kaibigan. So, all dapat ay balance yan sila at sabayan nyo na lang ng ating pong mga supplemento, mga kaibigan. Okay? Ayan, sa mga ka-wellness natin, ha? Lalo na kung mayroon kayong mataas na risk factor sa pagkakaroon ng aortic aneurysm. Hindi naman na para mag-stress kayo lalo.
0: Yes.
1: Kundi para maging aware po kayo, mga ka-wellness. Maging aware tayong lahat kung gaano kadelikado yung aortic aneurysm na kinakailangan ito ng agarang solusyon at sakto at maayos po na gamutan, mga kababayan. Kaya kung meron kayong time, pwede kayong bumisita sa atin po mga wellness center, mga wellness clinic po natin. Makapagpakonsulta po kayo doon para bigyan po kayo ng specialized program or personalized program na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin, ay tutugon na natin ng live ang ipong mga inquiries. Totoo lang pa, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zaltron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sunfone Plus Herbal Oil.
11: In the secret.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, huwag mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay tit po sa atin ng Center Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Center Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, purong natural. Wala pong mga chemical na halo ah. At yan po sila yung mga standardized extract. Kaya napakabilis ang absorption sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit ng pangangatawan po natin. Take note, wala po yan siya mga contraindications sa mga gamot o mga medications na iniinom po ninyo. Lalo't higit, wala po yan siyang bad effects dun sa mga kondisyon na inyo pong pangangatawan na inyong nararanasan sa ngayon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, pwede nyo pong i-combine yung ating pong mga suplemento sa inyo pong mga medications na iniinom para mas makita nyo yung pagkakaiba ng kondisyon ng inyong pangangatawan before at after nyo mag-subok ng ating pong mga produkto. So, magsa maka-avail ng ating pong mga products, puntahan ang ating pong mga leading drug stores, ganoon rin yung mga local pharmacies sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Okay? Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na panunood at pakikinig sa mga kababayan natin na nanonood sa ating pong Facebook live. Ha? Kay Sir Angelo Fernandez. Mm-hmm. At dyan sa Tacloban. Ayan, malusog na panunood sa inyo. Ha? Kay BJ Pastor Haya. Ayan, nakikinig din siya, nanonood din. Ha? Kay Sir Rico Bagisi. Ayan, Doc Michelle, wala pa po yung napanalunan kong Santon Gold Coffee. Nanalo po ako dun noong September 13. Okay. O dun sa isang programa natin. Uh-huh. So, pakiantay-antayin lang po, Sir Rico, ha? Baka naipadala lang po yan ni Sir Carlo or nila Sir Jules, ano? So, paantay-antayin na lang po, okay? At ganoon din kay Sir Ronnie Pasugiro, na yan, sa Candelaria naman nanonood, ha? Si Sir Ronnie Pasugiron. Happy watching po and healthy listening sa atin pong programa. Kay Sir Ranulfo Abu-Abu, nanonood din, you know.
1: Si brother.
0: Saan ba ito ngayon si brother Ranulfo?
1: Dumaguete yata sila ngayon.
0: Oo, yan. Kay Doc Maribic, nanonood din sa atin din pong programa.
1: And also kay Sir Jose Posines.
0: Yun. Kaya avid listeners natin yan.
1: Avid listeners natin yan palagi.
0: Kay Doc Jun Alcazar, yan, nanonood din sa programa natin. Malusog na pakikinig mga Doc, ha? Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong programa, malusog na pakikinig at salamat sa inyo pong pagsali dito sa atin pong talakayan. So mga katanungan, ha, huwag kayong mahihiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness, 0969-609-6545.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc Ron, meron nag-text dito sa atin, ano? Ako po ay 40 years old at babae. Ask ko lang po if ano ang pwede kong inumin. May time po na sobrang sakit ng ulo ko at namamanhid ang kamay at paa ko. At isa po ay acidic din ako. Minsan nagpapalpitate po ako.
1: Possible kung baka mahilig kayo sa kape. Kapag ka sobrang ano, sobrang palaging sumasakit ng ulo, kalimitan kasi niyan is cause ng dehydration. So if you are dehydrated, kailangan ninyo of course resupply ng tubig. Kapag kayo ay umiinom ng ano, ng caffeinated or caffeinated na mga drinks, especially ng kape, of course you need to stop drinking that kasi that causes dehydration sa ating katawan. And that also causes yung tinatawag natin high cortisol production kasi palaging stress yung ating kidney kapag umiinom tayo ng caffeinated. At kapag umaasim ang sikmura, let's say for example gusto pa din ninyong magkape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi yan ay nakakatulong para ma-enhance yung tinatawag natin na balance ng ano ng acidity, mm-hmm. hindi sobra at hindi din naman mababa nang dahil po sa mga ingredients na meron yan. And of course marami namang nagsasabi sa atin, kahit ako mismo pagka umiinom ko minsan napapainom ng mga 3-in-1 na kape kasi nga na-offeran ng mga ano nakapapainom talagang mm-hmm. nagpapalpitate din at umaasim. Pero kapag Santon Gold Coffee Mix, wala yan.
0: Yes,
1: okay. Wala yan. So ano ang kailangan ninyong inumin, especially kapag namamanhid ang ating katawan, mm-hmm. depende yan pagka mataas ang uric acid o di kaya merong baran dun sa mga ugat, posible kapag tinatawag natin hindi maganda yung blood flow doon, mm-hmm. or di kaya mataas ang blood sugar level, pwede po kayong mag-take ng Santon Plus Gold and sabayan po ninyo ng premium D3. Dalawang premium D3, dalawang beses sa isang araw. Dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 para hindi ninyo makalimutan. And also sa Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Kapag ka may upset stomach, katulad na umaasim ang inyong sikmura, after meal po ninyo inumin, 30 minutes after meal yung ating Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganito po mga problema, mm-hmm. ay ang pangit na nakakaramdaman, Dok, yun lagi pong namamanhid, sumasakit yung mm-hmm. ulo mo, mm-hmm. tapos nag-radiate mula sa ulo, papunta mm-hmm. sa batok, mm-hmm. hanggang dito na sa balikat.
1: Hypertension.
0: O minsan, halos hindi na may angat yung braso mm-hmm. dahil sa ganun pong mga sitwasyon. Ha? Mas maganda yung makapagpakonsulta, Dok, Ron, para makita, mm-hmm. ma-pinpoint kung ano yung mga causes, mm-hmm. yung mga pinagmumulan na inyong pong karamdaman at bigyan ka agad ng tamang solusyon na inyong pong mga karamdaman. Pero kung
1: hindi ka makapagpaano
0: o mm-hmm. makapagpakonsulta, makapag-check up, pwede ka masubok ng mga supplementation natin, Dok. Mm-hmm. Ron, Okay, ito, Dok. Another inquiries. Late po ako naka-follow ng program nyo ngayon. Mm-hmm. Ano po ba ang lab test para malaman na meron tayong aneurysm? User po ako ng Santon Coffee at Santon Plus Gold Capsule for 6 months na po. Okay.
1: Aortic aneurysm, as I mentioned kanina, is yung
0: ultrasound. Painless abdominal ultrasound. Pwede kayong pa-ultrasound.
1: Yes, painless abdominal ultrasound para makita kung meron bang paglulubo mm-hmm. doon sa aorta ninyo mula doon sa puso hanggang doon sa banda sa abdominal part.
0: Especially kung meron kayong history. Kayong mga history or mm-hmm. mataas yung risk nyo mm-hmm. sa aneurysm, mas maganda meron ganitong monitoring, mm-hmm. Mga kababayan. Okay? At yung mga monitoring na yun, Dok, hindi naman ganyan ka mamahal din
1: sila. Yeah, it's not that expensive naman yung
0: ultrasound. So, maganda nga annually nakakapagpaano ka.
1: Ultrasound.
0: Mm-hmm. Pero depende pa rin yan sa doctors po ninyo, recommendations mm-hmm. ng inyo pong doctors. So, mm-hmm. kung makapagpaka-check up kayo sa mga doctors po ninyo, mm-hmm. and then ibibigyan naman kayo ng mga recommendations. Po ninyo. Ano? Mm-hmm. Kung gaano kadalas yung pagpapa-ultrasound para or monitoring para makita at ma-monitor mm-hmm. yung inyo pong condition na aneurysm, mm-hmm. if ever meron man po kayo. Okay? Doc, ano po ba mainam na i-take na products nyo para di na po makaranas ng dysmenorrhea?
1: Mm-hmm. Kapag ka dysmenorrhea, that is hormonal problem. Mm-hmm. So of course, meron ding mga contributing factor.
0: Oo.
1: So kailangan mo na iwasan yung contributing factor. Mm-hmm. Pag may dysmenorrhea, kalimitan dyan is kapag ka kayo ay mahilig sa mga maasim na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Mga hilaw na mangga, mm-hmm. mahilig kumain ng iba, mahilig maglaklak ng suka.
0: Mm-hmm.
1: Mahilig tusok-tusok, tapos may suka.
0: Ihaw-ihaw.
1: Dapat iwasan po ninyo yan. Kasunod is kapag kayo ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, mm-hmm. especially jeans. Kasi ang nagkakaroon ng dysmenorrhea kasi yung blood flow is restricted.
0: Mm-hmm.
1: Another is yung damit. Na yung klase ng fabric nagko-cause din ng hormonal disorder, especially yung polyester ang inyong damit. Mm-hmm. Also doon sa mga maasukal na pagkain that causes imbalance sa estrogen and progesterone balance doon sa mga sugary drinks,
0: mm-hmm.
1: also ang kape, that ang kape kasi is nagpapasikip or nagre-restrict ng blood flow sa ating ugat. Kaya mapapansin ninyo yung sa CT scan, yung mga ugat, ang blood flow sa CT scan kapag uminom tayo ng kape, isumihina yung blood flow.
0: Oo.
1: So yun ang yun yung kailangang iwasan. And also kumain ng tinatawag natin ng mga masustansyang pagkain. And ano ang pwedeng inumin with regards sa hormonal function? Mm-hmm. Santon Plus Gold and Premium D3. Sa Kapag nasa teenage, 2 soft gels 3 times a day ng premium D3, tapos 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Kapag kapag nasa menopausal stage, 1 soft gel 3 times a day.
0: Iyon ha. So mga kabahin natin na meron pong dysmenorrhea. O ibang term yan, muscle cramps.
1: Muscle cramps.
0: Oo, so
1: masakit,
0: masakit
1: talaga yan.
0: Oo. Mm-hmm. Iba, namimilipit talaga sa sa sakit na kanila pong dysmenorrhea. Mm-hmm. Meron mga ano yan, Doc, mga home remedies na pwede niyong gawin. Like yung pag-upo sa mainit na tubig. You know?
1: Yes.
0: Hot seat bath kung tawagin. Mm-hmm. So pwede niyo pong gawin yun siya. Especially sa matindi yung crampings doon sa kanila pong uterus area or sa abdomen area po ninyo. Pwede kayo umupo sa mainit-init na tubig. O, huwag yung sobrang init ha. Yung saktong init
1: saktong
0: lamang.
1: Init lang.
0: O, para kakalma yung yung muscle ninyo. Mm-hmm. Yung tissues dun sa inyong uterus area. And then yung ano natin, Doc, yung ultimate trio natin. Nakakatulong yan sila para pahupain yung mataas na prostaglandin secretion sa inyong pangangatawan. Yung prostaglandins kasi, yan yung nag-trigger, Doc Ron, ng pain.
1: Pain, muscle
0: cramps. Pag masyadong mataas yan, during that time, eh talagang crampings, pain, inflammation, mararanasan
1: kasi sumisikip yung sumisikip yung prostaglandin that causes yung yung pagsikip
0: o constriction hindi,
1: constriction ng mga mga ugat natin. So kapag mataas ang prostaglandin tapos mahilig pa kayo uminom ng caffeinated na mga inumin, siguradong magkakaroon talaga kayo ng dysmenorrhea.
0: So yun sa mga kababayan natin diyan, take kayo ng ultimate trio natin mga kasama kasi una-una nakakatulong yan siya sa pag-manage ng hormones sa inyong pangangatawan. And then, nakakatulong din yan siya sa managing ng pain. Since yung vitamin C, di ba, nabanggit natin kanina, na maganda yung nakikutulong niya dun sa yung pagkabibigay ng magandang integrity ng ating po mga blood vessels sa ating pangangatawan. Kung yung prostaglandins, nagsisilbi siyang pang-constrict ng blood vessels natin, yung vitamin C naman, tumutulong siya para i-dilate yung ating pong mga
1: production ng nitric oxide.
0: Para palakihin or pabukahin yung ating mga ugat, i-dilate yung mga ugat natin para maging maganda yung daloy ng dugo, mga kaibigan. Okay? Okay, yan. Naku, Doc, napakabilis ng oras natin. Sa mga kababayan natin na hindi nasagot yung mga katanungan po ninyo sa mga susunod na program po natin, atin pong tutugunan na yung pong mga inquiries. Doc Ron, baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, magpa-test po kayo kapag ka nasa edad na, merong family history and at the same time, risk factor doon sa paninigarilyo and of course mga genetics. At para po makaiwas sa tinatawag na sudden death na dala po ng aortic aneurysm. And of course, panatiling healthy ang ating katawan. Kumain ng tama, healthy na mga pagkain, exercise, tamang tulog, reduce po ninyo ang stress. And of course, isama na din ninyo ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para makaiwas sa anumang uri ng karamdaman at malusog po tayo ang ating katawan araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makaringigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Of all members of the Senate.
4: Doon po sa prefatory statement ko ay pinaliwanag ko yung kapangyarihan nitong Senate Impeachment Court vis-a-vis sa kapangyarihan ng Korte Suprema. At doon, ay sinabi ko na itong Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court. At ang isang pinaliwanag ko dyan ay kung ang intensyon ng konstitusyon ay sa ilalim itong impeachment court sa Supreme Court, ay dapat itong Senate Impeachment Court ay itinayo under sa Supreme Court or under Article 8 of the Supreme Court that defines all the powers of the Supreme Court. Article 8 po yung ang title noon ay judicial the judiciary or judicial department. Ngunit iba po eh. Tinatag itong Senate Impeachment Court not under Article 8 kung hindi under Article 11 of the Constitution. Ano po yung Article 11? Ang title niyan is accountability. In other words, ang intensyon po ng ating Constitution, intensyon ng ating mamamayan, ay ibigay lahat ang kapangyarihan sa impeachment. Magmula sa paggawa ng rules, magmula sa trial, hanggang decision sa Senate Impeachment Court. At that power was textually given by the Constitution to our Senate Impeachment Tribunal under Article 11. Kung ang intention po ay gawin ng ating Constitution na ang impeachment court ay maging under sa Supreme Court, dapat ang ginawa, yung paggawa ng Senate Impeachment Court, yung pagbibigay ng lahat ng power na yan, dapat nilagay yan sa Article 8 doon sa Judicial Department. Iwala po ang Senate Impeachment Court doon. Lahat ng courts na ginawa na dapat under sa Supreme Court nandun sa Article 8. So, ganun po ang intensyon. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang impeachment court is given, that is why the impeachment court is given the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, from stage one to the last stage, yung power is given to the Senate Impeachment Court as the sole judge. Ang sasabihin ng sole judge, kung anong naging desisyon ng Senate Impeachment Trial, that is it. That is final. Sole judge. Pero, again, mayroong mga fine points dyan. Ang gusto sabihin po nun, yung mga generally speaking, yung lahat ng mga aksyon ng Senate Impeachment Court from step one, promulgation of rules, trial, decisions, ay yun ang tinatawag natin mga actions that constitute political questions. Mga question po na yun na address to the wisdom of the members of the Senate Impeachment Court. They are policy matters. Hindi po pwedeng reviewin yan ng Supreme Court. Kaya halimbawa, nag-decision, whatever it is, acquittal or conviction, hindi po pwede po yung iakyat sa Supreme Court. Pag binasa natin yung Article 8, makikita natin yun, yung jurisdiction ng Supreme Court. Wala po doon sa jurisdiction ng Supreme Court na reviewin ang desisyon ng Senate Impeachment Tribunal. Pero yan po ang...

0: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
0: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
0: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
0: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
0: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
4: Sisdapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sisdapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok? Sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mga katropa, exciting dito!

Ang exciting time, ganap ng 19 na minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon, mga katropa. Magandang hapon po sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Welcome po sa ating programang Asintado ngayong araw po ng Miyerkules, September 16, 2026, mga katropa. Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal at ikatropang Alison Salvatos, ang regular host ng programang ito. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si katropang Mike Escote. Ang programang ito po hatid po sa inyo ng Santon Plus Silver Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Live din po tayong mapapanood na sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page, mga katropa. Okay, magandang hapon po sa inyo. Kumusta ho kayo, mga kaibigan natin, mga magsasaka, mga maingisda, mga tricycle driver, mga security guard. Sana po ay nakatutok na kayo sa atin pong programa. Ay, ito muna tayo, mag Christmas countdown muna tayo.

Eksaktong isang daang araw na lang, ha? 100 days na lang, Pasko na mga katropa. Kaya kami na po ang nauuna bumabati sa inyo ng Merry Christmas, ha? Advance Merry Christmas. Ha? At siyempre, mga bossing, ang ating mga bonus. Ihanda na yung mga bonus para sa ating mga empleyado.

0: Batiin muna natin ang happy birthday. O kasama namin dyan po sa Barangay Siksikan, si Ma'am Che Parangge. Yung isa po nating stop sa lokal na pamalaan ng Barangay Siksikan. Happy birthday si Ate Nining Flor Lobrico Cahulo. Happy birthday! Ate Nining, happy birthday! Si Sherilyn Gajano Makmak, happy birthday! MFJ Francisco, happy birthday! O, yung talod namin, si Sir Dags Paredes, happy birthday! Si Sir Peterson Gordo Collado, happy birthday! Sabi may birthday, ha? Leonie Jane Cortez, happy birthday! Parang classmate ko to, ha? Si Leonie Jane. Tama ba? At sa lahat po naman nagbe-birthday, happy, happy birthday. Sana ay lumigaya po kayo sa inyo pong karawan ngayong araw na ito. Pero huwag masyadong mag-iinom ng alak, ha? Baka malasing at mauwi sa rumble yung inyo pong celebration. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. Happy, happy birthday. Puntahan muna natin mga headlines ngayong araw na ito. Headlines. Labing pitong motorista nahuli po sa checkpoint operation ng otoridad dyan po sa bayan ng Quezon. Ikalawang libreng mass sterilization para sa mga stray dogs and stray cats, isa sa gawa po sa bayan ng El Nido. Municipal Public Employment Service Office Brooks Point nagkasa ng wellness massage therapy training. Sanggol na lalaki natagpuang nakasilid sa garbage bag sa harap ng eskwelahan ng barangay Tinigiban na ilibing na po ngayong hapon. Talaga naman ang marami nangangarap magkaroon ng anak. Ito namang tinamaan ng magaling. Ayaw naman pagka nagkaanak, ayaw namang buhayin. Mga magsasaka at maingista sa bayan ng Quezon, nakatanggap na po ng fuel subsidy. LGU Brooks Point, inilunsad ang LGU Building Permit at Certificate of Occupancy System. Kamalay sa seguridad, pinalalakas sa mga residente ng Kataban dyan sa bayan ng Taytay. Presyo ng airfare tataas simula ngayong araw. Naku naman! Yan pong mga headlines natin mga katropa. Atit po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Yan po ay mabibili sa atin po mga Yes Health Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Antabayanan nyo po yung mga detalye ng mga nagbabagang mga balita yan sa pagpapatuloy po nating programa. Ryan Toto Rodriguez, maulang hapon katropang Mike. Maulan ba dyan sa inyo? Saan po ba dyan sa inyo? Mga katropa, kanina dumalo po tayo doon sa Puerto Princesa Tourism Summit. Ha? Dyan po sa may isang hotel dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At nandoon siyempre yung ating regional director ng DOT, si Sir Alabado III. Nandoon si Mayor Bayro, nandoon si Vice Mayor Maristela, si City Councilor Matthew Mendoza, yung head ng chairman ng Committee on Tourism sa Sangguniang Palungsod. Kanina po, inilatag po ni Mayor Lucilo Bayron yung direksyon ng turismo ng Puerto Princesa. Kung saan ba tayo patutungo? Medyo mahaba po ito, marami kasi siyang sinabi. Pero maganda rin po na inyo pong mapakinggan, mapanood, ano ba yung direksyon ng turismo natin? Kasi, ano nga, mababa nga yung turismo, di ba? Mabagsak yung turismo sa buong bansa eh. Di ba? Yung airfare, nabanggit yan ni Mayor, no? Nabanggit yan kanina, no? Yung mataas na presyo ng pamasahe sa atin. ano pa daw yung sa ibang bansa eh, mas mura pa. So, pakinggan natin, panoorin natin, ano ba yung magiging direksyon ng turismo ng Puerto Princesa ngayon mga katropa? Narito po ang pahayag po, medyo mahaba lang ito, ni mamaya siguro pagkano ikat lang natin, ni Mayor Rosello Bayron mga katropa. Panoorin po natin.
1: Tinawag na pala ako. I thought I was being introduced only. The Honorable Vice Mayor Jimbo Marcela, Consial Mac Mendoza, the Chairman of our Tourism Committee at the Sangguniang Panglungsod, DOT Regional Director Robbie Alabato, to our City Administrator, City Ad, Attorney Arnel Pedrosa, Mr. Carlos Libusada Jr., our Tourism Consultant, Brian Deason, President of the City Tourism Council, officers of the different tourism associations, national government agencies, representatives present here today, tourism players, ladies and gentlemen, good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Ang role na ibinigay sa akin ay to inform you kung ano ang direction natin sa larangan ng turismo. Tourism, as we all know, is our number one industry in the city of Puerto Princesa. We started with ecotourism. Doon talaga tayo nagsimula, doon tayo sumikat because of our two anchor destinations. Yung ating underground river tour and yung ating island hopping tour sa Honda Bay. But now, hindi na lang tayo nag-limit sa ecotourism. We are also focusing on MICE tourism, meetings, incentives, conventions, exhibits. And in addition to that, sports tourism. Napakaganda ang mga events natin dito in terms of sports tourism. And then, nag-focus na rin tayo sa cruise tourism. Then later, and soon, as the ongoing integrated fish port is being completed, baka maging operational siya, very soon, papasok na rin tayo sa seafood culinary tourism. Kasi dito sa integrated fish port, magkakaroon ng processing plant, ng ice plant, ng cold storage. So, yung mga mangingisda sa seas around the province of Palawan will have an option whether to bring the catch to Nabotas, Lucena, kung saan-saan mga regional fish port, o dalhin dito sa Puerto Princesa, which is nearer. Dahil sa mas malapit, siyempre better ang quality ng fish, at saka kung hindi naman malaki ang difference sa presyo dahil ipoprocess naman natin for export, palagay ko dito talaga ibabagsak yung mga isda at saka ibang marine products. So, pwede tayong pumasok sa seafood culinary tourism dahil fresh yung isda at saka readily available. Ngayon, pag-usapan natin yung ecotourism. Yung PPUR, the Puerto Princesa Underground River, kailangan natin ng mga improvements. Medyo nagtagal na ito masyado. Yung construction ng Sabang Wharf terminal. Itong terminal ng Sabang Wharf, pinangakuan ng CHESA na sila yung magpaplano and magpifinance. Kaya lang hindi makapasa-pasa yung ginagawa ng consultant nila, yung design. Kaya paulit-ulit yung design, papalit-palit yung mga architects nila. At ngayon, nagkasundo na rin yung architects nila at architects natin na ito na yung design, maliliit na details na lang yung kailangan tapusin doon. Yung present na head ng CHESA, si Mark Lapid, promised me, personal na promise sa akin na pupuntuhan ng CHESA yung construction ng Sabang Wharf terminal na magkakaroon ng magagandang restroom, free internet, mga facilities sa restaurants, rest area para sa para sa incoming at saka sa outgoing passengers na napupunta doon sa ating underground river. So pag natapos yung design, siyempre kasama doon yung estimates, pupunduhan ng CHESA, ibibit nila, sila yung mag-handle ng actual construction ng ating Sabang Terminal, wharf terminal. Kasama dito yung request namin na maglagay ng breakwater sa Sabang. Kasi pag malalaki ang alon, nakikita naman natin na hirap talaga sumakay ng mga baka may maaksidente, magkaroon tayo ng problema. yung breakwater makakapigil ng lakas ng alon, so mas comfortable sa mga pasahero natin na sumakay ng mga bangka. I have directed the PPO and management to initiate a study, maghanap ng consultant to make a study para sa establishment ng isang cable car system connecting Sabang to the underground river. And then study the possibility of night tour inside the underground river. Kasi pag araw, madilim din lang doon sa loob ng underground river, baka iba naman yung experience kung gabi ka pumunta doon. So, yung mga nakapunta na ng araw will have another reason to go back and see for themselves ano naman ang meron kung gabi. Kaya yung proposed direction na yun. Cable car. Bakit nagpo-propose ng cable car? Hindi ba sufficient yung ating mga boats doon, ferry boats? Hindi ba maapektuhan yung mga ferry boats? Palagay ko maapektuhan talaga. But we have to move on. Kasi napakasaklat yung mga nangyayari na a tourist from Europe, biro mo yung kanyang savings ng kung ilang buwan, pupunta dito, nandito na. Gumastos na, nandito na. Tapos biglang sabi, cancel ng trip sa UR dahil sa rough yung seas. Kinancel ng Coast Guard. Samahan ng loob. Maraming sasabihin na negative tungkol sa destination natin na magiging deterrent sa pagpupromote natin ng ating underground river. So, i-offer natin yung cable car as an alternative kasi hindi nga pwede na doon na lang tayo mag-rely sa ferry boat. Nang ganun ang ganun na lang, hindi natin babaguhin yung sistema natin. We also have to study na yung mga ferry boats natin, hindi na diesel o gasoline engine ang gagamitin, kung hindi electric motor. Siguro kayo nakapunta na ng underground river, pag sumakay ka, nanginginig yung bangka dahil nagbabibrate yung makina. Hindi kayo makapag-usap ng maganda kasi siyempre may ukong yung makina. Kung electric motor yon, tahimik, doon yung dagat lang ang maririnig mo, mas magiging comfortable para sa mga tourists natin. We will enhance the operations of existing CBSTs. Next year, pupunduhan natin na mabigyan sila ng additional na additional na loan, no interest. Basta't ang kondisyon, pahihiramin natin, ilalagay nila sa new facility ng kanilang CBST. Kailangan kasi ito para doon sa mga magkaroon ng option yung ating mga tourists who are going to the underground river. At kailangan din natin i-improve yung Bahili-Sabang Road. Napakaraming curve na masyadong sharp yung mga curve. That is why walang bus na nagpa-fly ng populasyon Sabang dahil doon sa mga curve na yan. Kaya itong road na ito is a city road, pero napakalaki ang gagastusin talaga. Hindi biro ang gagastusin na mabawasan yung curves. So sinabi ko, I gave instruction, direction to the city engineering na pag-aralan yung mga curve na pwedeng bawasan at saka yung mga portion na straight naman na kung pwede dagdagan yung lanes para doon mag-overtake yung mga sasakyan. Ang purpose ng pag-aalis ng mga curves ay para makapag-serve, maka-apply na ang poblasyon to Sabang na gamit ay mga buses na mas magiging efficient yung ating transport system. Another anchor destination natin yung sa Honda Bay Island Hopping Tour. Kailangan natin i-reclaim. Dagdagan natin ang reclamation doon sa Santa Lourdes Wharf. Bakit? Firstly, for health reason. Doon itinambak yung mine tailings ng Pitoy Mine noon. Mataas yun, kaya lang dahil sa alon ganyan, tumatama doon sa mine tailings. Yung mine tailings, dahan-dahan, umuusad papunta doon sa dagat. Reclaim tayo, hindi natin natabunan ng lahat ng mine tailings na yon. So, yun ang reason kung bakit hindi tayo masyadong makakain ng mga shellfish doon sa Honda Bay area dahil baka contaminated yung shellfish doon ng mercury. Alam natin lahat yan. So kailangan mag-reclaim tayo doon for health reason and also for tourism reasons. Kasi masikip talaga yung ating terminal. Kailangan natin ng additional facilities. Kailangan natin na mas malaking passenger terminal na mas komportable yung mga kababayan natin, na may mga restaurants, may free internet, may magandang toilet and bath. And then yung mga boats, ferry boats na nagpa-ply ng island hopping, encourage din natin na palitan nila, replace nila yung kanilang mga diesel and gasoline engine with electric motors. Electric motors o ng ano ito, ng battery. Siyempre, kailangan natin magtayo ng mga charging stations para sa kanila. Kaya naman gawin ng pamahalang lungsod na magtayo ng mga charging stations doon sa mga lugar na yan. Lalo na ngayon na itong week na darating, malaking itataas na naman ng fuel. Dahil sa tuloy-tuloy man yung conflict doon sa Iran at saka sa Middle East, kung electric ang ano natin, halimbawa battery, meron tayong solar charger, hindi tayo masyadong magdidepend sa gasolina o crudo. Another thing that we are looking into is the reclamation of Tacburus Aplaya as another jumping point papunta sa Honda Bay. Napakaganda ang view doon sa Tacburus Aplaya na pwede nga yung magtayo doon ng mga hotels. Magiging maganda yung site na yon. Another area that we have to develop yung Acacia Tree Tunnel natin. Naka-schedule na mag-construct tayo ng administration building, ng mga toilets, food stalls, police and tanod headquarters with sleeping quarters para doon matutulog para gagawin natin talagang night destination yung ating Acacia Tree Tunnel. So, when we talk about night destinations, gusto natin sana, nire-recommend natin sa mga tour agencies na ipackage Acacia Tree Tunnel, Firefly Watching, Balayong People's Park, tapos yung ating Baywalk Nighttime Economy. Gawin natin pareho sa experience sa Boracay. Story ako sa inyo yung Boracay. When I first became mayor, isa sa unang pinuntahan ko yung Boracay. Bakit maraming turista sa Boracay? Anong turista pa meron sa Boracay? Pag-araw, ang makikita mo, turista puti. Wala namang masyadong Pilipino. Eh kasi hindi man naliligo sa dagat ang Pilipino. Ang Pilipinas paikot ng dagat. Why do you have to go to Boracay just to swim? Eh paikot tayo ng dagat. So nandoon yung mga Pilipino, nag-good time, nagbabar hopping. Ginagawang reason na meron silang meeting doon o convention. Pero sa gabi, nag-ano sila, bar hopping. So kung meron tayong nighttime economy sa ating Baywalk, pwedeng isama siya sa ating night package, yung ating entertainment areas doon. Also, yung expansion ng Balayong People's Park. Siguro noong last Saturday ng July, nandun din kayo. We established the yellow corridor na may pathway, tapos magkabila, puro golden shower. Na pag bumagsak yung bulaklak, yung pathway, puro kulay yellow yon. Tapos meron tayong balayong corridor, pathway. Mga balayong naman yung nasa gilid. Pagbagsak ng bulaklak ng balayong, puro ano, balayong corridor ang tawag natin. At saka yung violet corridor na jacaranda naman ang itatanim natin. Siyempre yung mga trees yan, sasamahan natin ng mga bushes. Doon sa yellow corridor, yung kabalyero na dilaw, etc. para mas maganda siya. Yung design ng mga corridors, hindi straight yung pathway. Medyo may kurba din para magandang maglakad-lakad doon. Walang kalsada doon. Lalakad lang ang mga bisita natin doon sa Balayong Park. Meron din tayong plano na magtayo ng glice rink glaze, ano yun siya, artificial ice. Itong darating na week, yung mga architects natin will be going to Manila, kakausapin yung Glaze Philippines para titignan yung possibility na makapag-establish ng first glaze rink sa Pilipinas dito sa Puerto Princesa. Tinignan namin yung area kung saan pwedeng ilagay yon doon sa may Christmas tree natin. Nagpaikot ganun. Kalahati lang sa likod kasi may mga bleachers na doon. Kasi malaki yung ano, nagpili lang kami ng 500 square meter na area, 17 meters yung lapad, tapos ang kung ano yung haba niya, doon mag-i-skating yung mga gustong mag-skating. Glaze siya, hindi siya ice, hindi siya frozen, hindi siya malamig, pero yung kanyang surface parang ice. At ang ginagamit, yung ice skates din. So, sabi nga nung mga architect natin, Winter Wonderland in Puerto Princesa tuwing December. We also have plans of establishing amusement rides. May mga kausap na tayo, private sector, na magtayo ng Ferris wheel. Sabi namin 30 meters doon sa may malapit sa Old City Hall para mataas. Para kita mo yung Honda Bay sa gabi, kita mo yung Baywalk natin. Tsaka maganda yung view. In addition to Ferris wheel, yung pirate ship, yung gumagana na yun. Pagpasaya lang. And doon.
0: Yan po si Mayor Lucelo Barron. Marami pa po yan, yung kanyang mga inilatag. Yung isa sa mga nabanggit dyan. Yun pong cable car papunta doon sa Underground River. Pero pag-aaralan pa raw yan, kailan pa ng feasibility study dahil siyempre mga bankero natin na papalag, ha, mga katropa. Siyempre yung mga bangka dyan, ay maapiktuhan talaga dyan. Kasi ang ano naman dyan kasi, ang problema, kapag maalon kasi, wala na, hindi na talaga makapunta yung atin pong mga turista, yung katulad ka sabi ni Mayor, umiiyak yung ano, yung mga taga Europe eh. Siyempre, pumunta dito para mapunta sa Underground River, pero eh maalon, abay wala, hindi makapunta. Kaya ang solusyon ay yung cable car, kaya yan, pero pag-aaralan pa po yan, hindi pa alam kung kailan. At yung Sabang Wharf ay under pa rin ng pag-aaral. Pero parang nagkasundo na daw yung mga architect ng CHESA at ng city government. So, may reaction talaga dyan pag nagkaroon ng cable car. Siyempre, pabor sa mga turista, pero sa mga bankero, yun ang problema. Pero nasa plano ng city government po yan. Marami pa siyang mga sinabi, no, mga katropa. Yung glide, yung kanina, yung ano, parang mga ice skating ka dyan sa may Balayong Park. Aba, mukhang ano na rin yan. Maganda rin magiging ano yan, magiging pasyalan. At tabayan natin kung ano pa yung mga mangyayari. Sabi nga ni Mayor kanina din sa huling bahagi ng kanyang pananalita, alam naman niya na ang termino niya hanggang 2028 na lang, kaya nakasalalay sa mga tourism stakeholders na sabihan yung susunod na mayiging mayor ng lungsod ng Puerto Princesa na ito mga plano na ito ay napakaganda at magandang gawin din sa lungsod ng ipagpatuloy mga katropa. Pero nasa wisdom na po yan ng susunod na mayor ng lungsod ng Puerto Princesa. Kung hindi man ito matupad lahat itong mga ninilatag na direksyon sa turismo ni Mayor Lucelo Barron. 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5 ng hapon, mga katropa. Ang ating oras sa tirpo sa inyo ng Visionix Plus Capsule sa mga nanay at tatay natin dyan at mga lolo-lola na nanalabo na po ang mga mata. Ito ang kailangan ninyo, ha? Visionix Plus Capsule na mayroong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga katropa, para bumalik muli ang linaw ng inyo pong mga mata. E mabibili po ito sa lahat ng ESL Clinic natin at syempre sa atin pong mga kapartner na mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 4:48 ng hapon, magbabalik pa yung programang Asintado makalipas na may lapatalastas.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: po tayo sa atin pong programa. Sa programang Asintado, mga katropa. Bagay, batiin ko lang yung mga taga... Ha? Itong mga nagpapabati sa atin. Ha? Sina Beth, si Ma'am Hasmin, si Kosh, si An-An. Yan, mula dyan sa Shake Shack Pacific Place. Dyan sa Hong Kong. Yan, pati siyempre sa ate ko na nanonood ngayon kay Ate Tess. Yan, relax lang kayo dyan, ha? So, padalahan nyo kami dito ng pagkain dyan. Nagugutom na kami. 3 minuto bago sumapit ang harap na alas 5 ng uhapon, mga katropa. Sir, pakitawagan mo na, sir. Meron pong panukala sa City Council na yung Puerto Princesa ay maisama sa pilot study area. Ito pong tungkol sa mga motor taxi services. Yan, yung Bacride Pinas, yung Joyride, madami, marami. Ang ngayon po, ang pinapayagan lang sa Metro Manila, sa Cebu at sa Metro Davao. Sa Puerto Princesa, nabuksan ito gawa lang may nadisgrasyang isang Bacride, yung Bacride, Bacride Pinas. Diyan sa Abanico, patay po yung biktima, yung nagpabook na estudyante. Pero nagkaarigluhan na, kaya wala nang demandahan. Nagbayad na yung Bacride Pinas, tsaka yung motor taxi services. So yung operation niyan, sabi na yung Consul Damasco, tsaka yung pag madisgrasya na talaga, ano na yun, kumbaga talagang, ano na, disgrasya, hindi man hinihingi, disgrasya, pero... sabi ni Consul Gilao, para mabigyan ng pagkakataon, actually, nag-propose niyan si Consul Damasco at nai-refer sa Committee on Transportation ni Consul Gilao at bukas na tatalakayin. Kagabi, kausap natin, may nagpadala sa akin si Sir Henry Villamor, yung Pangulo ng Puerto Princesa City Federation of TODA. Meron silang position paper na pagtutol dito. Kausapin natin sa kabila natin si Sir Henry Villamor, ang Pangulo ng Federation ng mga TODA sa Puerto Princesa. Sir Henry, magandang hapon sa katropang Mike Scotty po ito sa XFM Palawan.
1: Yes po, katropang Mike, isa po kayo pagpalang hapon at makulingin na hapon po sa inyo at inyong mga taga-tulalbay.
0: Opo, meron na po ba formal na invitation sa inyo, Committee on Transportation, para bukas?
1: Yes po, naka-receive po kami ng invitation para bukas. Ay isa po ng agenda roon yung proposal ni Consul Elgin Damasco na ma-legalize ang operation ng motor taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Opo, yan po talaga isa sa mga pangunahin pong paksa niya bukas. At meron po kayong... formal na posisyon at pagtutol sa panukalang isama ang Puerto Princesa City bilang pilot area para sa motorcycle taxi operations. Ano po yung mga kadahilanan, sir? Bakit po kayo tumututol?
1: Ito po yung mga kadahilanan. Una-una, bilang pong residente ng lungsod ng Puerto Princesa, aware naman po tayo yung safety. Ang number po namin doon, yung mga ating kababayan,
0: mm-hmm.
1: yung safety po ng ating mga mananakay.
0: Mm-hmm.
1: So, ang sa amin po, isa yun po sa kami ay tumututol dyan. Ang pangalawa po, yung hanap buhay po namin mga transit driver.
0: Mm-hmm.
1: Napakalaki pong epekto nito sa amin. Alam naman ng lahat na napakamahal na na lahat ng mga bilihin, fuel natin. So, napakaraming restriction na po sa aming ginawa ng local government.
0: Mm-hmm.
1: Pagbabawal sa ilang national highway. Meron pa kaming color coding scheme. So, ang laki po. Napakalaki na po ang kawalan na kinikita ng mga traffic driver na dito po kami maasa na ipapakain sa aming mga pamilya, pinapag-aral namin mga anak. So, yun po naging position namin na siyempre talagang tumututol po kami sa ginagawang posisyon ngayon ng city government na gusto nilang payagan ng motorcycle taxi.
0: Opo. Sir, puntahan ko muna doon sa number one na binanggit niyo, sa safety. So, sa inyo pong pananaw, so ibig sabihin po, yung pamamasada gamit po yung motorsiklo ay hindi po ligtas kumpara po kapag sa tricycle ka nakasakay. Bakit po kaya?
1: Tama po yun. Pagkat yung motorsiklo po yun ay dalawang gulong po.
0: Mm-hmm.
1: At kung ano natin yung datos na ng mga report ng pitipinti sa mga accident, more on is motorcycle po.
0: Mm-hmm.
1: So yun lang po ang concern namin. Eh, kami naman po yung hindi na espesyal na pagtatapos sa government.
0: Mm-hmm.
1: Bagkos po yung amin, yung isa rin namin yung ano dyan, yung kaligtasan po ng mga taga-lungsod ng Santa Princesa.
0: Mm-hmm. Pero po, na-determine niyo po ba yung mga vehicular accident na nakinasangkutan ng mga motorsiklo ayon pong mga namamasada?
1: Opo, wala pa ako nang expect na figure, kaya isa rin po yan sa itatanong ko sa datos ng sa ating PNP sa traffic ano nila, section, kung ilan po para malaman po natin talaga.
0: Mm-hmm. Kasi yung dito po sa Abanico, ito po yung ano eh, kumbaga yun ang isa sa pinakamalaking naging usapin, yung sa back ride, Sir Henry. So maliban po diyan, meron pa po ba kayo nalalaman na mga motorcycle taxi na nagkaroon po ng disgrasya?
1: Opo, yun nga po isang ano, hindi lang po ito nalita publiko.
0: Mm-hmm.
1: Napakarami na pong accident, yung mga hindi naman natin minimension yung back ride mo, so hindi pa rin lahat ng motorcycle taxi.
0: Mm-hmm.
1: Na namamasada, na napakarami po, hindi lang po naisa sa publiko yung mga disgrasya nila.
0: Mm, pero meron po kayong mga nalalaman.
1: Mm-hmm. Tama po kayo dyan. Marami rin pong report sa amin.
0: Oo, oh, okay po. Oh. Sir, yun pong sa tricycle po, kasi pagkumpara, isa inyo, baka meron ding mga na-disgrasya. Wala ho ba masyadong disgrasya na kinasanto ko? Sa record po ninyo, ha? Siyempre, may isa toda ninyo. Wala ho bang, hindi ho ba ganun kataas yung accident na sa tricycle?
1: Opo, meron pong mga accident. Hindi po natin mawawala yan. Pero yung kinukuha natin yung buhay ng aming pasero, yun pang napaka-minimal. Wala pa akong nabalitaan na talagang nawala.
0: Mm-hmm.
1: Ang buhay ng ating mananakay dito sa lungsod.
0: No, kasi nga tricycle, malapad yung body, komportable yung ano, parang ganoon ho ba? Tama ho ba?
1: Opo. Ganoon yung mga negative issue sa amin, kami naman sa Tuna Federation, hindi naman kami nagkukulang na palalahanan yung mga taxi driver natin dito sa lungsod.
0: Opo, okay. Sir, doon sa pangalawang punto na binanggit ninyo, sabi ninyo, apektado ang kabuhayan ninyo. Kung ngayon po, kasi hindi pa sila, kahit hindi sila legal, namamasada na rin po talaga yung mga motorcycle taxi natin dito. Wala namang nanguhuli. Ngayon ho ba, kumusta ang kita ninyo? Apektado na rin ba?
1: Actually, katrupang Mike, idinulog na po namin yan sa pamalang lungsod. Patungkol dyan na nag-operate pa lang sila kasalukay pa na nag-operate. Pero ang reason nga po ng ating sanggunian, hindi sa claw ng local government ang motorcycle taxi. Gulat po kami, bakit ngayon mukhang sinaklawanan na. So nakasunasob nang kami nang ipaglaban yan ng petition namin na bakit nga kinukonsinto yung operation ng motorcycle taxi. Ang sagot sa amin, hindi nga daw sa DILG memorandum, hindi nila saklaw motorcycle taxi, kundi ang saklaw lang ng local government natin ay yung mga tricycle.
0: Pero po, sir, yung tanong ko po, ngayon ho ba, apektado po ba yung kita ninyo, sir?
1: Yes po, talagang napakalaki pong epekto. Napakarami pong restriction na ginawa sa mga tricycle, tapos dumagdag pa ito yung motorcycle taxi. Although na yung nawaan namin, ang mananakay naman ay gusto nila mabilis ang transportasyon, pero ang ano namin doon, ang concern namin, yung pagkabuhayan namin, dati kumikita, naglilinis po, umuwi yung mga driver natin ng 700. Ngayon po, nasa 300 to 400 na lang, so na-risk pa sila, napakalaki po. Ano yung namin yung 300 to 400, na kinabukasan naman hindi naman na kami makapaganap buhay.
0: Dati po magkano po? 400?
1: 700 to 800 po yan, linis po
0: yan. 700 to 800, ngayon 300 to 400 na lang, kalahati ang nabawas.
1: Opo, naka 50,000 po yan. Dahil marami na rin talagang kawalan sa amin sa operation ng motorcycle taxi.
0: So kung ngayon, lugi na kayo ng 50%, ngayong nag-operate sila ng illegal, so pag naging legal na sila, mas ano sa tingin niyo, mas lalaki pa yung lugi niyo o ganun pa din?
1: Opo, yun ang rapo.

0: katropang mahigil, anyway, kung sa klawayan ng national, dapat doon sila nag-apply sa national. Hindi dito sa local. So, bahala ng national dyan, hindi ko papayagan. Eh, bahit ang local lang nagpuprosige ngayon.
1: So, yun. Sa bagay, sa kanila kasi, parang resolution. Sa bagay, dadaan pa naman bukas yan sa committee, pag-uusapan pa. Wala pa namang final talaga. Pero ang sa inyo lang talaga dito, kaligtasan at saka yung apektado yung kita nyo talaga.
0: Yes po. Dahil wala naman kami ibang wala naman programa ang aming local government na alternatibo pagkakitaan. So talagang yun doon kami umaasa eh. Alam naman natin yan, hindi sa talong sa patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong-patulong- na kami ng aming mga pamilya.
1: Mm. Gaano po karaming mga tricycle po ang maapektuhan sa kasakali pong mapayagan na talaga itong legal na mamasada yung atin pong mga motorcycle taxi, ano, motorcycle taxi?
0: Actually, base sa, ano, estimated ko po, nasa 6,200 po eh.
1: 6,200, madami nun. Operator and driver.
0: Yan po, yung may mga legal. Legal po yan, legal na nag-operate. Sabihin natin, 50% po yung mga nagbabounder. Naawa po ako katrupang bike, yung sa mga nagbabounder eh.
1: Nako.
0: Kasi talagang, ano eh, kayo todo sila, tapos wala talaga, ako po nagtatanong-tanong, hindi lang kundi yung president sa mga kasamahan namin cruise driver, na hirap na rin po, pero pinipilit namin kayanin.
1: Mm-hmm. So, yung mga legal yan, ay paano pa yung mga kubik, may mga kulurum pa?
0: Yes po, yun.
1: Oh. Ayun, naputol si Sir Henry. Sabagay, as of now, yung mga motorcycle taxi, sabi ni Consul Gilaw, ay kulurum pa din. Diba? So, ito nga, meron na ngang yung mga legal na namamasada, may kalaban ng mga kulurum, tapos ito, madadagdagan pa ng motorcycle taxi. So, talagang lugi kayo, sir.
0: Opo, mayroon pang isang programa ng ating local government, although maganda pakinggan, yung libre sakay.
1: Mm.
0: Eh, awan ko ba, ano na lang mangyayari sa buhay namin?
1: Mm. So, apektado din kayo ng libreng sakay?
0: Opo, dahil yung mga katudan natin dyan sa labas, eh, sa araw-araw dyan sila naglo-roading. So, hindi lang musika po apektado dyan. Lahat ng transport sector dito, talagang apektado po. Malibing sakay na yan.
1: Mm. Ay pag rush hour lang naman daw po.
0: Sana po, pero kahit na rush hour po 'yan, eh apektado pa rin po kami.
1: Mm, so 'yun ang doon ba meron din ho ba kayong ano, mag ho kayo na position paper para doon sa libreng sakay na 'yon para kontrahin 'yon.
0: Opo, nagawa po kami ng position paper diyan, pero sa ngayon nakafocus po kami dahil yung invitation po sa amin ng Committee on Transportation, yung dalawang agenda lang po, yung number one, yung po yung sa motorcycle tax.
1: Okay po. Sige po, Sir Henry, ano po ang panawagan niyo po sa atin pong ano, sa atin pong gobyerno?
0: Yung po, silang maliliit po, dito sa transport sector, mga tricycle driver na ito po yung tiyatawag natin yung traditional transport system dito sa Punta Francisco. Please lang po, tulungan niyo po kami. Hirap na rin po kami yung mga tricycle driver rin. So, pero malaban po kami ng parehas para lang mag-start servisyo sa mamamayan ng Punta Francisco.
1: Sir Henry, maraming salamat po. Kita po tayo bukas. Pupunta rin po ako doon. Magko-cover din po ako doon bukas.
0: Maraming salamat po, katrupang Mike, at magandang hapon po muli.
1: Si Sir Henry Villamor, ang Pangulo ng Puerto Princesa City Federation of Toda, mga katropa. Yun ang meron silang, yun ha, ang safety at saka yung sa kanila pong kabuhayan, no? Mga katropa, yun ang ano talaga eh. 50% na yung ibinaba na kanilang kita. From 700 to 800 pesos kada araw, aba bumaba daw ngayon ng 300 to 400 pesos na lang. Hindi pa yan legal ha, yung operation ng motorcycle taxi. Yan ay kolorong pass of now, sabi ni Consul Gilaw.

0: at yung so hindi naman hinuhuli ng LTO tsaka ng Highway Patrol. So kung magiging legal nga lugi daw. So bukas malaman natin kung ano ang mangyayari dahil ito pong kung papakinggan ba ng Committee on Transportation ng sangguniang palungsod ang pagtutol yung posisyon ng atin pong mga tricycle operators and drivers association. Abangan nyo po yan bukas. Ipapatawag din lahat, pati lahat ng motorcycle taxi. Unang-una kasi yung patawag na yan, doon sana yan sa investigasyon sa namatay. Namatay yung estudyante. Yung investigasyon sana, tungkol doon. Yung sa yung mga laylay na mga communication wires, yung sa privilege speech ni Konsehal Matt Mendoza. Tapos yun nga, yung sa privilege speech ni Konsehal Gilao, yung tungkol nga dyan sa mga taxi, motor taxi operations na namamasada kahit na walang authority. Yan talaga yung pinaka-original plan na ipatawag doon. Noong Monday, may privilege speech si Konsehal Damasco tungkol doon sa mga tricycle operators and drivers na pinagbabawalan pumasok sa airport, sa Puerto Princesa International Airport, starting October 8. Na side trip doon na sa kanyang previous speech na isama bigla yung tungkol nga dito sa kahilingan na yung motorcycle, yung Puerto Princesa ay gawing pilot area for motorcycle taxi operations. So kaya na-refer yan sa Committee on Transportation. Kaya bukas na talakayan yan. Yung doon pala sa airport, nagkaroon ng pagpupulong parang kahapon dyan sa San Miguel. Nagkaroon ng pagpupulong kahapon yung KAAP tsaka yung mga tricycle driver, yung Air Toda at tsaka yung mga Air Toda. Kausap ko yung taga Air Toda kanina ang huling usapan, papayag na mag-terminal doon sa loob ng airport yung Air Toda, provided magbabayad sila. Sabi sa akin ng taga Air Toda kanina, noong araw, ganun na rin daw talaga yung sistema. Mayroon silang portion dyan na area binigay, tapos meron silang bayad. So parang ganun yung mangyayari. Ganun yung mangyayari ulit. So kaya yung tricycle, papayagan pa rin yung Air Toda at meron lang silang bayad doon sa airport. Magbabayad sila ng pwesto doon. So yan po ang pinaka-latest doon sa usapin dyan sa tricycle sa airport. 16 minuto makalipas ang ganap na alas 5 ng hapon, mga katropa. Ang ating oras atin po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Paghapon ganito, sarpang kape, malamig-lamig eh. Alam mo yung simoy ng hangin, naramdaman natin malamig-lamig na. Lalo di sa Puerto Princesa, makulimlim. Diba? Medyo maulan-ulan pa sa ibang bahagi ng Palawan dahil sa thunderstorm. So, Santon Coffee Mix, sa mga gustong magkape dyan, sa mahilig magkape, ito po yung piliin ninyong kape dahil makakatulong po ito sa inyo pong kalusugan, mga katropa, ha? Purong natural ang mga ingredients dito, walang side effects. Hindi yung nakatulad na kasanayan natin, medyo posibleng magpalpitate pa tayo dyan. So, ito ho, purong natural itong kape na ito. Ito iniinom namin dito, dapat iniinom nyo na rin po, mga katropa. Mabibili po yung salat ng Hiasol Clinic at mga kapartner natin ng mga pharmacy dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Mga katropa, magbabalik pa ang programa Asintado. Makalipas lamang ilang patalastas ating pagbabalik, ang tabayanan ninyo ang pagratsyada ng mga rumaratsyadang balita. Stand by!
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
2: Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa atin pong programa Asentado. Hoy, si Pangulong, dating Presidente Rodrigo Duterte, abay, nagpakita po ha, sa first time ulit sa ICC. Pakita mo yung na-miss yan ng mga Pilipino. Engineer, pakita mo na yung picture ni Presidente Duterte. Ha? Siya po ay humarap sa International Criminal Court ngayong araw na ito. Para sa pagdinig ng sa mga argumento tungkol sa kanyang health and ability to stand trial, habang kinakaharap siya ng murder cases, murder charges related to his war on drugs diyan po sa Dahig, Netherlands ngayon po. So first time, medyo pumayat si dating Pangulong Duterte, oh. Talagang ano eh. Yan ang ano niya. Wala ba yung medyo naka maganda yung close up yan. Medyo may harang yung ano eh. May harang ng konti yung parang meron siyang nakatayo eh. Na close up para na-miss ng mga Pilipino ito eh. Talaga naman kinakabahan si BBM pag nagpapakita ito si Digong eh. Talagang baka merong ibang picture na ano na mas pogi. Yeah. Dito may tinitingnan ako dito eh, nakaharap siya eh. Sa Reuters. Hintayin natin yung iyon! Ayun, mas pogi. You know, yan, first time na humarap mula nung siya ay matagal-tagal ding nakakulong doon sa ICC. Medyo pumayat ang dating Pangulo. Ayan, dinidinig yan kung siya ba ay yung pagdinig ngayon, ay ang pinag-uusapan, siya pa ay may kakayahan na dumalo sa trial mismo doon sa trial sa ano niya. Kasi nga kung sa health niya ay kung hindi na ba po pwede o pwede pa. Yun ang pinag-uusapan nila ngayon. Naka-live ngayon eh. Mga katropa. So antabay po kayo ha sa mga kaganapan kung ano magiging desisyon ng ICC. Siya ba ay papaharapin sa trial? Ano magiging resulta nitong hearing na ito? Nakabase yan sa dyan. Siyempre, 80 ano na to eh. Nasa 80 years old na. Oh? Ah? Mahigit 80 years old na. Ilan na ba siya? 81? O, mga ganun eh. 80 na itong edad niya. Kaya tayo talaga, siyempre, pag 80 years old ka na, iba na rin talaga yung health mo. Marami ka nang iniinom ng mga gamot. So yan po yung muling matagal-tagal ngayon humarap sa ICC sa kita ng publiko kasi nga naka-live ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming mabubuhay na naman yung ano nito, yung dugo, yung mga supporters ni Digong. Talagang masaya yung mga Pilipino pag nakita nila si Digong. Aalab na naman yung mga pagmamahal sa puso. Dami rin kasing ginawa nitong si Digong na, sabihin na natin yung war on drugs, marami talagang tinamaan doon. Pero katulad dito, National Task Force sa LCAC, yung Binoy, yung NTF LCAC, maraming natamaan ng mga NPA doon eh. Oh, diba? So ngayon, yung Palawan, insurgency free. Tsaka yung na-appreciate ko, yung mga, kala mo maliliit na bagay lang, yung validity ng driver's license hanggang 10 years na. Diba yung mga ganong programa? So, yung passport, kaya mahal ito ng mga ano eh, ng mga OFW. Kasi yung passport, 10 years na. Ay, mga ganon. Pero siyempre, ano man yung mga nagawa mong maganda, pag meron kang nagawang mali, didinggin talaga yan pag may nag-file ng kaso. So, malalaman natin kung wala pang finality yung kaso niya, hindi pa masasabing mali o tama, kasi hindi pa man siya nagigilty, antabayan na natin. Ang pagdinig ngayon tungkol sa kanyang kalusugan, kung pwede ba siyang humarap sa trial sa kanyang kasong murder. 5:30 na po ng hapon, punta tayo sa ating mga balita. Magandang hapon muna kay Early Alegre Quintano. Good PM sa Nara po. Wala naman ulan. Ayos lang ang panahon dito sa amin. Gerald Philip Paalan, magandang hapon. Punta tayo sa balita natin. 17 motorista na huli daw po sa checkpoint ng mga otoridad dyan sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita, Ray Ilgaran.
1: Report. Tinatayang 17 motorista ang nahuli at nabigyan ng kaukulang mga paglabag sa isinagawang checkpoint operation ng Quezon Municipal Police Station at Land Transportation Office o LTO Nara Extension noong araw ng September 10, 2026, pasado alas 10:30 ng umaga. Ayon sa mga otoridad, hindi lamang mga motorsiklo ang kanilang isinilalim sa inspeksyon at huli dahil sa mga paglabag, kabilang din ang sa kanilang silita at tinagmulta ang mga naka-4-wheels. Habang nilinaw naman ang motoridad ang hinala ng ilan na tanging mga nakamotorsiklo lamang ang kanilang hinuli sa mga checkpoint operasyon. Samantala, pinalalahanan ng mga otoridad ang lahat ng mga biyahero at biyahera na ugaliing kumplituhin at dalhin ang mga kinakailangan dokumento sa pagmamaneho kabilang ang lisensya. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium Detroit Coffee Mix, kating masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Degree Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Ilgaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, ikalawang libreng mass sterilization para po sa mga stray dogs and stray cats. Isa sa gawa raw po dyan po sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Kagawad Villamucha.
2: Muling magsasagawa ng libreng mass sterilization drive ang Pore Rescue para sa mga ligaw na aso at pusa sa El Nido, Palawan mula Setyembre 21 hanggang 27, 2026. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga stray animals sa pamamagitan ng sterilization o pagkakapon upang mabawasan ang bilang ng mga tuta at kuting na ipinanganak sa lansangan at mapangalagaan ang kalusugan ng mga hayop. Ayon sa Pore Rescue, ang ikalawang mass sterilization drive ay kasunod ng matagumpay na unang isinigawang operasyon para sa mga stray cats and dogs sa bayan. Isasagawa ang servisyo sa Rizal Street, El Nido, katabi ng La Mesa at katapat ng Ann Savage Tattoo Shop. Walang session sa September 24. Tanging mga appointment lamang ang maari sa ilalim sa programa. Hinikayat naman ang Pore Rescue ang publiko na irehistro ang mga stray na nangangailangan ng libreng sterilization. Pinunduhan ang programa ng Edge Hospitality Group, katuwang ang Palawan Animal Welfare Foundation at Pet Monarch Small Animal Clinic. Umaasa ang grupo na sa pamamagitan ng programa ay mas maraming hayop ang matutulungan at mabibigyan ng mas maayos at malusog na buhay. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Sandron Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan mula sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Belia Mucha. Samantala, Municipal Public Employment Service Office, Brooks Point, nagkasana ng Wellness Massage Therapy Training. Uy, masarap yan magpa-massage. Talagang sarap yan rin. Matagal na ako din nakapamassage. Diyan ako nagpapamassage sa Nua Thai, diyan sa San Pedro. Dito rin sa may harap ng Shell, nakapamassage din ako diyan eh. Tapos doon sa may kapitbahay namin kay Maring Jamima. Magaling kung gusto niyong yung sa bahay para diretso tulog, yan, pwede yan. Samantala, alamin natin ang detalye ng balitang yan. Katropang Dennis Chua.
3: Report. Isinagawa ang wellness massage therapy training para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa disadvantaged at displaced worker to fund program itong September 15 taong kasalukuyan na sa DILG Building Barangay Tubtub sa bahay ng Brooks Point. Layunin ng pagsasani na mabigyan ng mga benepisyaryo ng karagdagang kaalaman at kasanayan na maaari nilang magamit bilang oportunidad para sa kabuhayan. Pinadali ang naturang training o pagsasanay ng Municipal Public Employment Service Office Brooks Point para na rin sa mabilis na kasanayan na pwedeng magamit ng bawat individual. Patuloy namang sinusulong ng nasabing tanggapan ang mga programang nagbibigay ng skills development at dagdag oportunidad sa trabaho at kabuhayan upang makatulong sa mamamayan na magkaroon ng produktibong pagkakakitaan. Ang balitang ito ay atin sa iyo na sa Aton Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantala, sanggol na lalaki na tagpuang nakasilid sa garbage bag sa harapan ng eskwelahan ng Barangay Tinigiban dito po sa lungsod ng Puerto Princesa kanina, nailibing na po ngayong hapon. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Nailibing na ngayong hapon ang sanggol na lalaking natagpuang nakasilid sa garbage bag sa harap ng isang paaralan sa Barangay Tinigiban, lungsod ng Puerto Princesa. Sa tulong ng Barangay Tinigiban Council at City Social Welfare Office, naihatid ang labi ng sanggol sa Puerto Princesa City Memorial Garden sa Barangay Santa Lourdes ngayong hapon para sa maayos na paglilibing. Natagpuan ang sanggol bandang alas 7:30 ng umaga kanina matapos mahulog mula sa garbage bag habang binubuhat ito ng isang street sweeper. Ayon sa barangay midwife, tinatayang 6 hanggang 7 buwang gulang ang sanggol at wala ng buhay nang matagpuan ito kaninang umaga. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang IZ Pakaldo. So, kinumpirma nga po ng sumuring midwife na si Marites Selga na isa pong lalaki ang baby na nasa 6 hanggang 7 buwan na gulang. At nako, hindi na po ito fetus eh. Talagang bata na ito eh. Grabe naman itong parents na ito. Noong nakaraan, mabuti sa Mandaragat, buhay. Buhay na buhay. At ang pangalan niya si Amara Belen. Nasa CSWD. Ito talagang lalaki ito. Natagpuang patay na. Sa mga parents, halimbawa man, sa maling pag-ibig na buo ang batang yan, sana naman buhayin. Huwag namang patayin. O halimbawa, estudyante man, nag-aaral. Alam mo, yung lolo tsaka yung lola. Pag nakita na yan, siyempre una magagalit yung parents. Pero pag nakita na yan yung apo nila, yung parents mo hindi na magagalit yan. Kung nagkamali man, estudyante, parang estudyante, sana huwag sanang bata na yun. Talaga naman, no. Maraming mga magulang nangangarap magkaanak. Hindi magkaanak-anak. Merong mga magulang gusto pang magdagdag ng anak kasi isa lang yung anak nila. Hindi makadagdag-dagdag. Gumagastos pa ng milyon-milyon piso. Sumasayaw pa sa Ubando, Bulacan. Nagpapaalaga pa sa doktor. Kumakain ng mga prutas. Hindi magkaanak-anak. Tapos kayo, nagkaroon ng anak. Papatayin nyo lang. Doon. Masakit sa damdamin. Dati, nung tayo sa DYER pa, yung nagsarang stasyon, si Carlo Villarosa din yung manager natin doon eh. Yung mga hinahanting ni Kaluwi, yung mga nagpapalaglag. Meron ako na minsan, ako ang buhay pa yung si Sir Jerry Tabang eh, yung supporterero dyan sa lumang sementeryo. Sabi ni Kaluwi, Mike, pabasbasan mo muna ito dyan sa may libis, sa simbahan ni Father Camilo Kaabay. Si Father Camilo pa yan dyan eh. yung paroko Paris Priest. So punta ako dyan. Father, pabasbas mo na. Tapos diretso kay Sir Jerry Tabang pa libing yung mga batang pinalaglag doon. So grabe hanggang ngayon. Ano pa noon? Bagong reporter pa lang tayo noon. Hanggang ngayon, meron pa rin mga ganun. Kawawa naman itong mga sanggol na ito. Ano mat, ano man ang nangyari sa pag-ibig ninyo, huwag nyo idadama yung bata. Kung yan man ay bunga ng maling pagmamahalan, ay huwag nyo idadama yan. Bunga ng pagmamahal sa maling panahon, wala eh, yan eh, panagutan kung ano man ang ano eh, wala namang kinalaman yan, wala namang ginawa nyo yan eh, sarap na sarap kayo ngayong nabuo eh, gagayan ang gagawin ninyo. Sana naman hindi na maulit po yan, ha eh. Kung hindi nyo talaga mapigilan eh, pumunta kayo doon sa ugat ng kalusugan, maghingi kayo ng contraceptive, o diba? Manghingi kayo doon ng condom, ng pills, libre lang yan doon. Sa mga barangay, libre din yan. Nakahingi ako doon sa ugat ng kalusugan eh, kay Estro Iske Kaila, Adilus, yung condom dispenser, dyan sa barangay hall ng barangay Sisikan, dyan natin nilagay yung proyekto na yan. So, meron dyan ganyan sa mga mag-asawa, o kasi hindi talaga mapigilan ng magkasintahan, ay pumunta kayo doon, maghingi kayo ng ano, at may dispenser doon, pipindutin nyo na yan doon. Tapos yun, meron ng condom with all due respect. Ha? So kung hindi talaga mapigilan, pero huwag naman aabot sa ganito. Na pagka nabuo, tapos siyempre, taranta na kayo, kung isudyante kayo, paano pagkagalitan ako ng nanay ko, ng tatay ko? Huwag nyo idama yung bata, ginawa nyo yan eh. At kung meron mang ano, maling pag-ibig at nabuo na gano'n, ay face the consequences. Huwag idama yung bata. 5:42 ng hapon, mga katropa. Tuloy tayo sa atin pong mga balita. Mga magsasaka at banging isda dyan po sa bayan po ng Quezon, nakatanggap na po ng fuel subsidy. Sana all! Sana all lang talaga, oh. Yung iba, wala pa eh. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
1: Nakatanggap na fuel subsidy ang mga magsasaka at mangingisda sa Quezon, Palawan noong September 14, 2026. Ayon sa ulat, sinagawa ang aktibidad sa may Municipal Cabinet Court na pinangunahan ng MAW, habang ang mga restradong beneficiaryo ay binigyan ng stamp na kanilang ipapakita sa mga gasolinahan. Samantala, nakakuha naman ng 21.13 liters ang bawat magsasaka at 20.68 liters naman sa mga mangingisda. Ang layunin naman ito ay upang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka at mangingisda, lalo't patuloy ang pagtaas ng produktong petrolyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdefine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan na ang Sysdefine. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Talaga naman, Ray, ha? Natutuwa ako pagkaisin sa Ray. Parang idol natin, si Ray Langit, eh. Samantala, LGU Brooks Point, inilunsad yung electronic LGU building permit at certificate of occupancy system. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Report. Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang ELGO Building Permit Certificate of Occupancy System sa isang ceremonial launching na ginanap kahapon September 15 taong kasalukuyan na. Ang makabagong sistemang ito ay bahagi ng Digital Transformation Program ng LGU at ng Department of Information and Communication Technology, DICT, sa ilalim ng ELGO Initiative ng pamahalaan. Layunin itong gawing mas mabilis, mas transparent, at mas maginhawang pagproseso ng mga building permit at certificate of of occupancy para sa mamamayan, negosyante at kontaktora sa pamamagitan ng online system. Hindi na kailangan magpabalik-balik sa munisipyo ang mga aplikante. Maaari nang magsumiti ng requirements sa subaybayan ng status at ng aplikasyon at makatanggap ng update gamit lamang ang cellphone o computer sa isang malaking hakbang tungo sa mas epesyente at tapat na serbisyo. Inaasang mapapabilis ang sistemang ito ang pagninegosyo sa bayan, maiwasan ang red tape at mapalakas ang tiwala ng publiko sa proseso ng pamahalaan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis. Kamalaya naman sa seguridad, pinalalakas po sa mga residente ng Kataban sa bayan ng Taytay. Katropa natin sa balita, kagawad, bilhin mo siya!
2: Hinikayat ang mga residente ng Barangay Kataban sa bayan ng Taytay, Palawan na maging mapagmatsyag at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon bilang bahagi ng pagpapatibay ng community safety at peace and security sa kanilang lugar. Isinagawa ng RPSB team ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company ang Anti-Terrorism Awareness Lecture kamakailan sa Sitio San Isidro, Barangay Kataban, Taytay. Tinalakay sa aktibidad ang pagkilala sa mga posibleng banta sa seguridad, kahalagahan ng maagap na pag-uulat sa mga kinakulang otoridad at pagipagtulungan ng mga mamamayan sa mga programa para sa crime prevention. Binigyang diin din sa mga residente ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap at pag-iwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita na maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa komunidad. Bilang bahagi ng aktibidad, isinigawa rin ang film viewing na ginamit bilang learning tool upang maipakita ang epekto ng armadong tunggalian at karahasan sa mga komunidad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tataw, mahalaga ang tamang kaalaman at aktibong pagkipag-ugnayan ng mga residente sa kapulisan upang mapalakas ang kakayahan ng komunidad na tumugon sa mga posibleng banta. Patuloy naman ang RPSB team sa pagsasagawa ng information dissemination dialogue, house-to-house visitation at iba pang community-based activities sa Barangay Kataban upang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belimucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belimucha. Samantala, presyo ng airfare tataas daw simula ngayong araw. Naku naman! Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo!
5: Inaasang tataas ang presyo ng pamasahe sa eroplano simula ngayong araw, September 16, 2026, matapos itaas ng Civil Aeronautics Board sa Level 14 ang fuel surcharge para sa mga flight hanggang September 30. Mas itaas ito kumpara sa Level 13 na ipatutupad o ipinatupad noong September 1 hanggang September 15. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin sa airfare na nakabatay sa galaw ng presyo ng aviation fuel para sa domestic flight ay nasa 457 hanggang 1,336 ang fuel surcharge, habang para sa international flights naman nasa 1,509 hanggang 11,220 depende sa klayo at klase ng nasabing biyahe. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly Kadasyo. Ayan nga po yung pinaka-problem dito sa ano eh, sa papuntang Palawan. Mahal yung airfare. Kumpara mo sa iba pong mga tourist destination dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa, ay hindi ho kinakaya ng atin pong yung mga kababayan. Yung mga taga-Europe ay talagang kayang-kaya nila. Dollars yan eh. Pero yung ating domestic tourist ay nagre-reklamo. Kahit nga tayo parang kakatamad na pumunta ng Maynila eh. So, kasi mahal yung pamasahe, pabalik. Diba? Ang hirap eh. Sa ibang lugar, ang mura lang. Talaga naman, sana magawa ng paraan. Samantala sa ang atin pong mga balita, hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cystapain Capsule, mga katropa. Pagbibili niyo po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at ng atin pong mga partner na mga butika. Engineer, pwede ba nating may 5 minutes pa tayo? Yung live doon sa ano, yung kay ano, kay pangulong, dating pangulong Duterte, yung diyan, yung kay Harry Roque, yung sinend ko diyan sa GC. Pwede natin tingnan natin. Oh. Ito po yung first appearance ni dating pangulong Duterte simula po nung humarap siya sa pre-trial sa ICC noong March 14, 2025. So tingnan lang natin kung kakayanin natin, ha? Ito na English yung salita niyan, ha? Norba Alioden, Sir Mike, kadang hapon sa inyong lahat dyan. Thank you. Siyempre, nasa Netherlands yun. English talaga yun. Para maano lang mga Pilipino. Namiss na si Pangulong Duterte. So, kahit pa ano lang, pa konti lang, konting pasada lang natin para mapakinggan natin ang konting pinag-usapan at kung mapakita ulit si Pangulong Duterte, nandun siya, eh. Meron pa tayong 4 minuto, kahit mga 2 minutes lang yung sa pagdinig ng sa ICC ngayon po, mga katropa. Pwede na ba? Sige, ito, papanoorin natin kahit konting ano lang, konting sandali lang.
6: And that document has been classified as incriminating. What one's put in mind of...
7: That single page?
6: Yes, that's been classified as an incriminating item of evidence. And then... multiple disclosures of the same document and of progressively poor quality.
7: Ask Mr. Haynes what your... I appreciate all this, and I will go back to the prosecution, but can I ask what you are suggesting is the solution?
6: I'm suggesting the solution is, because I was going to come to your suggestion of the editing of a list of exhibits, I'm not sure that's technically possible. I think what you probably have to do is direct the opening of a new case file with a new exhibit list on it, which should be, well, if you edit the list of exhibits, it doesn't change it, does it? It's still there.
7: Yes, but it's... What I'm talking about is reduction. I mean, this is not documents that could be considered either to undermine the prosecution case or assist your case, but just straightforwardly what the prosecution rely on. Why isn't it possible just to edit them down to, I don't know, 500 pages. I mean, I'm taking 5,000 pages, if you like.
6: But what about all the documents that are still in the gem? They're still there. You're not actually taking them away. We still have to read them. We still have to deal with them. We still have to deal with 20,000 documents that are said to be incriminating, even if the prosecution say our core documents are only 5,000. You're not reducing the size of the case at all. And the size of the case actually at the moment is 62,500 documents. That's if you include the PEXO and the Rule 77. It's quite enormous. It's impossible. And I would invite you to consider migrating a smaller case to a new case file, and perhaps limiting the overall disclosure therein to about 10,000 documents.
0: Ayan po, pasilip lang po yan doon sa nagaganap na hearing ngayon, pinag-uusapan dyan, yung tungkol po sa yung sa kabuang pinag-uusapan, ha, sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung pa pwede nga siyang humarap sa kanyang trial. So ito, hindi pa natin makuha yung context na pinag-usapan nila. Siyempre, mahaba na yung pinag-usapan nila, eh. Ayan, paano lang yan? Pasilip lang, mga katropa. Inantesan na natin yung camera, mag-focus doon kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi na focus, eh. Kanina meron siyang focus, eh. Ngayon, wala na. So at tabayaran nyo po kung ano mangyayari po sa hearing na yan. Hoy, meron muna tayong balita mula sa PNP. Yung Puerto Princesa City Police Office na aristo nila yung number 4 most wanted person sa Makati Municipal level. Sa Makati City, taga ano ito, nahuli kaninang alas 3 ng hapon sa Barangay Model. Yung suspect ay 22 years old, binata, jobless, residente ng ng New Bungkag, Barangay Mandragat, Puerto Princesa City. Yung kanyang kaso, robbery with homicide. Ako, may kaso ito sa Makati City, robbery with homicide. Number 4 most wanted sa Makati City ito. So, nahuli po ng Puerto Princesa City Police Office kasama ang personnel ng Makati City Police Office, City Intelligence Unit at iba-iba pa pong mga yung Puerto Princesa International Airport Police Station. So merong nahuli. Yung nandito pala, taga dito pala, robbery with homicide doon sa Makati ginawa. Taga talaga naman noon. So arestado na. Wala na tayong oras at panahon mga katropa.

apat na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 ng gabi. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal, sa ngalan ni Katropang Alizon Salvatos, ang regular host ng programang Asintado, ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Maraming maraming salamat sa inyo pong pag-antabay at pagsama sa atin pong pagtatanghal. Ingat po tayong lahat, makulimlim at nagbabadya ang mga pag-ulan. Maraming salamat, magandang gabi, bye-bye!

0: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Southon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Southon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Southon Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Southon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Southon Plus Gold.
1: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Senten Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
6: Senten Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Senten Plus Herbal Oil. Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Southon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Southon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Southon Gold Herbal Tea.
1: Southon Plus Gold.
11: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Southon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Southon Plus Gold, the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
12: Good evening mga katropa. Good evening. Nandito po kami ni Doc upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Ayan po. Good evening Doc. Kasama po natin ang ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center sa oras na ito.
13: Good evening din sa iyo katropang Cynthia. Lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging sumusunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama nila ngayon sa gabing ito upang magbahagi na naman ng mga dagdag kaalaman kung paano natin alagaan yung ating kalusugan, no?
12: Yes, Doc.
13: Maturuan sila kung ano yung mga dapat nilang kainin na nakakalusog ng pangangatawan at yung mga pagkain na dapat iwasan, lalo na pag may mga karamdaman.
12: Yes, Doc. So, mga katropa, kami po ay magbibigay patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health sa gabing ito. So, abang-abang po kayo sa aming magiging topic, oh. Maya-maya lamang po. At kung may mga katanungan po kayo or mga health concern o may mga karamdaman po kayo, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan or mga concern. Dito lamang po sa aming contact number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero. Maaari po kayong mag-text sa aming helpline 0975-842-4832. Ayan po ang aming mga contact number. Maaari na po kayong magbigay katanungan or maaari po kayong mag-text at sasagutin po natin yan kasama ang ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center.
13: Ang ating tatalakayan sa gabing ito, Katropang Cynthia, itong tinatawag na prostatitis kasi ito yung karamihan, no, na iniinda ng mga kababayan natin, mga katropa natin.
12: Yes.
13: Kahit nga hindi matanda ay nakakaranas na ito.
12: Yes.
13: Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Pero before natin pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong tinatawag na prostatitis.
12: Yes, Dok. Ano pala ang ano nito, ang function or kahalagahan, no? Kasi sa mga lalaki lang yung nagkakaroon ng prostatitis. Ano yung function, main function at kahalagahan nito sa mga kalalakihan?
13: Ang main function ng prostate gland sa lalaki ay napaka-crucial, no? Napakahalaga sa kalalakihan. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia,
12: yes,
13: itong prostate ng lalaki ay 70% siya yung nagpo-produce ng fluid na sumasama doon sa semen ng lalaki.
12: Yes.
13: At isa din sa trabaho niya ay yung pag-produce ng milky prostate fluid.
12: Mm-hmm.
13: Yan naman yung pinoproduce ng prostate ng lalaki para maging sustansya doon sa sperm, no, para maging malusog yung sperm ng lalaki. Yan yung kahalagahan sa trabaho ng prostate sa lalaki.
12: Yes.
13: Pero katagalan, dahil yung prostate natin, hindi lahat ng panahon ay maganda ang kondisyon.
12: Mm-hmm.
13: No, lalo na pag tayo ay hindi maingat sa pagkain, Katropang Cynthia, talagang prone ka sa mga ganito na problema. No? At gaya ng sinasabi ng iba na ito ay karamdaman lang ng mga matatanda.
12: Oo. Ngayon, mga ilang taon na kaya yung nagkakaroon nitong problema, Doc?
13: Ngayon, pabata ng pabata na.
12: Oo.
13: Imbis na mag 40 years old, dyan pa magsisimula yung problema sa prostate. Ang iba ngayon, 20 plus pa lang,
12: meron na.
13: Nakakaramdam na.
12: Ay, talagang, no? Delikado rin, no?
13: Oo, pamamaga ng prostate.
12: Mm-mm.
13: Pero ayon sa pag-aaral, Katropang Cynthia, itong prostate ng lalaki, yan ay magsimula yung paglaki niya pag mag during adolescence period.
12: Yes.
13: No?
12: Kapag nagbibinata na.
13: Magbibinata na. Oo. At mabilis ang pag-iban o paglaki ng prostate pag magpatong na ng 25.
12: Mm-hmm.
13: Oh.
12: Matured na sila, eh, no?
13: Matured na. Kaya pag yan ay sobrang medyo malaki-laki na, nakaka-disturb na ng daloy ng ihi, Katropang Cynthia. Makakaranas na yan sila ng mahirap sa pag-ihi.
12: Oo.
13: No?
12: Sumasakit din ba, Dok, kapag umiihi?
13: Yes, parang nag-UTI ka.
12: Mm-hmm.
13: Mas malala pa sa UTI, Katropang Cynthia. Kasi parang iiyak ka sa sobrang sakit pag iihi.
12: Oo.
13: Pag may prostatitis. Kaya yung prostate natin, yung pag-alaga din yan, nagdedepende din yan sa kain natin, lifestyle, no?
12: Yes.
13: Kung tayo ay mahilig sa mga bawal, mahilig tayo sa mga soft drinks, kulang tayo sa tubig, mas mapaaga ng mga lalaki na maramdaman nila yung pamamaga ng prostate.
12: Pamamaga.
13: 20 plus pa lang, karamdam na ng pamamaga ng prostate.
12: Yes, Dok. So ano naman, Dok, yung mga main causes muna tayo bago tayo magpunta sa mga complication? Yes. So ano yung mga causes? Ba't kasi nagkakaroon ng prostate problem yung isang lalaki?
13: Ang main causes po ng may problema sa prostate, unang-una, yung edad.
12: Yung edad, okay.
13: As

0: Yung mga karne, mga seafoods.
1: Yes, masasarap yan eh.
0: Yes. Yan yung magpabilis sa pagbabago ng size ng prostate.
1: Yes.
0: No? Kaya kung may prostate problem ka na, kumakain ka pa niyan, lalo na pag prostatitis, maramdaman mo't kaagad yung epekto ng iyong pagkain.
1: Yes. No?
0: Kaya dapat talaga maingat eh. As long na tayo ay bata-bata pa, ay dapat matuto na tayo magkain ng mga gulay.
1: Yes,
0: no?
1: Gulay at prutas.
0: Gulay at saka prutas. Oh, kasi yan yung nagpapalusog ng ating katawan.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga yung kasabihan na you are what you eat. No? Kung ano yung kinakain mo, yun din ikaw.
1: Yes.
0: No? Kung mahilig ka sa karne, siyempre sakitin din yung katawan mo. Oh, pero kung mahilig ka sa mga masustansyang pagkain, gaya ng gulay, prutas,
1: malakas din tayo.
0: Malakas yung katawan.
1: Oh.
0: Kahit na nag-edad na ng 60, 70, malakas pa rin.
1: Oh,
0: dahil sa maganda, healthy yung lifestyle.
1: Yes. Gaya dok ng ating mga ninuno noon eh, talagang mahaba yung buhay nila.
0: Yes.
1: Kasi lagi silang gulay.
0: Malaking tulong yung lifestyle sa ating katawan, no?
1: Mm-mm.
0: Na para hindi mapaaga yung pag-ani natin ng mga sakit, mga katropa.
1: Mm-mm.
0: Ay turuan natin yung sarili natin na magkain ng mga masustansyang pagkain.
1: Yes.
0: No? Pero kung hindi kayo mahilig magkain ng gulay, mga katropa, mayroon tayong mga paraan, no? Mga alternative niya na masusuplayan mo yung katawan mo na ma-maintain mo na masigla at malusog.
1: Ma-maintain yung healthy ng ating body.
0: Isa sa ating ma-recommend, Katropang Cynthia, yung Santon Gold, Santon Plus natin.
1: Yes, Santon Gold. Meron niyang mangosteen, garlic.
0: Yes, marami siyang ingredients na malalakas yung effect, no? Yung Santon Gold natin, mas pinalakas pa yan.
1: Yes.
0: No? Yung Santon Plus, mas pinalakas pa yan sa Santon Gold. Pero yan, dalawang yan, mga katropa, yung Santon Gold, Santon Plus, mahusay talaga yan sa mga pamamaga. No? Lalo na sa may mga prostatitis, yan ay napakaganda po na inumin. No? Mas maganda, wala ka pang iniinda sa iyong katawan, inumin mo na.
1: Oo. Oh,
0: kaysa yung mag-inom ka na, pag mahirapan ka na mag-ihi. Kasi kailangan mo na talaga ng mga gamutan yan. Kasi yung maganda na prinsipyo sa paggamot is yung tinatawag na prevention.
1: Yes, kaya mas mabuti uminom na ng mga food supplements
0: or na
1: support, maging baguhin yung mga healthy lifestyle para meron tayong mabuting kalusugan.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Ayan yung ating pinakamai-recommend natin, no, sa may mga prostatitis.
1: Yes.
0: Pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung premium D3 natin.
1: Yes, premium D3. Meron yung VCO at vitamin D3.
0: Yes, nakakatulong din yan, mga katropa, no, sa may mga prostate problem. Kasi tinatanggal niya po yung mga barado, no, nagdi-disturb dun sa mga maliliit na ugat natin. No, para mapaganda yung daloy ng dugo. Kasi yung prostatitis, dulot din yan ng paghina ng circulation ng dugo.
1: Oo.
0: Oh, kaya yung premium D3 natin, malaking tulong sa mga pamamaga din.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi pag mahina yung circulation ng dugo, mangyari yung pamamaga din sa katawan. Nakaka-trigger din sa pamamaga yung mahina yung circulation sa ating katawan.
1: Yes.
0: Kaya yung Santon Gold premium D3 natin, vitamin C, yan ay napakagandang kombinasyon, mga katropa.
1: Yes, mga katropa. Para ma-boost din yung ating katawan, yung immune system natin. Importante.
0: Immune system.
1: Yes.
0: Kasi pag maghina yung immune system natin, Katropang Cynthia, maraming sakit na nadapo.
1: Oo,
0: kahit
1: kapag
0: ano
1: mahina.
0: Na lang, no? Lalo na pag may edad ka na, lampas ka na ng 30, karamihan yan, prostate talaga yung...
1: Sa mga lalaki.
0: Yes.
1: Oo.
0: Sa mga lalaki. Prostate talaga yung
1: dadalihin
0: karamihan
1: na,
0: na mamumblima sila.
1: Mm-hmm. So ano naman, Dok, yung mga ibang complication kapag hindi ito naagapan, no?
0: Yung complication naman, Katropang Cynthia, sa may mga prostatitis ay delikado din, no? Pagpabayaan natin yung prostatitis natin.
1: Oo.
0: Kasi pwedeng masira yung kidney natin yan.
1: So magiging complication na talaga kasi madadama yung ibang organs.
0: Madadama yung ibang organ. Kasi ang mangyari niyan, pag namaga yung prostate natin, mga katropa, pag mamaga yung mga prostate, ay yung E, hindi yan makakalabas.
1: Babara siya.
0: Oh, babara siya, no?
1: Uh-oh.
0: Ang maramdaman mo naman yan, parang masakit ihi at yung parang tapos ka na mag-ihi pero hindi ka satisfy sa nailabas mong ihi. No?
1: Tsaka sa gabi, ihi pa rin ang ihi sila.
0: Sa gabi, laging ihi ng ihi.
1: Okay.
0: Halos every 2 hours, bigigising. Pag yan naman, may epekto dyan sa tulog mo, yung tulog mo naman, pag ma-disturb yan sa gabi-gabi, yan naman yung magpalala ng iyong problema sa katawan. Kasi hihina lalo yung resistensya ng iyong katawan pag kulang ka sa tulog sa gabi.
1: Mm-mm.
0: At sa gabi, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yun yung time na mag-repair yung katawan mo.
1: Oo, kaya dapat nakarelax yung katawan, kaya nga natutulog tayo, diba? Para dun pala nagre-repair.

0: yung ating katawan.
1: Yes, pero hindi makarepair pag hindi ka makatulog sa gabi kasi ihi ka ng ihi.
0: Oo, kasi magigising ka kasi ihi ka eh.
1: Yan yung epekto pag may prostate problem ka na. At pwede ding nakaka-trigger din siya katagalan sa pagtaas ng uric acid.
0: Oh, okay.
1: Oo, kasi nga kidney yung papahinain niya pag sobrang magana yung prostate.
0: Mm-hmm.
1: Yung function ng kidney mo, papahinain niya lalo na yung pagtapon ng uric acid.
0: Oo.
1: Yan ay hina, kaya maka-apekto din yan sa pagtaas ng uric acid. Kaya yung iba katropang Cynthia na mayroong mga, dahil pinabayaan nila yung prostatitis nila, ni iba nagkaka-water retention, namamanas yung paa nila.
0: Okay. No?
1: Dahil sa nasira na din yung kidney, dahil
0: kidney.
1: Sa hindi nawawalan ng ihi yung bladder.
0: Yes.
1: Oh, kaya yan yung dahilan na nasisira yung function ng kidney.
0: No?
1: Dahil sa hindi nawawalan ng ihi yung pantog. At isa din sa complication pag masira din yung kidney dahil sa prostate, pwede din niya pataasin yung ating presyon ng dugo. Magkakaroon ka ng high blood.
0: Kakaroon ng hypertension.
1: Hypertension. Yeah. Yung pagtaas ng presyon ng dugo mo. Kasi yung kidney natin, katropang Cynthia, pag yan ang magka-problema, pwedeng babagsak yung electrolyte sa iyong katawan.
0: Oo.
1: Pwedeng babagsak yung pulang dugo mo.
0: Mm-mm.
1: Kahit maganda naman yung tulog mo sa gabi. Oo.
0: Naapektuhan pati.
1: Naapektuhan. Oo.
0: Red blood.
1: Isa din yan sa nakaka-disturb din sa tulog sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Pag
0: bakit
1: yung kidney.
0: Naman?
1: Kasi yung ating kidney, isa sa kanyang maapektuhan pag magka-problema yan,
0: mm-mm,
1: ay yung tinatawag na hemoglobin.
0: Yes.
1: Kaya sa mga katropa natin na naka-dialysis, dahil kidney failure
0: yung
1: sila,
0: kidney failure.
1: Yung hemoglobin din nila yan, biglang
0: bumababa.
1: Baba. Oo.
0: Ah, okay.
1: Oo, kaya yan yung epekto ng kidney.
0: Mm-mm.
1: Kaya prostate pa lang yun ha,
0: mm-mm,
1: pero yung mga complication niya, madami.
0: Delikado,
1: delikado
0: ka mga katropa kapag
1: oh, yes,
0: ang kidney din yung nasira, no?
1: Mm, dahil sa pag-enlarge ng prostate na napabayaan.
0: Yes, sa prostate problem. So ano naman, Dok, yung mga maaari nilang gawin ng mga katropa natin kapag sila ay may mga prostatitis? Ano naman yung mga natural remedies na maaari nilang inumin or gawin, or kung may pwede bang ilaga na mga herbs?
1: Pwede silang maglaga, no, ng turmeric.
0: Mm, turmeric. Ang turmeric, mga katropa, yan ay ang luyang dilaw.
1: Luyang dilaw.
0: Yes.
1: Oh, yan ay mayroong tinatawag na curcumin na malakas po yan na pang anti-inflammatory.
0: Yes, no? May anti-inflammatory properties.
1: Yes, oh, yung turmeric.
0: Mm-mm. Para hindi mamaga, yun
1: mamaga,
0: yung anti-inflammatory,
1: mas,
0: mabawasan.
1: Hindi,
0: or
1: hindi mas lalong mamaga yung prostate.
0: Yes, makakatulong.
1: Yes.
0: No?
1: At pangalawa naman na katropang Cynthia,
0: yes po,
1: pwede sila mag-juice ng kamatis.
0: Kamatis, feel
1: yes,
0: fresh.
1: Yung hinog.
0: Yes,
1: fresh.
0: Hinog
1: yes,
0: na fresh. So mga katropa, dito na tayo papasok yung ating juicing therapy.
1: Juicing therapy.
0: Yes po.
1: Kasi sa pag-aaral, yung kamatis, katropang Cynthia, napakataas ang antioxidant niya.
0: Solo no? lang, Dok, pure kamatis.
1: Pure kamatis.
0: Ilang baso o kalahating baso, ilang baso yung maaari nilang inumin sa isang araw?
1: Dalawang baso sa umaga, wala pang lamanan dyan.
0: Mm-mm.
1: Then, araw-araw talaga yan gawin.
0: Yes.
1: No? Lalo pag mayroon kang problema sa prostate.
0: Mm-mm. Talagang then, consistency is the key, Dok. Ano,
1: yes,
0: kapag nagainom tayo ng mga juice.
1: Yes, kasi yung iba kasi katropang Cynthia, ilang araw lang, isang linggo lang, isang buwan, okay na.
0: Oo, kasi nakakatamad.
1: Parang,
0: eh.
1: Yes.
0: Nakakatamad maggadgad, o kaya kahit nga may blender na yung iba, tinatamad pa rin.
1: Yes,
0: eh, no?
1: Kahit kompleto yung gamit.
0: Oo.
1: Dahil din sa busy sa buhay.
0: Yes,
1: no?
0: Hindi natin alam yung mga katropa natin na busy-busy din sa kanya-kanyang buhay. So, meron pa bang ibang mga pwedeng ilaga except sa ating juicing therapy? Baka may pwede pang mga alternative way.
1: Pwede sila maglaga ng mga, yun nga, yung turmeric, pwede nilagain yun.
0: Mm-mm.
1: Pwede nila i-extract yun, i-juice nila.
0: Yes.
1: No, inumin.
0: Pwedeng fresh pala yun,
1: pwede,
0: yung turmeric.
1: Pwede. Dalawang kutsara,
0: mm-hmm,
1: no, sa umaga. Then before matulog sa gabi, dalawang kutsara din.
0: Okay.
1: Ayan, maganda yan na pang supply sa katawan, no?
0: Yes.
1: Sa mga pamamaga, no? Makaiwas sa mga pamamaga. At yung paglaga din ng mga herbal katropang Cynthia, lalo
0: yes,
1: na yung sambong,
0: mm-hmm,
1: ayan, nakatulong din yan.
0: Ayan,
1: no?
0: Marami lang yan sa gilid-gilid, mga katropa, no? Yan, napaka-effective pala niyan.
1: Yes. Libre lang yan kung mayroon kang tanim.
0: Oo, di mo nabibilhin,
1: di
0: Dok.
1: Di mo nabibilhin.
0: Kung wala kang tanim, pwede kayong manghingi sa inyong mga kapitbahay
1: yes,
0: na may sambong.
1: Mm. Yan ang maganda kaysa in the form of capsule.
0: Yes. Pero, pwede rin sila ng capsule, Dok.
1: Pwede din.
0: Kasi, hindi na sila magagadgad. Hindi na sila maglalaga.
1: Kung busy sila.
0: Yes.
1: Pero,
0: choice ng ating mga katropa yon, Dok.
1: Yes. Pero yung 10 katropang Cynthia, ang isa sa benepisyo niya is pinapa-improve niya yung pagtapo ng ihi fluid sa katawan. No, kasi meron siyang diuretic effect sa ating katawan pag iinom tayo niyan, no?
0: Mm-mm.
1: At yun nga yung pinaka-recommend natin katropang Cynthia. Dahil yung prostatitis is dahil yan sa pamamaga, yung Santon Gold, Santon Plus talaga natin.
0: Yes, magandang combination niyan.
1: Yes, bro. Pero kung gusto nila na mas malakas yung effect katropang Cynthia, mayroon tayong mga the best na combination, no?
0: Yes.
1: Bukod na Santon, meron pa tayong mga ibang supplement na pwede natin na
0: i-recommend,
1: no?
0: Yes.
1: Para mas malakas yung effect sa kanila.
0: Yes. Mga ano po ito, mga katropa, mga herbal food supplement.
1: Yes.
0: Oo. So maaari po kayong pumunta sa aming wellness center, Yes to Health Wellness Center. Meron po kaming mga iba't ibang klaseng free services at syempre yung mga i-recommend ni Doc na mga herbal food supplement po. Oo. Ito ay napaka-affordable lamang at pwede po kayong bumisita anytime. Ano, mga katropa, di ba Doc? Ano yung mga services natin?
1: Isa sa services na may offer natin, katropang Cynthia, sa ating mga kliyente na pumupunta dyan sa ating clinic. Yung libre lang yan, no? Free services.
0: Free lang yan, mga free katropa. Ba't hindi pa kayo pumunta?
1: Libreng offer na sa kanila.
0: Yes.
1: Bihira lang yan na matagpuan na mayroong ganun na libreng offer.
0: Yes,
1: no?
0: Po.
1: Una-una, yung ating terahertz, no, sa ating clinic.
0: Yes,
1: no?
0: Terahertz therapy. Hello po, good evening, katropa. Ano pong pangalan nyo? May katanungan po kayo?
2: Sa amin po ito, ma.
0: Yes, po.
2: Anong gamit po ito, ma'am? Yung po, may sagat pa ako. Anong gamit po ino namin?
0: Yes, Doc. Nandito po ang ating wellness consultant. Siya po ang sasagot sa iyong mga katanungan, sir. Ano po ulit, sir? Pakiulit po ang iyong mga katanungan.
2: Ano nga po, may sagat pa ako. Anong ganun po inyo namin?
0: May prostate problem ka din ba, sir?
2: Yes.
0: Yes, Doc. Ano po ang kanyang mararapat na gawin or kanyang magandang gawin or inumin daw? So, nagpapa-advise. Ano pong pangalan nyo, sir?
2: Angelo po, ma'am.
0: Angelo from. Taga saan po kayo, sir?
2: Palawan po.
0: Palawan. Okay. Around Palawan lang po siya, Doc. So, ibibigay natin ang panahon kay Doc.
1: Okay, sa prostate na namamaga, sir, yan ay magandang inumin. No, kung mayroon kang time, pwede ka mag-inom mga juices, no? Gaya ng binabanggit namin na yung juice ng kamatis, kasi yan ay mataas sa antioxidant at saka lycopene na may anti-inflammatory effect.
0: Ayun, katropang Angelo. Mag-juice ka daw po na nga. Kamatis, fresh juice po. Hinog po ito. Maari nyo pong gadgarin at inumin mga ilang baso yun, Doc?
1: Kahit kalahating baso.
0: Kalahating baso.
1: Basta umaga, wala pang laman.
0: Umagat gabi.
1: Yes.
0: Okay, umaga, yan po katropang Angelo. At pwede po kayo maglaga ng sambong. Ilang, ano naman ito, Doc? Ilang baso?
1: Sa 7 dahon, dalawang baso.
0: Yes. Dalawang baso, katropang Angelo. At pwede din po kayong bumisita sa aming wellness center para mas matulungan po namin kayo kung ano pa po ang maari nyong inumin. Ano? Marami pa po tayong mga herbal food supplements sa ating clinic. Pwede po kayong bumisita doon lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building ng Barangay San Manuel. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Pwede po kayo bukas bumisita. Ayan.
2: Sige po, ma'am.
0: Yes po. Tsaka meron po tayong branch sa Rojas po. Ano? Doon po sa Barangay 2, Sandoval Street. Harap lamang po yan ng ASMES. Yung school po ng Barangay 2, nandun po yung ating branch ng Yes to Health Wellness Center. Nandun po si Doc tuwing Monday to Wednesday. Nandun po at open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. Diyan po sa Rojas. Okay, katropang Angelo, narinig nyo po?
2: Yes po, ma'am.
0: Okay, maraming salamat, sir.
2: Okay po.
0: Yes po. Po. Thank you so much. Ayan, mga katropa. At meron tayong natulungan na, no, sa pamagitan ng ating mga advices and recommendation ng ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center. Ano pa, Doc, yung ating free services?
1: Yes, yung free services natin, no, mga katropa, yung terahertz.
0: Terahertz.
1: Isa naman sa benepisyo may bigay niyan ay pinapainit niya yung buto natin.
0: Yes.
1: No? Kasi isa din yan sa way mga katropa na mapadali yung pagaling ng isang pasyente pag napapainit yung buto nila.
0: Oo. Oh,
1: kasi na-activate yung mga cells. No?
0: At saka nakaka-reduce yan, Doc, ng mga pain at yes. Inflammation.
1: Inflammation.
0: No? Oh, oh.
1: Pinapaganda din niya yung circulation ng dugo.
0: Yes. Kahit, kapag namamanhid or yes. Nananakit yung kasukasuan.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kahit nga yung kamay mo lang matamaan, katropang Cynthia, parang gaganda din yung dalo ng dugo sa
0: yes.
1: Katawan mo.
0: Yes. Na-try ko yan eh. Minsan, ginaano ko yung sarili ko, yung terahertz therapy.
1: Yes.
0: Napakaganda mga katropa. Umiinit yung katawan mo. So it means gumagana or
1: yung
0: maganda yung circulation ng katawan
1: yes.
0: Natin. So yun lamang po. At meron din tayong BioZapper therapy. Ano naman po, Doc, ang benefits ng ating BioZapper therapy?
1: Benepisyo naman ng BioZapper natin, katropang Cynthia.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman yung nagpapaganda din ng daloy ng dugo sa ating katawan.
0: Oo.
1: Nakatulong din siya sa may mga bukol.
0: Mm-hmm.
1: At pumapatay siya ng mga virus bacteria.
0: Yes.
1: At ito din tinatawag niya mga katropa, tinatawag din itong body detox kasi nililinisan
0: yes.
1: Niya yung katawan.
0: Nade-detox yung ating
1: yes.
0: Katawan. Ito ay non-invasive treatment mga
1: yes.
0: Katropa. At nagpa-fights din ng bacteria and parasites
1: yes.
0: Sa ating katawan.
1: Mm.
0: Ayan mga katropa, kung meron po kayong time, pwede po kayong bumisita sa aming wellness center. Matatagpuan lamang po kami sa second floor, DZRM Plaza Building, San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan po, pag Friday, hanggang 4 p.m. lamang po kami at every Saturday,
1: Salado.
0: Close po kami. Yes, Doc. Yun yung ating pahinga mga katropa.
1: Mm.
0: At syempre, nandyan po yung ating free consultation. Everyday po yan, ano? At saka meron tayong free terahertz therapy. Everyday din po yun mga katropa.
1: Yes.
0: Sa lahat nating mga customer, mm. Pwede po kayong mag-ask sa akin. Nandyan po ako mga katropa, araw-araw. Ayan. So, maraming salamat mga katropa sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming programang The Secret of Health dito lang sa ating stasyon 104.7 XFM Palawan. So, hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po inyong wellness consultant, Jamar Ibit.
0: Maraming salamat!
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
8: Nimia Narbaco, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan. Yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
9: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
8: Magpagamot po kayo dito sa
9: Yes to Help.
8: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya napapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
10: the pain.
11: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cease the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cease the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po. At sa lasa ng kape, panalo.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka at gaganda ka pa.
12: Pabibili sa mga butika.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
14: Exciting!
16: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magpipili sa mga buki ka.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
11: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Paaasahan
6: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na

0: Di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The secret of health.
5: Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Marami

0: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santone Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus
0: at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan na nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak. Nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
14: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
18: sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
9: Exciting!
7: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. So, solusyonan

0: din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw at ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Esel Komplitado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig na testimonya
7: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga
6: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
16: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
17: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: XFM.
6: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga

0: ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
0: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
1: The secret of health.
0: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Supple Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
1: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Supple Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Supple Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
5: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
11: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
12: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
13: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
12: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
13: Salamat, Han.
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, exciting day!

0: ating time, mga katropa. Ganap na po ang 2 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Ngayon, katimprano ng Lubigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong umaga ng Webes, ika-17 po sa buwan ng Setyembre. 2026. Oy, napakalamig. Napakalamig yung ating paligid. Siyam na puta, siyam na araw na lang kasi, hoy. Pasko na. 99 days more to go, mga katropa. Before Christmas, ha? Una na po kami bumabati sa inyo. Nasana nga ay maging merry ang ating Christmas. Naka, mga kabayan, mga katropa, gising na. Oo, dun sa mga napamulagat na dyan, sa kanila pong mga higaan. Welcome na po sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan ng ating pong partner sa bagong Technical Engineer, Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangungan pa rin po ng ating pong Station Manager, Kaaluwi La Rosa. Tropang Alison Salvatos po, mambubulakaw na. Manggigising na sa inyo. Mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Para po magatid ang balita. Ha? Mga balita at impormasyon na dapat po ninyong mapakinggan. Siyempre dito lang yan sa ating pong palatuntun ng Exciting Pilipinas. At siyempre sa inyo pong katropang istasyon, XFM Palawan. Hi, good morning! Good morning muna sa lahat ng ating pong mga katropang gising na sa mga oras na ito. Ha? May pasok! Ikalawang araw, pagbabalik ng eskwela o pagbabalik. Matapos ang wellness break. Po yung Palawan National School medyo matamlay daw. Ha? Pero nakatutok pa rin ang ating mga otoridad dyan. Kaya yung mga magulang na meron pa mga estudyante sa Palawan National School, hoy, kumbinsin nyo na po ang anak ninyo. Pasok na, pasok. Kaya naman po bilang magulang, maging kampante po kayo. Ha? Yung usapin na yan ay nasa ating pong mga otoridad na. Ha? Siyempre, may mga hakbang para pumasiguro na sa ligtas na sitwasyon yung paaralan. Ha? Maging yung inyong pong mga anak. Ha? At siyempre pa, oy, sa ating pong mga kabay, mga tropang tulad natin na may maaga pang lumulukso sa mga tahanan para sa trabaho. Mapainit po na tayo ng ating pong sikmura ngayon pong Throwback Thursday. Ha? Ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ay handog po sa inyan. Ang ating pong palagi ang nakakaagapay. Kada umaga, mga kabayan, mga tropa, pampainid ng sikmura. Ha? Sikmura lang muna ang painitin natin, mga kabayan, mga tropa. Ha? Pampainit ng sikmura, mga sir, mga mama, premium D3 coffee mix. Yung kapeng nararapat para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na ayaw pong magka-diabetes. Ayaw nung mga sobrang tamis. Mga kabayan, mga tropa, katulad ni Sir Weng Hara Ilibera, ayaw niya yan. Sobrang tamis. Kaya Sir Weng, ang bagay sa iyo, ha, ang premium D3 coffee mix. Kaya nagpapatamis sa kaping ito, Sir Weng, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At ito pa, Sir Weng, meron itong vitamin D3. Apo, vitamin D3 na tumutulong naman para po patibayin, patatagiin yung ating pong mga buto sa katawan. Lalong-lalo na, siyempre sa nagkakaedad na tayo. Diba, Sir Weng? Pero, totoo yan, Sir Weng. Oo, kailangan ng vitamin D3 ng ating mga buto, ha? Para manatili itong matibay, matatag, sa kabila ng hamon ng ating buhay, di ba, Sir Weng? Kaya sa ating pumakabay, mga tropa dyan, unti-unti na bang rumurupok ang inyong mga buto sa katawan? Vitamin D3 ang kailangan yan. At ang vitamin D3 na yan, hindi mo na kailangan magbilad pa sa araw. Dahil nasa kape na yan. Premium D3 Coffee Mix. Isa pong dekalidad at epektibong produkto po yan ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Diba, Sir Lionel Quinto? Good morning! Nakapagkapi na ba ng premium D3 Coffee Mix? Ang sana naman ay nakapagkapi na. Magpapainit na ha? Nang sikmura. Huwag ulo, umagang-maga pa, bangit yun. Diba, Sir or Ma'am Jess Felix Sumaraga ng El Nido. Uy, kamusta po kayo dyan? Good morning po sa inyo, ha? Ma'am or Sir Jess Felix Sumaraga. Kiran din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, ha? Dyan sa Bangkaw-Bangkaw, nakapagkapi na ba? Sinatayalon pati si Naijo, mayad niya timprano, ha?
1: Ito ang exciting video.
0: Siyempre, nako, mga kabayan, mga tropa. Oy, sa oras, sa 10 minuto na, makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Oo, doon sa ating po, mga kabayan, mga tropa, na nakaantabi pa rin. Oo, nakiki-update din. Oo, doon sa naging tinatakbo na investigasyon ng ating pong Philippine Coast Guard. Regarding pa rin po sa MV June Aster. Hoy, kahapon po sa kanila pong huling impormasyon na ibinahagi sa publiko. Ayon po dito sa kanilang post, mga kabayan, mga katropa, Philippine Coast Guard o ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, kinukumpirma po nila na apat pa apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng naturang barko po, mga kabayan, mga tropa, ang nagsabi niya hindi raw po sila nakasakay sa naturang barko bago daw po ito maglayag mula sa Basayco Port noong Setyembre 8, mga kabayan, mga tropa. Base sa naging pahayag po ng Philippine Coast Guard bandang alas 5:30 ng hapon kahapon, Setyembre 15. Oh, nakarampa to. Oh, wow, 17 na tayo ngayon eh. Nakatanggap daw po ng impormasyon yung EOC sa Coron, Palawan, na hindi raw po nakasakay sa barko ang apat na pasahero na agad naman daw pong hinanap at pisikal na kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang kinaroroonan ng lahat ng apat. Kahapon daw po nila ito pinaghahanap, Setyembre 16. Batay daw po sa kanilang sinagawang verification, tatlo sa apat na individual ang nasa nagsabing balak nilang bumili ng ticket mula sa Coron patungo Maynila, ngunit nagkamali daw sila ng pagbook at ang nakuha nilang ruta ay Maynila patungong Coron. Pahayag naman po ito ni Commodore Kayabyab. Ang ika-apat na pasahero ay nakapag-book daw po ng ibang ticket at nakabiyahe na patungo sa Coron. Sakay naman ang ibang pampasaherong barko Setyembre 5 pa lang. Kasunod daw po ng patuloy na verifikasyon at pagtutugma ng mga datos sa ticket manifest, binago na po ngayon ng Philippine Coast Guard ang bilang ng mga kumpirmadong nakasakay sa MV June Aster mula po sa dating 132 ay naging 128 na lamang. Kaya kahapon sa kanila pong update, 128 katao ang nakasakay physical, 77 ang nasawi, 43 pa rin po ang nakaligtas at 8 pa po ang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan. Patuloy naman daw po ang Philippine Coast Guard sa pagberipika pa at pagtutugma ng mga impormasyon ng mga pasahero bilang bahagi nila po ng patuloy at na pagtukoy at pag-account sa lahat ng individual na nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, bakit ngayon lang nagsipag-sulputan ng itong apat na ito? Ha? From 132, mga kabayan, mga tropa, binaba na po ng Philippine Coast Guard sa 128 yung daw pong actual na nakasakay. Ang sinasabi sa sinawimpalad na MV June Aster. iyong pong nakaligtas sa bawasan mula sa 44. Nabawasan pa ng isa matapos itong matapos sa pumanaw yung isa pong crew nang nasa bing barko na ospital sa Culion. Sa tindi raw po ng mga tinamang pinsala nito mga kabayan mga katropa, ha? Kaya 43 na lamang po yung nakaligtas at 8 pa ang pinaghahanap hanggang sa ngayon, mga kabayan mga katropa. Nagpapatuloy yung pagtatanggal daw po ng tubig doon sa engine room ng nasabing barko, mga kabayan mga katropa. Oily water, so may haalo na pong langis. Hindi po pwedeng diretso mong itapon sa lagad. Iniwasan nga po yung oil spill niyan. Mayroon pong mga oil spill boom. Nakapalibot pa rin niya sa barkong niyan hanggang sa ngayon, mga kabayan mga tropa. Ha? At siyempre, yung po nga pong kaibahan ng amoy. Sa loob na mismo ng barko, yung pong isa rin po sa nagpapabagal sa operasyon ng ating mga otoridad dahil kailangan mong lumanghap ng sariwang hangin. Ayun pa sa iba pong impormasyon. Kakaiba na po yung amoy. Masunog yan, mga kabayan, mga tropa. Yan po, yung mga huling official na datos o impormasyon na inilalabas o inilabas ng Philippine Coast Guard, mga kabayan, mga tropa, regarding pa rin nagpapatuloy na search and rescue pa rin ang kanilang pong ginagamit mga kabayan, mga tropa, na operation ng ating pong mga otoridad. Kabi-kabila na rin pong reklamo, ha? O, reklamo naman ng mga kaanan, mga na sawing pasahero sa kumpanya ng Atienza. Nihirap daw niyong makipag-kausap. Mga kabayan, mga tropa, hindi rin po malinaw yung pong mga ipinapaliwanag sa kanila regarding sa mga claims. Wala na parang humaharap sa kanila maliban sa mga taga EOC. Pero yung kinakailangan nila pong makausap yung mismong representante ng nasabing barko, kumpanya pala, representante ng naturang kumpanya ng barko, na nag-leave the group daw, left the group pala, sorry. Siya rin po ang may gawa, tapos nag-left the group. Hingin na ba na kaya yung pressure? Paano lang yan yung damdamin ng mga pamilya, kaanak,

0: Apat. Apat yung inimbitahan pero tatulong po yung nakadalo. O, na nagbigay ng legal na legal na pananaw. Sa tinatawag na voting threshold sa impeachment trial dumalo kahapon. At si dating President Rodrigo Duterte, personal daw pong humarap sa status conference ng ICC sa The Hague. At sa balitang international naman, mga kabayan, mga katropa, dating Pangulo ng Bansang Kosovo, hinatulan ng ICC pa rin na makulong daw po ng 25 taon. Samantala sa atin naman po mga balitang lokal. Financial literacy training isinagawa naman daw po ng Empeso Brooks Point para daw po sa mga nagsisimula o magsisimula ng kanilang mga business. Headlines. Isang motorista naman sa bayan ng Quezon ng Sugutan matapos punong mabangga ng van. Kabataan ng Barangay New Ibahay El Nido hinikayat na sumailalim sa disaster preparedness at BLS training. Lasting materials na naharang sa pier dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Uy, nawawala na raw. Street sweeper na unang nakakita sa patay na sanggol sa Barangay Tinigiban, naniniwalang sinadyang ipinalaglag ang bata bago ito iniwan sa isang basurahan. LGU Brooks Point, namahagi naman po ng rice subsidy at food assistance sa 18 mga barangay na kanilang nasasakupan. Kamalek Quezon, oy, nagpapatuloy pa rin daw po ang ginagawang pagkakanda sa barangay at sangguniang kabataan election. Iba't ibang panukalang ordinansa patuloy naman tinatalakay sa public hearing sa ginanap o nagginanap sa mga barangay. O, sa bayan naman ng San Vicente, Palawan. Allowance ng mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa, wa hindi pa rin po natatanggap ng ilang mga magulang. Mga mangingista sa barangay Tara sa Coron, apektado na raw po ang bentahan ng kanilang po mga huling isda dahil po sa pagkasunog ng MV June Aster. Mga kabayan, mga tropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong umaga ng Webes. Andog naman po sa ngayon ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga tropa, ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Ay, naku naman. Gusto mo bang matanggal yung kulubot-kulubot mo sa mukha? Oy, sir. Ma'am, lalo na. Yung mga nakakapansin na sa kanila pong balat ay lumalayo na sa kanilang edad. Mas nauuna na sa kanilang edad. Abay, pabatay muna natin uli ang ating pong mukha. Ha? Ang ating balat. Kailangan natin dyan ng collagen at glutathione. Diba? Yung mga produkto meron pong mga glutathione at collagen. Yan ang makatutulong para muni pong magkaroon ng younger looking skin. Yan po ay ginawa na po ng Yes to Health Incorporated. Kanila po itong inihalo na sa ating pong paboritong pampainit. Paboritong pampainit sa umaga, kahit sa merienda, yung kape. Kaya narito ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated with glutathione and collagen. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. Ha? Bukod po sa meron po yung glutathione at collagen niya, nandyan pa rin po ang mangosteen powder at moringa powder. Healthy coffee pa rin yan, mga sir, mga ma'am. Opo, at yan po ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya kayo po ay makasisiguro niyan po ay safe at effective. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, available o mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga ano ha, Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras po natin mga kapay, mga katropa, 21 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oo, doon sa ating po mga katropa.

0: Pa ngayon pa lang. Ngayon pa lang ho. Oo. Nakamulat yung mga mata. Good morning. Good morning ha. O, balitaan na po tayo. Exciting Pilipinas na po tayo mga kabayan, mga tropa. Ha? Throwback Thursday pa. Oy, dako samantala mga kabayan, mga tropa. Saglit lang ha. O, doon sa ating po mga katropa nanonood. Sa ating pong Facebook Live. Good morning na. O, at ganoon din sa ating pong mga tagapakinig. Sa radyo naman. Ayan, magandang morning na po sa inyo mga sir, mga ma'am. Ha? Sa oras, sa 22 minutos, sa mga kabayan, mga katropa, o kinakailangan muna namin magpainit din sa sikmura. Ha? Sabayan nyo kami, mga kabayan, mga katropa. Magkakapilan tayo. Saglit lang. At sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, tutunghayala po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Dito lang sa...
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
5: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time mga katropa, grab na po ang 30 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan na handog naman po sa inyo. O, ng kape, mild coffee o para sa ating pong mga katropa dyan na meron pong hyper acidity. Ha? Yung mataas o madali pong magkaroon ng acid reflux. Kapag nasasayaran ang mga non-healthy coffee, yung sikmura ninyo, di ba? Mahap di, sumasakit. Yung iba na, nagkakaroon pa nga ng palpitation. Panahon na po, mga kabayan, mga katropa, para palitan. Palitan na po ninyo. Switch na kayo dito sa ating healthy coffee, ha? Ito ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, at gawa po sa mga purong natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, ha? Moringa powder at soya powder. Opo, ha? Mild coffee at non-caffeinated, kaya kahit bata po pwedeng uminom nito. Ang Santon Plaza Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, available na po yan. Mabibili na po niya yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Dito Ray, good morning. Ha? Kay Ma'am Janet Davis ng Nara, Palawan. Good morning, good morning. Ganoon din kay Sir Danilo Cañete, ha? At Sir Tristan Wyatt Gulay. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kayo mga sir and ma'am. Ha? Habang kayo po ay nakikinig sa ating pong mga balita. Speaking of mga balita, mga kabayan, mga tropa, ha? Dakoy na po natin yung detalye ng ating pong mga balita. Nain na po natin ang ating pong mga balitang lokal, Engineer Moises. Mag-local news tayo. Kamaya na yung national. Yun nga po mga kabayan, mga katropa, yung sa ating pong mga balitang lokal, handog naman po sa atin, o hatid naman sa atin, ng ating pong mga field reporters. Nain na natin itong balita ni katropang Dennis Chua, ang financial literacy training. Sinagawa daw po ng M-Peso, Brooks Point, para daw po sa mga magsisimula ng kanila pong mga negosyo. Napaka-importante ito, yung financial literacy. Mga kabayan, mga katropa, napakahalaga itong programang ito. Mga kabayan, mga katropa, sa mga magsisimula pa lang. Kasi ito yung medyo may pagkukulang dito, yung ilang pong mga nagsisimula pa lang na mga negosyante, ha? Sige, balikan na natin si katropang Dennis. Unahin muna natin sa katropang Ray El Garan. Sa kanya pang balita, ang isa pong motoristang babae. Diyan sa bayan ng Quezon, Palawan, yun daw pong sugatan. Matapos daw pong mabangga ng van. Detali po ng balita niyan, katropa natin, Ray El Garan. Live report. Live report. Katropang Ray. Morning. Katropang Ray. Oh, katropang Ray, good morning, good morning. Oh, katropang Ray.
1: Sugat.
0: Oh,
1: paki... At napakatayo ang isang babaeng motorista.
0: Oh. Paki ano, from the top, katropang Ray. From the top. Medyo nagkakaroon ng technical problem dito sa atin, ha? Katropang Ray. For the second time around.
1: Nagtamo ng sugat at hirap pagkatayo ang isang babaeng motorista sa kahabaan ng Barangay Aramay 1, Quezon, Palawan, matapos mabangga ng pampasaherong van September 16, 2026 sa hapon. Ayon sa ulat, magkasunuran umano ang nakabit scooter at van. Subalit, pagdating sa lugar ng insidente, ay bigla raw na nagpreno ang scooter. Kaya ang resulta, kumantong sa aksidente. Samantala, mabilis na ang sinugod sa pagamutan ang nasangkot at nilapatan ng kaukulang delegasyon habang inaasahan namang magkakasundo na lamang ang magkabilang panigkaw na rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasawan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan at SFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Ray. Baka naman masalong dikit naman kasi yung van sa motor. Kung biglang preno at nabunggo siya, masalong dikit. Kaya nga dapat po meron yan, di ba? Distance. Keep your distance. Yan yung mga ilang pong mga nababaliwala na pagdating po sa kalsada, ha? Keep your distance. Huwag kang tumikit sa sinusundan mo. Yan nga, katulad yan. Bigla ang preno. Hindi ka nakaiwas. Resulta, narumbo mo yung kanyang likuran.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, balikan natin si katropan Dennis Chua, ha? Dito nga sa Financial Literacy Training Program. Isinagawa daw po ng M-Peso Brooks Point para daw po sa mga magsisimula ng kanilang mga negosyo. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
2: Live Report! Live
3: Report! Mga tagumpay na ito ang gawa ng Ministro Palitan ng Service of Peace and Purpose of Mind and Bronx Point. Ang Financial Literacy Training in September 15, 2018, is involving to Barangay Dugdug sa Nis Nabing Bayan na ang conveying aspect ng ilang mga individual. Wala sa buong mga hands na nagbakari ng practical na kaanaman at mahalagang pizza sa tamang paghawak ng pera, madali ng pagbabanshit, pag-iipong at paggawa ng mga responsable leksyon at mga misyanda. Layunin ng design, mabigyan ang palatnig sa paglakakalaman at masanahan upang mas maayos sa kapangituan ng kanilang kita, magkaroon ng malasunod ng siyang habit sa at makapaganda para sa mas matatulog at sa chemical bukasin sa pananalapi. Bahag dito ng layunin mapaunda ng kasanayan ng bawat individual upang mapagaan ang buhay ng bawat isa. Ang balita ito ay atin sa inyong sampung class, Copenhagen. Ang kating siksik sa vitamina kaya subukan mo na mula sa 1-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Maraming salamat, nakatrabang Dennis. Nakatid sa ating orasan, nakarap na po ang alas 4.37 na po ng umaga. Samantala, mga kabataan naman sa barangay New Ibahay, sa bayan pa rin ng El Nido. O bayan ng El Nido, inihikayat daw na sumailalim sa Disaster Preparedness at BLS Training o Basic Life Support Training. Katropa natin sa balita niya na Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
4: Hinikayat ang sangguniang kabataan ng Barangay New Ibahay ng El Nido ang mga kabataan na makilahok sa isa sa gawang Disaster Preparedness and Basic Life Support Training sa September 18. Isa sa gawa ang pagsasanay sa pakipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng El Nido na layong palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan sa pagtugon sa mga emergency at kalamidad. Nakatakdang magsimula ang aktibidad alas 9 ng umaga habang ang eksaktong lugar na pagsasagawa nito ay ilalabas pa ng mga organizers. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ang Disaster Preparedness, Basic Life Support, First Aid, Emergency Response at mga hakbang para mapalakas ang community resilience. Ayon sa SK ng New Ibahay, mahalagang mabigyan ang kabataan ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan upang maging handa at makatulong sa oras ng mga pangangailangan. Layunin din ng programa na mahubog ang mga kabataang aktibong may kakayahang tumugon sa mga hamon na dulot ng mga sakuna at emergency sa kanilang komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw ng mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala, Puerto Princesa Tourism Summit 2026. Oy, formal po ang sinagawa o sinimulan. Dito po, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong lunsod. Detalye na balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: Nagtipon nga ang mga tourism stakeholders dito sa lungsod ng Puerto Princesa para sa isang direksyon daw ng pagpapaulat ng turismo ng lungsod sa pamamagitan ng dalawang araw ng Puerto Princesa Tourism Summit na sinimula na kahapon sa isang hotel dito sa syudad. Dumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa tourism industry, academe, government agencies, private sector, tourism, enterprises at media upang talakayan ang mga oportunidad, hamon at posibleng hakbang para sa higit pang mapalakas ang turismo sa lungsod. Sa mensahe ni Mayor Lucelo Beron, inilatag niya kahapon ang mga plano at kasalukuyang programa ng city government para maiangat ang kalidad ng tourism industry. Kasama na dito ang pagpapalakas ng ecotourism, MICE tourism, sports tourism at cruise tourism. Ganyan din ang pagbuo ng mga bagong tourism offering kagaya ng seafood culinary tourism. Marami doon kasing isla dito katropang Ali. Kaya pagkatapos yung ating integrated fish port ay i-offer na itong seafood culinary tourism. Samantala, binigyang tiin naman ni Department of Tourism Maropa Regional Director Roberto Alabado III ang mahalagang papel ng Palawan at Puerto Princesa bilang mga pangunahing tourism driver ng bansa. Hinikayat niya ang mga tourism stakeholders na pagandahin ang tourism experience, bumuo ng mas experimental na tourism packages, palawakin ang accessibility, tiyakin ang kaligtasan at higit na maipromote ang mga emerging destination. Na call out ni Alabado kahapon yung ating mga taga LTO tsaka yung mga sa mga driver ng van katropang alit, dahil sabi daw ng mga turista, pag pumunta sila ng bumiyahe galing Puerto Princesa papunta ng Norte, ay biyaheng langit daw sa bilis ng takbo ng mga driver katropang ali. Yung mga turista, nagreklamo dahil sa napakabilis ng takbo ng ating mga sasakyan.
0: No, habol oras eh.
5: Ha?
0: Habol oras.
5: Habol oras.
0: Oh, no? Yung mga karamihan sa biyaheng El Nido, habol oras na sila.
5: Bagay. Kaya ang term na ginamit ay biyaheng langit.
0: Biyaheng langit. Ganun okay. Talaga, mabibilis talaga yan.
5: Malapit na sa langit. Talaga
0: yun
5: naman.
0: Yun lang ang problema. Nagreklamo yung mga turista.
5: Turista. Kasi nga, kung biyaheng langit na delikado na yun.
0: Dapat ito makuha ng Provincial Tourism Office, di ba?
5: Kaya nga.
0: Sige.
5: Samantala, isa naman sa inilatag din, sinabi rin pala ni Alabado, yung pabasahin sa tricycle. Meron daw silang mga OJT na dyan sa airport. Pinagalitan pa rin ng mga tricycle driver dahil sinabi nila yung totoong pamasahe sa mga foreigner. Hindi na nakakasingil na tag 200, tag 300.
0: Sino mga tricycle yan?
5: Hindi na binanggit na Alabado. Sinabi niya na kasi sinabi ng mga OJT nila na yung totoong, yung nakalagay sa taripa, pinagalitan daw ng mga tricycle, yung mga OJT ng TOT. Bakit sinabi niyo yung totoo? Hindi na kami makasingil ng mahal.
0: Baka pabiro lang.
5: Ha?
0: Baka pabiro lang naman.
5: Hindi, totoo yun tayo. Totoo.
0: Totoo ba?
5: Kausap natin yung taga Ertoda at saka yung sa tourism tricycle natin. Ay sabi ng taga Ertoda, kasi 2017 pa daw yung yung taripa na nakalagay doon, kasi gusto nga nilang papalitan daw yon.
0: Pero mukhang wala na rin kasi wala na rin si Living Ertoda ngayon dyan eh.
5: May pag-uusap
0: sa labas,
5: daw, nag-usap
0: sila. Bawal na nga sila eh.
5: Hindi, okay na. Magbabayad lang daw sila.
0: Uwe.
5: May pag-uusap daw doon sa nakarang araw sa San Miguel. At mamayang alauna ng hapon, mayroon pag-uusap muli doon sa Committee on Transportation tungkol dyan.
0: Hindi nga.
5: Katulad doon ng dati, parang may ano sila doon sa area sa loob. Uwe. Mayroon na doon silang binabayaran.
0: Uwe.
5: Medyo nagkasundo-sundo na daw. Yung Uwe. Saham na kayong airport.
0: Totoo.
5: Totoo daw eh.
0: Sige, malaman natin yan sa mga susunod na araw.
5: Oo, malaman natin. Pero yun daw yung medyo nakakaroon ng negotiation.
0: Sige.
5: May bayad lang daw.
0: Sabi niya yan eh.
5: Kaya nga eh. Sana nga. Isa naman sa mga hamon na inilatag ni Alabado sa ito sa Rea kung paano magiging whole year tourist destination ang Puerto Princesa. Habang binigyang diin niya kalagahan ng pagbibigay ng tama at sapat na tourism information, ito rin sasabi natin. At pag-ugnay sa mga turismo sa accredited tourism enterprise. Nagbahagi rin ang kanyang karanasan at best practice na Sir Eric Kaye ng Kainator, Roy Rodriguez ng Palawan Butterfly Eco-Garden and Tribal Village at iba pang mga negosyante. Samantala, tinalakay naman ang City Tourism Council President Brian John Bisol ang pananaw ng private sector sa kalagayan at mga hamon ng tourism industry kabilang investment, paggamit ng data, tourism product identity, international gateway at papel ng pribadong sektor sa pagpapaulad ng turismo. Layo rin daw ng ginagawang Tourism Summit na ngayong araw ay pangalawang araw na makahanggang ngayong araw nito, Katropangali, na makapuod ang mga konkretong hakbang at pananaw ng mga nagsiselbing gabay sa pagpapaunlad ng turismo ng Puerto Princesa sa pamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, akadim, tourism enterprise, media at iba pang stakeholders. Yan ang balita. Katuwang ang Santon Gold Herbal Tea na masarap inumin na tuwing ganitong mga oras na ito para lalong kumanda ang pakiramdam ng ating sana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, 46 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, blasting materials na naharang sa pier dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nawawala na raw. Katropa natin sa balita niya na Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
6: Hindi makita o nawawala di umano ang nasa 13 tons na blasting materials na naharang sa Puerto Princesa Port noong September 13, 2026. Ayon sa impormante, di umano'y hindi rin nakasuhan ang nagmamayari o kahit man lang mga driver ng truck kung saan nakalagay ang iba't ibang uri ng pampasabog. Hinarang ang truck sa pier at sa pag-inspeksyon gamit ang canine dog ng Philippine Coast Guard, tumambad ang napakaraming blasting materials na idiniklarang DepEd Supply sa halip na dangerous cargo. Hindi pa rin natutukoy kung sino ang nagmamayari ng nasabing materyales, bagamat may nakalagay sa manifesto na ang consignee nito ay nakapangalan sa BM Equipment Resources. Ilan sa paglabag ay misdeclaration, pagkakadiskubre na mga uri o sangkap ng pampasabog, permit para ibiyahe, at hinihintay ang Philippine Coast Guard kung ano ang nangyari at kung nasaan na ang 13 tons blasting materials. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at mahabang panahon nakakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Street sweeper na unang nakakita sa patay na sanggol sa barangay Tinigibahan. Naniniwala din mo nang sinadyang ipinalaglag ang bata bago rito iniwan sa basurahan. Katropa natin sa balita niya na IC Pakaldo.
2: Live report. Live report.
7: Naniniwala ang street sweeper na si Elsie Songkayaon na posibleng sinadyang iwan at itapon ng isang patay na sanggol na lalaki sa basurahan sa barangay Tinigiban kahapon ng umaga. Ayon kay Songkayaon, nagulat siya ng mahulog ang laman ng garbage bag na kanyang binuhat mula sa ibabaw ng isang drum. Doon niya nakita ang sanggol na nakasilid sa plastic bag at may kasamang iba pang basura. Kaawa-awa umano ang sinapit ng sanggol para kay Songkayaon na nagpahayag ng lungkot at pagkagalit sa nangyari. Ayon naman sa midwife na si Marites Selga, tinatayang nasa 6-7 buwang gulang na ang sanggol. Dinala ang labi sa hospital ng Palawan para sa pagsusuri at kaukulang proseso bago ito nailibing kahapon. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, tama na natin si Katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1 at ating pamilyang bayan. Kuya Toto, good morning!
2: Live report.
8: Yes, good morning Katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin ang ospital ng Palawan. Kagabi pasado alas 10, isang 23 anyos na motorista ang nagkaroon ng banggaan sa may bahagi ng Wiscombe Road, particular na sa may kanto ng Hagedorn Road, Katropang Ali. Base dito sa medical record ng ospital ng Palawan, parating muna itong isang motorsiklo. Noong makasalubong itong isang tricycle na bigla umano itong lumiko sa may bahagi ng Hagedorn Road, Katropang Ali. Dahilan ng kapag pagka-aksidente at pagkabangga nitong tricycle. Nagtamo itong 23 anyos na motorista na taga-barangay Tinigiban ng bali sa kaliwang braso. Agad naman itong dinala dito sa ospital ng Palawan at nagtungo na rin ng pamilya ng tricycle driver upang kausapin at sasagutin umano ang kanilang gastusin dito sa isang motorista, katropang Ali. Sa ngayon, itong motorista na 23 na taga-barangay Tinigiban ay nanatili pa sa ospital ng Palawan at papagpasyahan pa umano ang natamong bali nito kung ito ba ay sasimintuin o kakabitan ng bakal, katropang Ali. Sa ngayon, yun lang yung naitala sa ospital ng Palawan, katropang Ali. At ang ating binabantayan sa araw ng Huwebes ay nasa 3, katropang Ali. Siguro bukas dadanan tayo sa PS1 at dahil hindi natin napadaan ngayon at may dumiritso naman dito sa public market ng San Jose, katropang Ali. So ating makikita kayo na dumating itong van ng slaughter. Dala-dala yung ating mga kinatay na baboy mura dyan sa slaughter, katropang Ali. Sa ngayon, bukas ang ating live at nandito na tayo sa pwesto ng presyuhan ng mga manok ngayon, katropang Ali. So iilan lang pa rin ang ating makikita na nakadispray sa ngayon. At wala pa rin tayo halos nakikita na mamimili sa ngayong oras na ito, katropang Ali. Ma'am, good morning. Tanong na natin na magkano ang ating chicken feet? Ito po. Magkano po?
9: 170 per
8: kilo. 170. Itong ano
9: siya? Ison? Easy po, ison.
8: Oh, magkano yung ison natin?
9: 200 per kilo.
8: Magkano po?
9: 200 per kilo.
8: 220?
9: 200.
8: Ah, 200 lang. So ito siya, itong ano po ito siya?
9: Saan po? Midwings yan, sir.
8: Magkano po?
9: Midwings, 200 per kilo.
8: Itong bisoka po?
9: Ganun din, same ganun, sa iso
8: po. Yan na sila. Wala pa pagbaba o pagbago?
9: Wala naman pagbaba.
8: Okay. Ma'am, baka may gusto kong patiin?
9: Ay, wala.
8: So, yan ka, tropang Ali. Ito lang pala natin nakikita. So, ito yung pwesto natin ngayon sa San Jose Public Market natin. So, patuloy pa yung ano, ang pag-slice ng kanila mga katay na baboy, katropang Ali. Doon sa isdaan, wala pa rin tayong nakikita sa mga oras na ito na nakadisplay. So, tanging muna itong mga karning baboy at manok pa lamang ating nakikita dito sa San Jose Public Market natin.
0: Sige.
8: So, dito tayo. Oo, dito lang muna siguro, katropang Ali. So, medyo malungkot tayo sa nasi. Wala pa tayo makita na mamimili.
0: Mm-hmm.
8: So, good morning sa ating mga katropa dito sa San Jose, ano na talagang maagang nagigising para ihanda yung kanilang paninda ngayong umaga na ito. Yan muna ating balita. Happy chatting yan. Ang numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C. Na ito yung mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkagasang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katapang kaya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, aking katrabang Kuya Toto Ronnie, mula sa ospital, diretso sa palengke. Samantala mga kabay, mga katropa, balikan muna natin uli ang ating pumakasamang mga field reporter sa karagdaga mga balitang lokal. LGU Brooks Point na mahagi naman ng rice subsidy at food assistance sa 18 mga barangay na kanila pong nasasakupan. Oh, ba talaga na? Ano itong mga food assistance na ito, ha? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
10: Namahagi ang LGU Brooks Point na bigas at food assistance sa lahat ng 18 barangay sa bayan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang Rice Subsidy Program nitong September 16, 2026 sa pinangunahan nila DILG Coraline C. Achenza at MSWD Officer Rinaldo Bacusa ang sabay-sabay na distribution niya katuwang ang mga barangay officials na naglalayong maihatid ng maayos at napapanahon ang tulong mula sa mga indigent families. Ang BBM program ay nagbibigay ng rice assistance bilang suporta sa food security at pang-araw araw-araw ng pangangailangan ng mga benepisyaryo. Layo nitong pataasin ang bilang ng mga tulong na naipaparating sa taong bayan upang lahat ay mabigyan ng maginhawang kalusugan. Samantalang pamahagi nito ay magtatagal ng ilang araw pa upang lahat ay mabigyan ng tulong ng pamahalaan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, Comelec Quezon, nagpapatuloy pa rin daw yung kanilang ginagawang paghahanda. Sa nakatakda, nakatakda ba? Na barangay at sangguniang kabataan election. Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
11: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng COMELEC sa Quezon, Palawan para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa buwan ng Nobyembre 2026. Ayon sa ahensya, hindi mawawala ang kanilang paghahanda lalo't wala pa umanong batas na naguutos na ipagpaliban ito. Nabatid na inoprobahan ng Senado sa third and final reading para gawing 5 taong termino ang mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan para ipaglibad ang halalan. Meron pa man raw ay panukala pa lamang ito at kinakailangan pang makumpleto ang proseso bago maging ganap na batas. Yan ang balita. Atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, iba't ibang panukalang ordinansa naman, yun daw pong patuloy na tinatalakay sa mga public hearings na ginaganap sa mga barangay sa bayan naman ng San Vicente. Nagbabarabarangay yung kanilang LGU para talakay yun ang kanilang mga panukalang ordinansa abataga. Alamin pa nga natin ang iba pang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
4: Patuloy na isinasagawa ng sangguniang bayan ng San Vicente ang serya ng public hearing sa mga barangays upang talakayin ang iba't ibang panukalang ordinansa na may kaugnayan sa transportasyon, kalusugan, turismo, negosyo, agrikultura at pangangalaga sa kapaligiran. Pinangunahan ang pagdinig ni Honorable Ruel Molo, chairperson ng Committee on Laws bilang presiding officer, katuwang si Municipal Vice Mayor Maria Carmen Silagan at mga membro ng sangguniang bayan. Isa-isang pinaliwanag ng mga konsehal ang kanilang mga panukala habang nakibahagi naman sa talakayan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sanggapan, sektor, organisasyon at iba pang concern stakeholders. Kabilang sa mga panukalang ordinansa ang wastong pagsusuot ng identification card ng mga driver ng tricycle, pagtatakda ng maximum speed limit sa mga sasakyang di motor, pagkilala sa healthcare proxy sa mga health facilities at pagpaparehistros at regulasyon ng mga tour guides sa munisipyo. Tinalakay rin ang mga panukala para sa pagtataguyod ng barangay micro business enterprise at pagbibigay ng lokal na insentibo sa mga kwalipikadong negosyo. Kasama rin sa agenda ang pangangalaga at pagpapanumbalik ng riverbanks at waterways, regulasyon sa operasyon ng bagnet sa municipal waters, SSS registration o clearance bilang requirement sa pagkuha o pag-renew ng business permits at panukalang pagtatakda ng water rate para sa konsumo ng 0 hanggang 5 cubic meters. Sa pamamagitan ng public hearing, nabibigyan ng pagkakataon ang mga resource speakers, concerned sectors at iba pang stakeholders na maglahad ng kanilang mga pananaw, mungkahi at komento bago isulong ang sangguniang bayan ang panukala sa mga susunod na yugto ng legislative process. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga toda naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, apektado daw ng libreng sakay program ng city government. Katra pa natin sa balitang niya na Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: Hindi lang mga multi-cab driver at operator ang nagre-reklamo ngayon sa libreng sakay program ng city government dahil maging ang mga tricycle driver at operator o mga toda ay apektado rin daw. Sinabi yan ni Henry Villamor, Pangulo ng Puerto Princesa City Federation of Tota sa panayam ng XFM Palawan kahapon. Ayon sa kanya, marami kasing mga tricycle driver ang wala ng makuhang pasahero dahil sumasakay na ang mga ito sa ibas ng city government. Dahil dito, apektado rin daw ang kanilang kita at pamumuhay. Kaugnay ito, plano ng federasyon na gumawa ng isang position paper ng pagtutol sa libreng sakay program at maibigay sa city government. Patuloy naman kinakuha pa ng XFM News ang panig ng city government hinggil dito. Matatandaang inilunsad noong Lunes ang libreng sakay program ng city government para may masakyan ang mga commuter tuwing rush hour. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Allowance ng mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa, abay hindi pa rin po natatanggap. Alang, hindi po nang ilan lang, marami pang mga magulang. Katra pa natin sa balita niya na Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
6: Nananawagan ang ilang mga magulang sa Puerto Princesa na bilisan na ang pagbibigay ng allowance para sa mga estudyante. May ilan pa kasing hindi pa nakakatanggap ng 3,000 pesos allowance tulad ng school ng San Pedro, Santa Monica, Bangkaw-Bangkaw at iba pa. Pero una na nagsabi si Consul Bitoy Oliveros na tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga magulang at inasahang matatapos at matatanggap na ng lahat ng mga magulang ang allowance sa pagtatapos din itong buwan ng Setyembre. Matatanda ang hindi cash kundi online bank ang paraan na pagbibigay ng allowance na tila isa ito sa itinuturing ng mga magulang na nagpapatagal sa pamamahagi. Yan ang balitang atin sa inyo ng Sandon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang may kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Sandon Plus Herbal Capsule. Meron ito mangustin, buringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Sandon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales. XFM News.
2: Ito ang exciting babies.
0: At sa huling buksan ng ating po mga balitang lokal, mga kabay, mga katropa, yun daw pong mga manging isda sa Barangay Tara, dyan sa, o doon po sa bayan ng Coron. Apektado na rin po ang bentahan ng isda dahil daw po sa pagkasunog ng MV June Aster sa karagatang malapit sa kanila. Dita rin ang balita niya mula naman kay katropang Girly Cadasio.
2: Live report! Live report!
12: Hirap ngayon sa pagbebenta ng kanilang mga nahuling isda ang ilang residente at manging isda sa Barangay Tara kasunod ng pagkasunog ng MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa mga residente, ilan sa mga fish buyer ang nag-aatubiling bumili ng kanilang mga isda dahil sa pangamba na maaaring napunta sa dagat ang ilan sa mga nawawalang sakay ng nasabing barko at hindi pa natatagpuan. Dahil dito, naapektuhan umano ang kanilang kabuhayan at kita mula sa pangingisda. Hiniling ng mga residente na maglabas ng malinaw na payag ang mga kinauukulang ahensya kung ligtas pa rin kainin ang mga isdang nauhuli sa karagatang sakop ng Barangay Tara. Nais nilang magkaroon ng sapat na impormasyon at katiyakan upang maibalik ang tiwala ng mga mamimili at fish buyers sa kanilang mga produkto. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
2: Ito ang exciting
0: babies. Maraming salamat sa ating pong mga kasama, mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Yan pong mga dekalidad at healthy coffee ay produkto po ng Yesti Health Incorporated na inihahandog po para sa inyo mga katropa. Ha? At yan po ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar nationwide.
2: Ito ang exciting podcast.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 4 na minuto na po, makalipas ang alas 5 na po ng umaga, morning muna sa ating po mga katropa dyan sa Barangay Abarwan, Was, Balawan, kina katropang Eco Etzalar. Malamig daw na umaga, ha? Painit ka na ng kape. Magpainit ka pala ng tubig at magtimpla ng kape, katropang Eco, ha? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka o mag-Santon Gold Coffee Mix ka or Premium D3 Coffee Mix ka. Oh, okay, alright yan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ha? At doon naman sa atin naman pong mga katropa dyan na kagigising pa lang. O, alas 5 na, ha? May pasok. Yung mga sidal, may pasok, ha? At yung pong tanggapan ng ating gobyerno hanggang ngayong araw ito, may pasok. Yung mga nasa ilalim pa rin ng 4-day work week, ha? Gising at prepare na mga sir, mga ma'am. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kabay, mga tropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika,
13: angat sa komentaryo,
14: angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting!
15: Exciting!
16: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
17: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
18: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist.
16: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
17: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
19: Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3!
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
26: Santon Plus
21: Herbal Oil.
27: Ito ang XFM Palawan.
28: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
29: XFM
28: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
29: This is XFM.
28: Ang katropa mo. Exciting!
30: Exciting!
0: 11 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
31: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kapay, mga katropa, balik po tayo sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At sa oras na ito, dakoy naman po natin ang ating naman pong balitang national. Sa ating pong balitang national, sa pagdinig po ng Senate Impeachment Court, hapon nagpatuloy po yan. Inibitahan nga po itong mga retiradong magistrado ng Korte Suprema upang magbigay ng kanila pong legal na kaalaman at karanasan hinggil daw po sa interpretasyon ng provision ng 1987 Constitution na nangangailangan po ng 2/3 votes of all the members of the Senate para po sa conviction. Iginiit ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na ang batayan sa pagkukwenta ng 2/3 vote sa impeachment trial ay dapat ang bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi automatikong ang 24 na miyembro ng Senado. Hindi personal na dumalo itong si Davide sa Senate Impeachment Court sa halip nagsumiti na lamang ng kanyang written legal memorandum. Ayon dito sa kanya pong memorandum o written legal memorandum, and quote, the basis of computing the 2/3 must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of cause should not be included. Saad nga nitong si Davide. Para naman kay retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, ang kanyang pananaw sa posibilidad na bumoto ang mga senador na hindi nakadalo sa mga pagdinig ng impeachment trial. End quote, is it the truthful and fair to allow senators to cast their votes despite being absent in hiding abroad, legally detained, sick, or hospitalized, or otherwise absent, and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanors of the witness. Sinabi rin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuña na maaari pa rin bumoto ang isang senator judge kahit hindi ito nakadalo sa mga pagdinig sa impeachment trial. Ayon kay Ascuña, kung naniniwala ang isang senador na kaya niyang magbigay ng patas at tapat na hatol batay sa buong record ng kaso at alinsunod sa konstitusyon at batas, maaari umano itong bumoto sa impeachment proceedings. Para naman kay retired Supreme Court Associate Justice Renato Puno na ang bilang ng boto para sa impeachment conviction ay nakabatay sa 2/3 of all the members of the Senate. Ayon sa kanya, dahil fraction ang ginamit sa Constitution, maaaring magbago ang kinakailangang bilang ng boto, depende daw sa kabuuan o kabuang bilang ng membro ng Senado.
31: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus na meron pong kakayahan na maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito, mga kabay, mga katropa, ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
31: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal!
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po, mga kabay, mga katropa. Humarap naman kahapon, Miyerkules, September 16, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference sa kanyang pong kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Yan po ang unang pampublikong paglitaw ng ngayon po ay 81 anyos sa pong dating leader matapos ang higit isang taon mula sa huli siyang makita sa pamamagitan ng video link noong pong Marso taong 2025 kasunod ng kanyang pong pagkakaaresto. Humarap ang dating pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Joanna Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite ng mga medical na eksperto ang kanyang mga evaluation report o ang kanilang pong mga evaluation report tinggil sa

0: Parang ng korte, nananatili ang dating leader sa custody ng ICC habang patuloy na iginigiit ng kanyang defense panel ang kanyang legal at medical ng mga apila.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 17 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalibos sa pabo ang alas 5 ng umaga. Sa atin naman po ang balitang international. Ito, may kinalaman pa rin ang ICC dito. Hinatulan namang makulong ng 25 taon ng International Criminal Court si dating Kosovo President Hashim Thaçi. Ito'y matapos sa punong mapatunayang guilty ito sa kasong war crimes. Sa ginanap na pagdinig ay nahatulan ang 58 anyos na dating leader ng Kosovo dahil po sa krimeng noong independence war ng Kosovo laban sa bansang Serbia taong 1990. Sa nasabing gyera ay mayroong mahigit na 10,000 katao ang nasawi. Nailabas ang hatol matapos sumuno ang 3 taon na pagdinig sa mga kaso na kinabibilangan ng murder, illegal arrest, torture at cruel treatment. Maging ang ilang aligasyon laban sa kanya na hindi pa napapatunayan. Si Thaçi ay co-founder at commander ng Kosovo Liberation Army o KLA, ang grupo daw na lumaban sa kalayaan at tinuturing na bayani sa Kosovo. Inakusaan siya ng pagpatay ng nasa 100 katao at ang pagkawala ng ilang mga tao. Kasama niyang nakatulan ang 3 dating commander ng KLA. Itinaguyod ang Kosovo Liberation Army noong pong 1990 bilang militant group ng ethnic Albanians na noon ay probinsya umano ng Serbia na naganap o sa naganap na gera sa ethnic Serb minority. Naging unang prime minister si Thaçi o si Thaçi noong pong ng Kosovo noong sila ay magdeklara ng independence sa taong 2008 at naging pangulo pero nagbitaw sa peso noong pong taong 2020 para harapin ang kanyang kaso sa The Hague. Mga kapay, mga katropa, ang ating pong balitang international ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, ugaliin na po nating uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 21 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, alamin muna natin ang magiging tayo na panahon ngayon pong araw na ito ng Webes mula po sa DOST Pag-asa. Si Sir Obet Badrina yung ating pong mapapakinggan.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Dushuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Duchuan ay inaasahan po natin na patuloy nakikilos, Pahilaga, Hilagang Silangan. At maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa.

0: So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao. Lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Ngayon man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kung minsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pa kanluran nitong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makaka-apekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region, at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon at gayon din sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Maina, magdala pa rin tayo ng mga panang galang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Husgaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Sir Obed Badrina, mula sa DOC Pag-asa o may low pressure area ang Palawan. Ha, mga kabayan, mga katropa, ha? Well, anyway, nako, yun po yung magdadala ng maulap na papawirin dito sa malaking bahagi po ng ating lalawigan, ha? Siyempre, yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, ating pong mararanasan. Samantala, 26 minuto sa po, makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, 17 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. ang inyong taga-Bulahaw, taga-gising kada umaga, katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa nag-aatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health na pwede nyo pong mabili sa inyong pong mga suking botika. At nandyan din ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan, pwede po ninyong mapuntahan at kayo po ay makapagpa-check up po doon, ha? Mabigyan kayo ng complete health assessment at pwede rin kayo maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa atin pong mga wellness clinic, ha? Kaya bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga centers. Sa kanan po ni Dr. Emilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw at sana po ay okay na okay tayo. Saan man tayo nakikinig ano, na lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, mga katropa. Eh, mag-uusap na naman tayo regarding natural health care. Kung paano natin pangangalagaan ang ating katawan na ligtas sa sakit at prevention na rin. Kasi mahirap na kapag nagkakasakit tayo.
0: Tama, Dok. Oh. Mahirap pagka tayo po ay tinamaan na, ano? Ng mga napapanahon ng mga karamdaman. Ang mas mahirap na mga karamdaman, Dok, is yung mga ano eh, mga chronic diseases, ano? Yung mga napatagal na mga sakit sa ating pangatawan na hindi natin kaagad-agad sinolusyonan, ano? Hindi kaagad natin inagapan at lumala nang lumala hanggang sa nagdulot na ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya wag natin hintayin na yung mga simple, ano? Mga common na problems sa ating pangangatawan ay hindi kaagad po natin masolusyonan, ha?
1: Oh, actually, doon nagsimula sa mga simple.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi pag simple lang, hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng importansya. Pero pag lumala na, yung tipong hindi ka na makapagtrabaho, doon mo lang maiisip, dapat pala inagapan ko, ano? Gumawa ako na hakbang para malaman ko kung paano ko ito iiwasan.
0: Tama, Doko. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ha? Mahalaga is ano eh, proactive. Ha? Magiging maagap sa anumang bagay, ano? Pati sa ating pong kalusugan, eh, kinakailangan maging maagap tayo, ha? Kasi sa mga sakit, Dok, isa sa kalaban natin is yung oras, eh. Yung panahon. Ano? Pagka yung karamdaman ay namalagi ng matagal na panahon sa ating pong pangangatawan, eh, may tinatawag yan sila na ano, Dok, eh. Especially yung mga pathogens. May resistance na tinatawag sila, ano? Yun ang mahirap dun pagka yung mga bacterias, mga microorganisms sa pangangatawan natin ay nakapag-create ng mga shield, mga panangga doon sa mga gamot na atin pong iniinom at nagiging resistant na sila. Kumbaga napalakas na sila sa katawan natin. Ako, eh, mas mahirap na yung solusyonan, ano? Yung ibang mga karamdaman naman ay umugat na doon sa atin pong pangangatawan. Eh, mahirap na rin silang gamutin, ano? Kaya yan ang mahalaga sa mga kababayan natin na atin pong maagapan ang mga simple, yan, na mga karamdaman at yung mga major diseases sa atin pong pangangatawan. Kaya nandyan ang atin pong kumpanya na Yes to Health, katuwang atin pong mga produkto na panaan natin, kumbaga kasangga natin yan sila sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya araw-arawin po ang pag-inom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nandiyan ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 na magbibigay po sa atin ng sapat na nutrisyon, magdadagdag ng sapat na sustansya sa atin pong pangangatawan para makakope up yung katawan po natin laban sa iba't ibang mga karamdaman na pwede pong maminsala sa atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, pwede yung mabili sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganyan din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Dun, add to cart kayo dun sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga katropa, mga kaibigan. Okay? Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Okay, share nyo na rin ating po mga FB page, mga kaibigan, ha? At sa mga gusto pong bumisita sa ating po mga wellness center, ay narito ang ating po mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan po natin itong isang problema, no, dito sa atin pong pangatawan, ha? Kung kayo ay nakakaranas ng mga pagtubo, ng mga bukol-bukol sa inyo pong pangatawan. Kung kayo po ay merong nakakapa and mga bukol sa iyong pangatawan, na pagka ito po ay binibigyan nyo ng pressure, ay malambot lang din naman, ano? At yung iba, medyo lumilipat-lipat ng pwesto, ano? Eh marahil, eh meron po mga nag-uumpisa ng mga cyst, ano? Pagtubo ng cyst sa inyo pong pangatawan. Dok Algie, ano po ba itong problema, itong karamdaman na pagtubo ng mga cyst?
1: Ayan, so yung cyst, actually, ito yung sa Pilipinas, ano? Ito yung skin cyst at ovarian cyst, yan yung commonly diagnosed benign growth sa mga adult, ano? At karamihan naman ng mga cyst, commonly benign. Ibig sabihin ng benign, non-cancerous, ano? Pero pwede rin maging mitsan ng ilang komplikasyon kung hindi matitreat. Sabi nga sa isang analysis, around 1 in 5 women worldwide may develop ovarian cyst at some point of their life. O kaya nga kung babae ka, talagang dapat maingat ka. So yung cyst, ito ay isang structure na puno ng fluid or yung iba ay may hangin or semi-solid materials. Ang mga common type na pwede natin makita, ano, tulad nung sebaceous cyst sa skin. Di ba minsan sa balat natin merong parang tumutubo
0: parang
1: na bukol. Ang pigsa kasi iba yun. Yung pigsa kasi masakit. Etong commonly yung sebaceous cyst, bumubukol siya pero hindi siya masakit.
0: Oh. Oh, parang wala lang, parang wala ang pakiramdam lang.
1: Oo, oh, yung ganun. Tapos yung ovarian cyst sa reproductive organs sa mga babae, yung ganglion cyst sa mga joints naman, sa mga tendons, yan. Yung breast cyst sa mga kababaihan pa rin yan, at saka yung kidney and liver cyst. Pag nagpapa-ultrasound ka, may makikita ka na may findings na may cyst. Ano? So yun yung cyst. Yung tumor naman, mass or lump naman ito na na-form kapag yung cells mo ay lumalaki na hindi masyadong kontrolado. So magkaiba siya ng konti. Ano? Ang tumor ay pwede rin benign or non-cancerous, pero pwede rin maging malignant. Mm-hmm. Yan. So yung tumor pwede mag-develop sa lahat ng tissues ng katawan katulad ng muscle, ng glands, mm-hmm. or any organ. So ang common cause ng mga pagtubo na to, ano? Mm-hmm. Unang-una nakikita nila yung hormonal imbalance, especially kapag meron ka daw surge ng excess estrogen, mm-hmm. o, sa mga kababaihan, kasi yung estrogen yun yung dominant hormone ng babae. Pero pag masyado daw surge, mm-hmm. or hyper yung estrogen, pwede itong mag-create ng abnormal growth. Ano? Pwede rin naman yung pag nabarahan yung oil gland mo o sweat, mm-hmm. gland mo, yun yung nagiging dahilan ng pagtubo ng isang cyst sa skin. Pwedeng infection or isang uri ng pamamaga. Pwedeng ito ay genetic predisposition na sa inyong genes, mm-hmm. family ay nanggagaling doon yung tendency, ano? Pwede rin ito ay, alam mo, sa mga atay, mm-hmm. pwedeng mahina yung liver detoxification process ng ang atay natin, pwede siya mag-develop ng cyst. Pwede rin consumption ng mga pagkain na mataas ang chemical, okay? High-end sugar, tapos yung mga dairies, may mga ganun sila nakikita. Environmental toxins gaya ng plastics. Alam mo yung plastic? Mm-hmm. Akala natin, hindi naman ako kumakain ng plastic. Mm-hmm. Eh. Pero yung paggamit natin, ng yung tinatawag nilang microplastic, mm-hmm. hindi mo makikita yun ng naked eye. So usually nakasama yan sa mga sa tubig na iniinom mo. Pag if you're using material that sheds microplastic, eh, makikita yan sa yung sa dugo, nakikita nila yan. No? Yung mga chemicals, mga pesticides, yan yung common cause ng pagtubo ng mga bukol sa ating pong katawan. So sa sistema ng katawan na involved yan, yung ating endocrine system or yung hormone system, mm-hmm. Lymphatic system, kasi ito yung waste removal.
0: Yung daanan.
1: Oo. Oh. Tapos yung ating liver and kidney, dahil yun yung mga detox organs natin. Mm-hmm. Oh, yun yung involved sa pagtubo ng mga cysts na ito. So ang cysts, hindi siya mahirap hanapin, mm-hmm. kasi visible.
0: Nakikita mo kaagad.
1: Nakakapa, bumubukol.
0: Maliban na lang yung sa mga internal organs, Doc.
1: Oo, yung mga tumor.
0: Oo.
1: Oo, tumor kasi is commonly inside the body. Mm-hmm. Ano? So, ang natural approach dyan is, kumbaga, given way para ma-prevent mo yung paglaki ng isang cyst. Kasi mm-hmm. ang cyst commonly, sabi ko nga kanina, hindi naman siya malignant.
0: Mm-hmm.
1: Usually yan ay benign.
0: Benign.
1: So, ino-opera yan. O, ino-operahan yan. So pero kung maliit pa siya at hindi pa naman kailangan ng surgery, kailangan mong daanin sa tinatawag na diet, mm-hmm. and nutrition para ma-prevent siya. Una, ang focus sa naturopathy para ma-prevent yung mga cyst ay yung pagkain ng mga anti-inflammatory foods. Common naman ang anti-inflammatory, phytochemical siya na nanggagaling, mm-hmm. sa halaman. Prutas, gulay, yung mga whole grains, ibig sabihin yung mga grains na hindi ni-refine.
0: Mm-hmm.
1: For example, yung palay, pag yan ay hindi refine, pag tinawag na whole grains, meron pang darak yan sa ibabaw.
0: Mm-hmm. May coating
1: pa siya. Speaking of darak, parang may nabasa akong post sa Facebook na inire-recommend ng Department of Agriculture ba yun, mm-hmm. na isama sa mga tinapay,
0: mm-hmm.
1: like sa pandesal yung... rice bran. Sabi ko, matagal na namin ginagawa.
0: Oh.
1: Matagal na namin tinuturo yan. Yung iba, tinatawanan lang. Kasi ang rice bran daw, pang baboy.
0: Pang pids.
1: Okay, at tingnan mo yung mga tao, nagiging malnourished, ang nagiging
0: malusog
1: yung baboy.
0: Yan na nga.
1: Kasi doon pinapakain yung darak. So, yun yung example ng whole grains. Mm-hmm. Dapat kasama pa yung pinakang bran. Ganon din sa trigo, di ba? May tinatawag tayong whole wheat bread. Merong refined flour na doon ang gagaling yun, ano? So, yun, mga anti-inflammatory foods. At saka yung mga lean proteins.
0: Mm-hmm.
1: So, pag tinawag na lean proteins, ito yung protina na hindi, o katulad halimbawa ng soya. Diba? Kung bakit meron tayong products na coffee na may soya, kasi yun ay source of protein. Considered as part ng very light protein na kompleto naman sa mga amino acid. Pag sa ano naman animals, yung lean protein, ang ibig sabihin nun, yung mga katulad ng manok, o katulad ng hindi katulad ng mga red meats.
0: Oh,
1: kasi yung red meats, yun yung pinakang laging controversial pag pinag-uusapan ng kalusugan. Okay? So yun, ano? Tapos iwasan natin yung mga pagkaing sobrang punong-puno ng mga refined sugar. So hindi naman masama ang sugar, basta ito ay natural. And also, tinatawag na low glycemic, ano? Trans fats, yung mga pagkain ng sobrang dami ng dairy products, saka yung mga hormone-treated na mga meats. Ano ba yung mga hormone-treated na mga meat?
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga karne na pinalalaki gamit ang hormones. May ganun talaga sa dairy industry. Yung saka sa
0: para mabilis ma-harvest.
1: Bukod dun, mabilis silang mag-develop ng muscle.
0: Yes,
1: ngayon sa mga manok, pag ginamitan mo ng hormone, instead na maghihintay ka ng matagal para sila ay pwede nang i-harvest, mas mabilis. 35 days, ganyan. 45 days. So, iwasan daw
0: yun. Mga manok-dok, kahit nalalaki, pwede mga itlog pagka ginamitan mo ng hormone.
1: Obviously, hindi pa ako nakakita noon. Pero sabi nga nila,
0: sabi nila.
1: Pinapatuka daw ng ano yun. Tawag doon yung pampaitlog. Ano? Ngayon, yung hydration o tamang suporta ng tubig sa katawan, malaking bagay din yun na dapat nating tingnan. Kasi yun ay suporta sa ating detoxification, especially liver and kidneys. Yung mga program like detox sa pagkain ng mga green leafy vegetables, kasi pang mga greens, obviously, for cleansing yan.
0: Mm-hmm.
1: O yung paggamit ng sugar beets, kung alam niyo yun, yung parang singkamas na mapula, ginagamit yun para sa mga ganyan. Then, garlic, lemon, ginger. Ito yung mga prominent herb na ginagamit for cleansing. At kasama na rin dyan yung turmeric. Kaya yung turmeric, ikasama yun sa ating Santon Gold herbal tea. Kasi itong mga to, ang merong reputation that can help the body fight inflammation and also cleanse and detoxify.
0: Mm-hmm.
1: So, ang highlight ng nutritional therapy, kung may mga bukol-bukol kayo, dapat keep on taking high vitamin C, vitamin E, kasi nare-reduce niya yung cystic inflammation at napopromote yung repair ng mga tissue.
0: Mm-hmm.
1: And also including yung healthy fat like omega-3 fatty acid na sa mga vegetarian, kinukuha namin ng healthy fat with source of omega-3 fatty acid sa mga flaxseed, chia seed, mga nuts and seeds. Pero yung mga hindi vegetarian, usually makikita mo pinopromote nila yung mga fish oil.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga isda daw na mataas ang omega-3 fatty acid sa mga isda ay yung salmon, yung mga ganun. Ano. While others naman nagsasabi na huwag dun sa malalaking isda kasi kumbaga mataas ang source of mercury, yung mga ganun. Anyway, basta mahalaga nun yung omega-3 fatty acid na pwede nating kainin in support to prevent cysts. Magnesium, zinc is also supportive sa ating reproductive health at napiprevent yung fluid retention pag meron tayong magnesium and zinc. And also, siyempre, marami pa mga nutrients na pwede nating i-take sa iba't ibang ano, iba't ibang kondisyon ng pagkakaroon ng bukol. Meron ding mga tamang suporta ng sustansya. O kaya sa atin naman, kung kayo ay prone sa mga ganitong problema at ngayon meron na kayong mga bukol-bukol, meron ako nakitang tao na ganyan na ang daming sa likod nila, ang daming tumutubo. Usually yung mga sebaceous cysts, ano. Ang pwede nyong gawin is mag-focus kayo doon sa mga pagkain na talagang tumutulong upang makontrol yung cystic inflammation. Okay, so in terms naman sa Yes to Health product, bakit maraming mga nagsasabi na although hindi naman natin sinasabi na yung Santon Plus Gold ay pantunaw ng cyst, pero bakit marami ang nagsasabi nang uminom sila, ay meron silang naramdaman na pagliit ng kanilang mga cyst. Although hindi natin sinasabi na ito yung gamot sa cyst, pero ang sikreto kasi noon ay yung content.
0: Mm-hmm.
1: Anong meron doon sa laman ng Santon Plus Gold? Unang-una, mangustin, mayaman siya sa Santon. Actually, nakita ko yung mga research sa Santon, meron talaga siyang natural anti-tumor and anti-inflammatory properties.
0: Parang yun yung highlights niya.
1: Yes. Pag tinignan mo yung research sa phytochemical content, katulad ng santon, anti-tumor property talaga meron siya. And also anti-inflammatory. Nakakatulong daw yung santon sa regulation ng cell growth at ina-assist yung pag-reduce ng cystic formation sa ating katawan. At sinusuportahan nito ang immune function and detoxification kasi nga pag hindi maayos yung detox ng katawan mo, pwede magkaroon ng tendency na yung mga, kasi yung nagpo-formas is supposed to be ilalabas ng katawan yan eh.
0: Dapat tinatapon na.
1: Dapat tinatapon. So katulad sa kidney, ba't nagkakaroon ng tinatawag na sa kidney, sa liver, eh hindi nagagawa ng katawan because yung kanyang detox function ay bumabagal for some reason. Yan. So unang-una, yung mangustin, kaya nga diba tinuturing ito na isa sa pinaka-the best na pantulong sa mga ano, pamamaga and also yung cystic formation. Ikalawa na meron tayo, garlic. Eh, alam naman natin na yung garlic may natural antimicrobial, anti-inflammatory agent. O ang tawag doon yung allicin. Oo, meron siyang mga sulfuric compounds na very strong pagdating sa mga pathogenic agents. O kaya di ba sa garlic hindi nabubuhay ang mikrobyo?
0: Tama daw.
1: Sa extract ng even parasite, pag yung extract ng garlic ilagay mo sa common parasite, patay sila in just a few seconds. So malakas itong ano, anti-inflammatory, antimicrobial properties ng garlic. Nai-enhance din ng garlic ang liver detox and hormone balance kasi meron siyang mga phytochemical that go along with the body's process. Ano? And sa mga merong cyst na pe-prevent yung infection related dyan sa cyst formation natin. Pero nakakita may cyst na malaki dito sa batok. Sobrang laki talaga. So it can affect yung neurological function hanggang sa namamanhid na yung pasyente. So, para maiwasan yung kinakailangan yung kinakain natin at the same time, kayang matulungan na mahadlangan yung progress ng isang uri ng cyst.
0: Yung garlic ba, Doc? For example, meron silang mga cyst na superficially, ano, dito sa balit nila. Pwede ba yun i-apply topically?
1: Hindi siya inire-recommend, lalo na kayong fresh garlic kasi may sulfur ngayon.
0: Matapang.
1: Oo, baka masunog yung balat nyo. O kaya nga diba noong panahon, even yung mga herbularyo, pag nagre-recommend sila ng, halimbawa, bawang, didigdikin mo yung bawang, dapat laging mayroong langis ng nyug yung balat.
0: Pang-neutralize ng sulfur.
1: Para maproteksyonan yung balat sa pagkasira. Dahil matapang yung ang kuskusin mo yung ano, yung buni an hapdi noon. Grabe.
0: Tama daw ko.
1: Saka within 2 hours lang na ilapat mo yung fresh garlic, itapal mo sa skin mo, pagtanggal mo, grabe ng irritation noon, pamumula. So kaya hindi ang ano, pinaka-the best iniinom.
0: Yes.
1: Kasi alam mo, garlic, isa sa pinaka-powerful ang kanyang phytochemical. Kasi just imagine ha, itapal mo lang yan sa sole of the foot mo ng mga 30 minutes, lagyan mo ng usually sa mga may infection yun sa may lagnat eh. Lalagyan mo ng BCO or coconut oil yung talampakan, then ilalagay mo yung fresh garlic doon. Mabilis lang, hindi matagal ano, para hindi magkaano. Alam mo, within just 30 minutes naamoy mo na sa hininga mo yung bawang. O ganun ka bilis yung kanyang penetration sa circulation natin. So pag kinain mo yung garlic, yung phytochemical niyan, it can circulate in your
0: mabilis
1: body.
0: Mabilis ang distribution niya.
1: So it can reach the cells that magagamit ng katawan kung ano meron yung garlic. Ano. Kaya isa yan sa ingredients ng ating Santone Plus Gold. Kasi ang garlic is actually very widely researched in terms of hypertension topic. Ang daming pag-aaral niyan. Next is yung moringa. Itong moringa pwede mong itapal direkta.
0: Yan.
1: O, didiktikin mo yan. Tapos itatapal mo direkta sa mga bukol-bukol. Actually, ginagamit na yan noong unang panahon pa. Maganda rin ito sa mga bleeding. Yung nalawa, dumudugo. Hindi mo mapahinto. Yung katas ng malunggay, ilalagay mo, humihinto yung pagdurugo. Oo, yan. So, ang malunggay kasi, napakataas ang antioxidants niya na kailangan natin para sa mga cyst, yung antioxidant. Mataas ang vitamin A, vitamin C, vitamin E. Ang malunggay din ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormones, especially sa mga babaihan. Kaya diba kapag ikaw may asawang hindi nagkakaroon ng gatas, hindi makapag-breastfeed, ang isa sa pinaka-recommended na gulay, malunggay.
0: Malunggay. So, pahigupin ang sabaw ng malunggay.
1: Yes. Yan. Because of its natural effect sa hormone ng kababaihan. So kung ang isang babae ay nagsasuffer from any kind of hormonal problem, imbalances, ang malunggay ang isa sa pinakamagandang choice natin. So, ini-encourage din ng phytochemicals na meron ang moringa o malunggay, yung natural detox ng liver and lymphatic system. Kumbaga, itong malunggay, because of its nutritious nature, talagang maganda siyang overall support ano, sa ating katawan. Yung turmeric, binanggit ko na kanina, may curcumin. Na ang curcumin ay kilala bilang natural anti-inflammatory. Ginagamit din ito noong unang panahon kapag may mga bukol. So katulad ng malunggay, itinatapal din ito direkta doon sa mga bukol na ito ay nagpapakita ng magandang resulta.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ngayon, marami mga pag-aaral, depende kung saan ka mayroong bukol. Ibaba, mayroong kang problema sa kidney or gallbladder cyst. Nire-recommend din nila yung Chanka Piedra.
0: Mm-hmm.
1: Isang herbal yan. Ito yung herbal na yung ang bulak, dahon niya ay parang sampalok, pero maliit lang siya. Tapos sa ilalim ng dahon may buto na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag sa... ano,
0: parang seeds underleaf.
1: Yeah, yung... sampasampaluka naman sa Tagalog.
0: Mm-hmm.
1: O sa Bicol, bukakaob ang tawag noon. Mm-hmm. Ganun yun. May mga sasabi na yung dandelion, okay sa mga may liver cyst. Green tea naman para sa hormone regulation.
0: Mm-hmm.
1: So yan yung ilan. Ano? Bukod sa Santon Plus Gold, you can incorporate other herbs na pwede nyo lagayin, pwede nyo inumin araw-araw sa inyong paglaban doon sa mga cyst. Kasi ang cyst kasi, hindi mo naman yan basta-basta mapapaliit kung pinabayaan mo na biglang lumaki na, sinlaki na santol. Tapos, kailangan mo itong daanin sa gradual pero merong nagagawang improvement sa iyong cyst. Napakadaling. Marami kasi tayong testimonies about that na yung cyst lumiliit hanggang sa hindi na nila nakakapaan. Hindi na ako nagtataka kasi nga yung mga phytochemicals inside the ingredients of Santon Plus Gold, meron talagang pag-aaral na nagsasabi na it can help the body na kumbaga ma-prevent yung growth ng mga cyst na yan. Matandaan natin na yung cyst at tumor, magkaiba yan. So, pag sinabing tumor, medyo mas delikado.
0: Mm-hmm.
1: Kasi commonly, it's inside the body.
0: Oo.
1: Pwede tumubo sa utak. Pero yung mga common cysts that are commonly benign, kailangan natin din agapan kasi pag lumaki ito, it can also give us some complication.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dapat balanse yung ating lifestyle, yung ating practice sa pagkain. So, gawin natin yun, balance dapat. And also, sleep at least 7 to 8 hours a day. I-manage yung stress. I-limit natin yung exposure sa mga tinatawag na xenoestrogen. Xenoestrogen, ito yung nag-trigger ng hyper-estrogen in the body, yung surge. Katulad ng mga plastics, microplastic, pesticides, cosmetics. May mga cosmetics that are known to be xenoestrogenic.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya nga, pag ang FDA sinusuri yung mga cosmetic products, tinitingnan nila kung yung ingredients ay mayroong possible effect sa ating katawan. So, especially sa mga kababaihan. Kasi kababaihan ang gumagamit commonly ng cosmetics. Diba? So, detox. Maraming paraan sa Yes to Health. Meron tayong mga detox program. Meron tayong metabolic detox na 10 days detox, very mild. Meron tayong rigid 3 to 4 days cleansing using juices at iba pang mga pamamaraan using natural things for detoxification. So, if you want detoxification, sa Yes to Health po, punta lang kayo. May mga consultant tayo that will recommend program for you to detoxify. Ayan. So, yun po yun. And hindi mahirap kung kayo ay magiging aware sa inyong diet kasi mapiprevent mo yung mga ganyang common cyst or growth na sa una, hindi ito nagdudulot ng any complication or any symptom, pero pag ito'y napabayaan, will lead to some complications. Okay, habang maaga, kailangan talagang gawin na natin ang paraan. So, ang pagtake ng Santon Plus Gold everyday and other nutritional product, malaking preventive measure na pwede natin gawin everyday. Kasi wala ka namang ibang gagawin kundi to eat healthy food, then to supplement yourself, especially supplements that is proven yung Santon Plus Gold. Samahan ng vitamin C, samahan din ng other vitamins like yung premium D3, na may vitamin D3. So, doing that, alam ko malaking bagay ang magagawa po sa inyong kalusugan.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na nakakaranas ng mga pagtubo ng cyst. Kadalasan to sa mga babae dok, ano? Karamihan. Mm. Karamihan ng mga nakakaranas ng cyst ay sa mga kababaihan. Kasi maraming pwedeng tubuan sa kanilang pangangatawan ng mga cyst like breast, sa ovaries, sa kanilang reproductive areas, ano? Ay pwedeng anuhan, tubuan ng mga cyst na ito, ano? So ito yung mga pamamaraan na pwede po ninyong magawa, mga preventive measures na pwede po ninyong gawin at mga lifestyle changes, ha. Napakahalaga yan para po maiwasan yung pagdami at pagtubo ng mga panibagong bukol or cyst sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At kung meron kayong nararanasan ng ito pong mga problema, eh pwede kayong kumonsulta sa atin pong mga wellness center. Kung malapit lang din naman kayo sa atin pong mga wellness clinic, eh puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center para doon ay mapaliwanagan kayo ng mas malawak, ano, na mga pamamaraan at kung ano yung mga changes na pwede po ninyo gawin, especially modification of your diet at iba pang mga program na pwede nyo isagawa para mas mabilis mawala, no, yung mga cyst na yan sa inyo pong pangangatawan, ha. Puntahan po, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic.
2: The secret of health.
0: Okay, mga katrawa, mga kaibigan, no? Napasarap usapan natin, Doc, ha? Baka ipahabol ka pa minsahe, Doc, sa ating mga tagapakinig.
1: Wala na, overtime na tayo. Mm-hmm. Thank you very much, so, sa inyong pagtutok, mga katropa, ha? Salamat at tomorrow again sa himpilang ito ng XFM ay magkasama-sama po tayo. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngala po rin, Doc Ramilito Uy, ating pong CEO. Ito po rin ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, excited!

0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM Time 608 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga pangunahing headlines. Sanggol na lalaking natagpo ang patay na nakalagay sa garbage bag sa harap ng eskwelahan sa Barangay Tinigiban. Mga otoridad nangangalap ng CCTV sa lugar para matukoy ang responsable na nagtapon sa sanggol. Doon sa paglagay, tapos kasama mga basura, tinuring niya na basura yung baby?
3: Marina, tiniyak na makakatanggap ng benepisyo at danyo sa mga survivor at pamilya sa pagkasunog ng MV John Aster sa Bayan ng Coron.
4: Mga nag-iimbestiga pong ahensya para po malaman at punot dulo po ng pangyayari pong ito.
2: Sa Bangward at cable wire system or cable car system isinusulong para sa turismo sa Puerto Princesa, alternatibong paraan ng pagbiyahe patungo sa Underground River.
5: Para sa establishment ng isang cable car system connecting Sabang to the Underground River.
3: Puerto Princesa toda tutol sa motorcycle taxi pilot area.
6: Kung sa klawe ng nasyonal, dapat doon sila nag-apply sa
2: nasyonal. Sa balitang nasyonal, defensa ni or defense lawyer ni VP Sara may estratehiya sa pagpapalawig ng pagtaas ng network.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Zelensky nakusahan ng Russia sa makailang ulit na tiragit ang eroplano nito.
2: Sa balitang sports, PSC hindi magbabago ang suporta kay Yala matapos na irepresenta ang bansa sa Asian Games.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, September 17, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Natagpuan ho na nakasilid sa loob ng garbage bag ang isang sanggol sa harap ng isang paaralan sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, kahapon ng umaga, September 16, 2026. Ayon kay LC Songkayaon, street sweeper, bandang 7:30 ng umaga, nang biglang mahulog ang sanggol habang binubuhat niya ang garbage bag. Batay sa pagsusuri ng midwife mula sa barangay, lalaki ang sanggol na wala ng buhay at tinatayang nasa 6 hanggang 7 buwan ang gulang. Mangangalap ang mga otoridad kung may CCTV footage sa lugar upang matukoy ang nag-iwan sa sanggol.
1: Express, Express, Balita sa Umaga. Express
2: Yes. Kaya pa umaga.
7: So, magaling araw talaga, sir.
2: Taga dyan din po ba kayo?
7: Taga San Luis po ako, sir.
2: Ah, dyan lang yung trabaho mo?
7: Opo, dito po ang area ko.
2: Okay, sige. Pero, grabe no, dyan lang tabing kalsada lang yan eh. Dyan lang iniwan?
7: Hindi nga po, sir. Pinatong sa gram.
2: Nakapatong, tapos nahulog? O nasa gilid yeah, lang?
7: Dating ko po sa baba na po yung garbage bag eh.
2: Okay. Yung bang mga basura-basura nakalagay rin doon sa ano? Sa loob ng garbage bag?
7: Opo, so may kasamang mga papel-papel.
2: Oh, grabe yung ginawa niya, no? Itinuring niya doon sa paglagay pala, doon sa paglagay, tapos kasama mga basura, itinuring niya na basura yung baby?
7: Talaga lang, sir, walang kusin siya. Express,
2: balita sa umaga. Tinig ho ni LC Sogcayaon, street sweeper sa harap ng eskwelahan ng barangay Tinig Iban.
3: Samantala, namataan po ang isang motorsiklo na naka-standby kahapon na umaga sa lugar sa barangay Tinig Iban, Puerto Princesa City, kung saan natagpuan ang isang sanggol na lalaki na wala ng buhay. Ayon kay Kapitan David Pacanyot ng barangay Tinig Iban, patuloy nang inimbestigahan ang CCTV footage kung saan nakuhanan ang binabanggit na nakaparadang motorsiklo. Dinala sa ospital ng Palawan na tagpuang patay na sanggol bago binigyan ng maayos na libing. Sa pakikipagtulungan ng barangay Tinig Iban Council o ng barangay Council ng Tinig Iban sa panguna ni Kap Pacanyot at City Social Welfare Office, Ma'am Belinda Makapobre, na ihatid ng maayos ang labi ng sanggol na lalaki kahapon sa Puerto Princesa City Memorial Garden sa barangay Santa Lourdes.
2: Maraming mga meron bang kumadrone na dyan?
8: Ba?
2: May kumadrone na ba dyan sa area na yan? Wala?
8: Hindi ho po masabi. Kasi meron naman kami sariling kumadrone na yung health center ng barangay Tinig Iban.
2: Oo, kasi baka mamaya, bagay di man natin masabi na yun. Baka, kasi sabi, sariwa, may dugo pa, di ba?
8: Oo, yun na nga po. Sana po, makita pa na natin. At sana may CCTV pang umakakuha si Nanan.
2: Okay, sige po. Kapitan, marami pong salamat. Express.
3: Yan po ang tinig ni punong barangay David Pacanyot ng barangay Tinig Iban. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanya may bisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at espirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express, balita sa umaga. Ito na naman, meron na namang petos, oh. Kaya ako natanong yung kumadrone na Choy kasi mayroon tayo natanggap na report na maaaring nandoon lang nakatira.
3: Sa area?
2: Oo, ang sabi nga dito sa text na natanggap ko, estudyante rin. Ang kanyang boyfriend, third year college sa, ito binabanggit yung school, tapos nagbo-board dyan sa Tinig Iban. Itong third year college ay yung babae.
3: Babae.
2: Oo, na nagbo-board dyan sa Tinig Iban. Kasama ang kanyang boyfriend, Cream din. Oh, yun ang binabanggit, estudyante. So doon lang din, malapit lang sa Tinig Iban.
3: Estudyante
2: ang suspect.

0: po isang gold na lalaki na posibleng nasa siyam, ano, nasa anim na buwan.
1: Sabi ko nga, Choy, kahapon, Choy, sabihin na natin yung hindi pa, kumbaga, estudyante. So, halimbawa wala kung talagang estudyante, alam mo, yung mga magulang, pag nakita na yung ano nila, una, magagalit yung magulang eh. Sa una lang yun magagalit, pero...
0: Magulang is magulang pa rin talaga.
1: Magulang, matatanggap pa rin yan.
0: Ganito ha, doon po sa mga estudyante, karamihan kasi yung iba, nagbo-board, hindi talaga nababantayan, Choy. Darating sa sitwasyon na ganito, magkakaroon talaga kayo ng kasintahan habang kayo po ay nag-aaral college, di ba?
1: At hindi mapigilan ang mga damdamin.
0: Yan, o. Rekta na natin. Habang kayo merong kasintahan, may mangyayari.
1: Kapakanyot.
0: May mangyayari.
1: Joke lang ka pa. Katulog kasi kape.
0: May mga ganong pangyayari. Totoo, realidad talaga. Di ba? May mga estudyante na nagkaroon ng karelasyon at meron talaga mangyayari at mangyayari. Ngayon, pag nagbunga yan, takot talaga una.
1: Yun talaga.
0: Ang nararamdaman ng estudyante kasi
1: pinaluwas, pa.
0: Pinaluwas ka ng puwerto para mag-aral eh. Tapos bigla kang mabubuntis. Di ba? Matatakot ka, pero yung takot mo, maniwala ka. Magulang yan, kahit na malaman niyang nabutis ka at makapag-stop ka na pag-aaral mo ng isa, dalawang taon.
1: Yun, ganun lang.
0: Ang eskwelahan di nawawala, nandyan lang din naman yan.
1: Kaya nga eh, pagka, tuloy pa rin yan.
0: Pagka nabuntis ka, balik ka sa magulang mo, mauunawaan ka niyan.
1: Alam mo, meron na akong kaklase ng college, halos sabay na sila na anak niya nag-graduate eh.
0: Kita mo na?
1: Oo, di ba? So, hindi had lang yung edad.
0: Oo.
1: Hindi had lang yung meron kang anak, may pamilya ka na sa pag-aaral.
0: Yan, mapukusa mo. Halimbawa, nagbuntis ka, nanganak ka, hindi ka pa pwedeng makapagpatuloy ng pag-aaral, bumilang pa ng apat na taon bago na ipagpatuloy. Yung school, hindi mawawala, nandyan.
1: Nandyan lang yan ang PSU, nandyan lang yan ang Fulbright, nandyan lang ang WPU. Ang lahat ng mga eskwelahan sa Palawan, nandito lang yan. Diyan aalis.
0: Ang importante doon, yung buhay.
1: Kaya nga eh.
0: Ginawa nyo yan. Masaya kayo nung ginawa nyo yan, di ba? Dahil sa pagmamahalan ninyo, nagbunga, tuloy nyo na lang. Kawawa naman. Kasi yung iba, hindi binibigyan ng, ano, ng anak. Pero kayo, nandyan na yan. Tapos
1: yun.
0: Biglang ganun lang, kadali sa inyo, naiiwanan nyo yan.
1: Kaya nga.
0: Ito hindi ito yung aksidenteng nalaglag.
1: Kasi...
0: Sinadya yan.
1: Pero malaki na ha, ilang buwan na yun.
0: Yun na nga.
1: Kinaya pa, no?
0: Kaya nga. Kasi kung yan ay aksidente lang, hindi naman ganyan ang gagawin. Hindi yan tatapon sa, ano, sa kalsada.
1: Bibigyan ng magandang libing yun.
0: Ito po.
1: Kung hindi talaga, Choy, mapigilan, Choy, ang payo ko nga sa kanila, pumunta sila doon sa Ugat ng Kalusugan, Choy.
0: Ugat ng Kalusugan? Meron doon sa Ugat ng Kalusugan.
1: Libre yung mga contraceptive doon.
0: Ah, ganun? Ay, mga estudyante yan?
1: Uy, kasi hindi mapigilan eh.
0: Gamit na lang sila ng ibang
1: nag-request,
0: ano.
1: Nag-request ako doon sa Ugat ng Kalusugan ng yung condom dispenser. Nabigyan kami ng yun. Meron yun doon, Choy. Pwede ka rin mag-request doon.
0: Aba, ako?
1: Pwede. Para doon sa mga kabarangay mo.
0: Ayun. Pwede.
1: Yung sa akin na-request ko, para doon sa mga kabarangay ko. At ginagamit na ngayon ang mga BSPO namin.
0: Ayan.
1: Kasi diba yung mga kabarangay natin, yung mga nag-family planning, kaya may mga estudyante na hindi mapigilan, no? Pwede mag-ano doon.
0: Yan ang nga.
1: Iano mo lang yun eh. May pwede kang i-ano mo lang yun. Meron, may pipindutin ka doon, may lalabas na kagad.
0: Yan, o.
1: Na contraceptive.
0: Yeah, ayos ah. So ito po ay iniimbestigahan pa rin po ngayon. Tulong-tulong na ngayon. Barangay, yung pong PNP. Hanap sila ng CCTV footage. Maaring makatulong kung sino po yung nagdala. Nag-iwan yung pong sanggol. O yung pong pitos dyan po sa Barangay Tinigiban. Pagka nakilala po, pwede yung makasuhan yan. Yung pong magulang, yung nanay at tatay nung pong petos.
1: Yung babae, sigurado magpapa-ospital yun. So, kasi pagka hindi siya nagpa-ospital, baka...
0: Narason din siya sa loob. Ano?
1: Oo, may impeksyon.
0: Ano ba yun? Raraspahin.
1: Oo, raraspahin. Alam mo pa naman, sa mga barabarangay, sa mga baryo-baryo, Choy, pagka biglang pumayat yung babae. Ayun, di ba? Grabe nga. Uy, biglang pumayat si ano ah. Siguro nagpa-raspahin. Chismoso doon, chismoso. Kaya hindi muna pwede kumuhi sa barangay niya yun.
0: Paano mo na siya? Papalamig, re-recover muna siya.
1: Pero sa atin dito, delikado kasi... Dapat magpagamot din talaga. Hospital.
0: Okay, 6:23 ng gabaga. Express.
1: Sa iba pang balita, ikaw na pala, Choy. Yan, ho.
0: Tiniyak ho ng Maritime Industry Authority or Marina na makakatanggap po ng kaukulang binipisyo at danyo sa mga survivor at pamilya ng mga namatay sa pagkasunog ng MV Junaster sa karagatan ng Palawan.

0: Ayon kay Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr., bago pa ba inisyuhan ang Certificate of Public Convenience ang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, siniguro na nilang may insurance coverage ang barko na umabot po sa 64 million pesos sa ilalim po ng Western Guarantee. Inulong na rin ng shipping company at ng kanilang insurance provider ang complainant, survivor at mga kaanak upang tulungan silang mag-fill up ng mga form upang formal na maproseso ang kanilang insurance claim.
1: Kasama po nung binanggit ko kanina na show cost order na inisyu po namin sa company, ganun din po sa mga co-inisyuhan din po namin ng show cost. Why? Explain to Marina why their license should not be canceled po or suspended po. So they have to explain na lalong-lalo na po yung kapitan, tama ka po na pinakamabigat na responsibilidad, mabuti na lamang po at nagpakita na siya at sabihin niya po, bigyan niya po ng impormasyon ang mga nag-iimbestiga pong ahensya para po malaman at punot dulo po ng pangyayari pong ito.
0: Tinigo ni Marina Regional Director Attorney Maximo Bañares Jr. Express
2: Balitas Umaga. Samantala, dapat din umunot yung akira kapitan ng nasunog na barko na nagawa nito ang lahat ng safety protocols bago magdeklara ng abandoned ship. Kasunod dito ng anunsyo ng Philippine Coast Guard na humarap at nakipag-ugnayan na kapitan ng barko na si Ruel Sarmiento matapos magtago ng ilang araw. Ayon kay Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr., naabutan na ng tulong ang mga biktima at kaanak ng mga biktima ng sunog. Nasa 50,000 pesos umanong na makukuha opinisyal na tulong ng mga survivor, habang aabot naman sa 200,000 pesos ang tulong sa mga pamilya ng namatayan. Express
1: Balita sa Umaga. Batay po, hindi po siya dapat maunat. Batay po sa regulasyon po ng paglalayag, siya po ang magbibigay ng command kung i-abandon na yung ship. Meaning, bago po siya umalis sa ship, ay tiyakin po niya na nagawa na po lahat ng mga crew ng barko po yung dapat nilang gawin. Specifically, sa mga ganyan pong emergencies, sunog, meron po silang protocol na sinusunod dapat po dyan. Dahil dumadaan naman po sa mga regular fire drill yan. So dapat ginagawa po niya yung lahat ng protocol at bago po siya mag-declare ng abandoned ship, dapat ginawa po lahat dapat yun ng kapitan.
2: Yan po ang tinig ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Sutton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuriin ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Sutton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. So ito yung pangamba ng mga survivor at ng pamilya na naghihintay na makilala yung kanilang kaanak na namatay.
2: Yun, kasi nga ano pa, ilang linggo pa.
0: Oo, ano ba, meron kami matatanggap o wala? Kasi binigyan na kami ng 3,000, yun na ba yun? Kulang yun. Habang nandito kami yung 3,000, pinadala namin yung kalahati doon sa pamilya namin. At kung anong kailangan namin dito, gagastusin napakaliit ng 3,000, meron ba? So ito pala siniguro na ng Marina.
2: Oo, kasi nung nakaraan kasi may pinapipirmahan, wala namang nakalagay.
0: Di alam kung ano. Di baka mamaya, ano yun eh, ang tawag doon yung pagtanggi na magsampa ng kaso.
2: Kaya nga, yun, diba? Yun eh. Oo, baka...
0: Kalakip ang matatanggap na. Mga ganun ba, di ba? So ito ngayon, yung pong pamilya, isiniguro po na makakatanggap na ayon po ito sa batas na ang pamilyang namatayan ay makakatanggap ng 200,000 pesos.
2: Yun. So may insurance naman kasi.
0: Ano yan ha? Bawat isang pamilyang, halimbawa, ay papanakon kung dalawa. Dalawang 200,000 na matatanggap.
2: 400,000 pesos yun.
0: 400,000 pesos. Halimbawa lang ha, dalawa, kasi may mga kaano doon, kapilyedo, mga kamag-anak na isa, dalawa ang nasamat na matay. So kung sa isang pamilya, merong namatay na dalawa,
2: di dalawa din yun.
0: Dalawa rin na 200,000 pesos.
2: Hindi pa pwedeng isa lang.
0: Yan,
2: kasi
0: okay.
2: Ang bilang doon ay yung per biktima eh.
0: Per biktima. Ngayon, yung survivor, yung mga buhay, magkano ang tatanggapin?
2: 50,000 pesos.
0: 50,000 pesos.
2: Ano naman? Buhay. Di ba pwedeng 100,000?
0: Oo nga eh. Dapat nga sana pareho eh. Di ba?
2: Kaya,
0: 200,000
2: eh. 200,000 sa namatay. 100,000 sa ano. Pero baka yan sa batas o nasa insurance.
0: baka ito rin talaga kasi nakita natin nung una pa man na na-interview natin to si Sir Bañares, yun ang binanggit eh, obligasyon at obligado na magbigay ng tulong na nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa mga namatayan. Yun kagada binanggit eh. At nakita rin natin doon sa batas talaga 200,000 pesos yung research natin.
2: Oh, okay. Tapos 50,000 talaga doon sa survival.
0: Yung 50,000 hindi ko nakita specific. Ang nakita ko doon is 200,000 pesos para ho doon sa mga biktima.
2: Joy, general, may update yung ano doon sa mga biktima? May update yung Philippine Coast Guard?
0: Ano ang update?
2: As of September 16, the updated figures, 128 persons on board, 77 fatalities yung patay, 43 yung survivors, 8 na lang yung missing. Kasi yung 4 daw pala,
0: oo,
2: na-verify nila, hindi sumakay.
0: Okay, 4, hindi sumakay. Hindi una sumakay. Kasi dalawa eh, di ba?
2: Oo, una dalawa.
0: Out of 134 na nasa manifesto, 132 nung una ha. Mayroon dalawa na nakumpirma na hindi sumakay. Ngayon, nabawasan pa.
2: Oo, nabawasan pa. As sabi ng Philippine Coast Guard, according to Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, the PCG has verified 4 passengers listed in the ticket manifest of MV John Astor who confirmed that they did not board the vessel before its departure from Basico Port on September 2026. At around 5:30 kahapon noong September 15, the Emergency Operations Center in Colon received information that the 4 passenger, yung 4 na hindi nga nakasama doon.
0: Okay.
2: Sabi ng Philippine Coast Guard na the Philippine Coast Guard subsequently located and physically verified all 4 today, September 16, 2026. Yun. So kahapon na ano na ng Philippine Coast Guard. Marami talagang pang, na-verify.
0: Marami pang hindi siya malinaw sa listahan eh. May mga doble na pangalan sa survivor.
2: Kaya nga,
0: ngayon,
2: kaya nga eh.
0: Naghahanap ako ng makabagong calculator. Kukumputin ko itong 134.
2: Joy, huwag yung Casio.
0: Huwag yung Casio?
2: Oo, kasi dyan ako bumagsak sa engineering. Bubo sa yung Casio? Calculator ko eh.
0: Nagmalfunction lang yun.
2: Kaya hindi ako natuloy maging electrical engineer eh. Kasi bubo yung calculator ko.
0: Tabo, nasisi mo pa yung calculator ha?
2: Casio yung gamit ko eh.
0: Casio ha?
2: Oo, huwag yung...
0: naghahanap ako ng maganda, makabago,
2: magandang
0: moderno calculator.
2: Scientific dapat.
0: So, kukumputin ko ito eh. 134, babawasan ko ito ng 4. Kasi 4 ang sabi dyan na nakumpirma na hindi sumakay.
2: Oh, 4. Oh, sabi dito, based on verification, 3 of the 4 individuals said they had intended to book tickets from Coron to Manila but mistakenly booked the opposite route, Manila to Coron.
0: Ilan ba talaga? 6 o 4? Kasi ang sabi ngayon, ang aktual na sumakay sa barko ay 128.
2: Yan, 128 na as sabi ng asum kahapon.
0: Pero 4 lang ang sabi na hindi nakasakay.
2: Ang dito sa update kahapon, 4 yung 4, may 4 na hindi nakasakay. The fourth passenger had booked another ticket. So 4 yung as of kahapon.
0: Kaya naghahanap tayo, Choy, ng
2: diba, 12 yung ano, 12 yung missing.
0: 12,
2: So as of kahapon, 8 na lang.
0: 8.
2: Kasi itong 4 na ito, hindi nga pala nakasakay dito.
0: Hindi nakasakay. Pero tignan mo naman, kasi yung computation ng cellphone ko, mali, hindi tumutugma doon sa ano. Kasi yung 134 na nasa manifesto, babawasan natin ang 4 na hindi nakasakay. Ang lumalabas sa cellphone ko ay 134 minus 4. Ilan na lang?
2: 130.
0: Pero dyan sa actual bilang ng ano ha, ng Coast Guard,
2: 128.
0: Kaya naghahanap ako ngayon ng makabago, moderno at accurate na calculator na pag binawasan ko yung 134, ang sasagot na calculator ay 128. Wala akong makuha pa na ano eh, calculator eh.
2: Ito, pero ano ko dito, yung iPhone 32.
0: Advance yan.
2: Advance ito, iPhone 32.
0: Tignan mo nga kung ilan 100, na nalabas yan. 134.
2: 134.
0: Manifesto yan ha. Sa manifest ng Philippine Coast Guard dapat. Ngayon, bawasan mo yan ng 4 na hindi sumakay.
2: Hindi sumakay.
0: Ilan ang lumabas?
2: 130.
0: Mali pa rin talaga yung mga calculator natin kahit na advanced iPhone
2: 32.
0: Di ba ang computation ng Coast Guard ay 128?
2: 128.
0: Meron pang nawawalang dalawa. Baka meron kayong calculator dyan na ano, papahiram
2: baka
0: natin sa Coast
2: Guard. Baka another dalawa ito. Kasi, ay, another 4. Kasi nung nakaraan, di ba? May dalawa.
0: May dalawa. Yan. Baka meron panibagong 4.
2: Ito. Kasi panibagong ano.
0: So, matotal, 6 ang hindi sumakay. Ganun ba?
2: Ito, sabi nito ha. Sige. Basahin natin itong press release ng Coast Guard.
0: Okay.
2: Following the continuing verification and reconciliation of the ticket manifest, the PCG has revised the number of persons confirmed to have been on board MV June Aster from 132
0: okay.
2: to 128.
0: Okay. 122 na.
2: 132. So, so ang bilang nila ay 132 na.
0: Hindi na 134, ha?
2: Oo, 132 kasi dito sa dulo, the PCG has revised the number.
0: Okay.
2: Oh, ni-revised the persons confirmed na on board. So, from 132 ay ginawa ng 128.
0: Ah, wala na. Kahit na ordinaryo yung calculator na lang yan. Hindi na 134.
2: So, hindi na 134.
0: O, 132.
2: So, kung ang 132, bawasan mo ng 4, ay 128 na lang talaga.
0: Dito, kung ang ginamit mo ay advanced technology.
2: iPhone 30.
0: iPhone 32. 32. Ito, Nokia na lang ito. 132 minus 4. 128. Ba, kalaay mo ito?
2: 128. Tumama na.
0: Tumama na si Nokia kaysa naman sa advanced iPhone.
2: Tumama na. Kasi noong una, 134 diba sinasabi. Pero dito nga, ni-revise na ng Philippine Coast Guard matapos yung kanilang verification. Ayun. So, 132, 128 lang daw yung actual persons on board. So, walo na lang yung nawawala.
0: Walo.
2: Yun ang nasaan yung walo.
0: Yan ang tanong ngayon. Dahil hindi pa nakikita hanggang sa ngayon yung pong walo. Samantala, ako na ba?
2: Balita sa umaga. Ikaw na nga.
0: Ako nga. Na-collecta ho o nakakolekta na ho ang Philippine Coast Guard ng 58 drums ng oily water mixture mula ho sa binahang engine room ng MV June Aster habang nagpapatuloy ang dewatering operation nitong September 16. Samantala, nagtatag ang Philippine Coast Guard District Palawan ng Legal Assistance Help Desk sa Emergency Operation Center sa Coron upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Naabot po sa 24 na pamilya ang nabigyan ho ng legal assistance ng Philippine Coast Guard. Nagpapatuloy ang aerial survey mula northeast ng Barangay Turda sa Coron, Palawan hanggang southwest ng Occidental Mindoro bilang bahagi ho ng search operation.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala sa iba pang balita, mga katropa.
0: Pero bago yan, ang balitang hatid sa inyo. Ito pong balita ay hatid sa inyo ng Vision X Plus. Meron po itong kakayanan upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Tumututol ang Puerto Princesa City to the Federation sa panukalang gawing pilot area ang lungsod para sa operasyon ng motorcycle taxi sa posisyong isinumiti ng grupo sa sangguniang panlungsod nitong September 15. Igreet nilang dapat unahin ang kaligtasan ng mga pasahero at iba pang road users. Ayon kay Henry Villamor, ang pangulo ng Puerto Princesa City of Toda, mas mababa o mano ang passenger protection ng motorsiklo kumpara sa tricycle. Binanggit din nila na lumalaking gastusin at bumababang kita ng tricycle driver at operator. Hiniling ng grupo ang masusing pag-aaral at malawakang konsultasyon sa mga transport stakeholder bago magdesisyon sa motorcycle taxi operations sa lungsod.
3: Express Balita sa Umaga.
4: Yun nga po, isang inihiling namin sa pamahalang lokal, pamahalang lungsod, na sana naman, protektahan din kami yung mga tricycle. From the beginning naman, is tricycle lang means of transportation natin dito sa lungsod. Sinasakyan po kami ng mga taga-Puerto, estudyante, senior citizen, turista. So sana naman, bigyan din kami ng importansya ng ating pamahalang lungsod. Anyway, kung sa klawayan ng national, dapat doon sila nag-apply sa national.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Yan po ang tinig ni Henry Villamor, Pangulo ng Puerto Princesa City Federation of Toda.
3: Express Balita sa Umaga.
2: Mamaya, Choy, alauna, Choy, merong pagdinig sa Committee on Transportation ng City Council.
0: At ito ang pag-uusapan?
2: Yan ang isa sa mga pag-uusapan.
0: Umalag itong mga Toda... Toda Federation officer.
2: Kasi sabi nila, dalawa lang yung gulong ng motorsiklo. dalawa nila, tatlo eh. Tsaka yung aksidente daw,
0: oo,
2: sa research nila, parang mataas daw yung nakasangkutan ng mga motorsiklo kumpara sa mga tricycle.
0: Ah, mas maraming nasasangkot na motor kaysa sa tricycle.
2: Oo, yun ang isa sa mga reason. Pangalawang reason nila, Choy, yung kanilang kita daw from 700 to 800 pesos every day, naging 300 to 400 pesos na lang daw.
0: Maliit na lang ano?
2: Maliit na lang.
0: Kasi paliit na lang din naman yung nadadaanan na tricycle. Pero sagutin lang natin, kaya mas mataas yung bilang ng mga motor sa aksidente kumpara sa tricycle dahil nga naman mas mataas din talaga ang bilang ng mga motorsiklo.
2: Pero tatanong ko nga kung yung mga motorsiklo na aksidente ay yun ba ay mga motorcycle taxi.
0: Uh-oh.
2: So hindi pa nila masagot. Isa tanong pa raw nila doon sa ano.
0: Kasi
2: kung hindi naman motorcycle taxi yung nadisgrasya, hindi mo pwedeng ibilang yun.
0: Yun na nga eh. Kasi ganito, halimbawa sa limang sasakyan na nasa isang lugar magbabanggaan, apat ang motor, isang tricycle, ang nasangkot ay tatlo. So dalawa ang asahan mo doon, dalawa ang motor, isa ang tricycle.
2: Oo, okay.
0: At walang masasangkot na four wheels doon dahil walang four wheels.
2: Mm-hmm.
0: Parang ganun yung counting. Dahil nga naman sa dami ng motor, motor talaga
2: talagang vulnerable sa mga diskrasya na yan.
0: Parang katulad din, Choy, sa ano, di ba yung lugar kung saan mataas ang population, doon din mataas yung bilang ng mayroong dengue.
2: Yun, parang ganun.
0: Yung Santa Lucia, di makabilang yun na magtaas ang bilang ng mayroong nagkakasakit ng dengue. Wala masyadong tao man ang Santa Lucia.
2: Walang tao doon eh. Wala kang barangay opisyal na nakatira doon eh.
0: Kita mo na, di ba? Ang nasaan ng dengue, doon sa mga mayroong tao.
2: Pero alam mo kung saan talaga yung Santa Lucia. Choy, may tao na ngayon eh.
0: Sa
2: naka-registro lang sa Lusbe.
0: Sa Lusbe? Aba. Kinuha na kaagad ng mga taga-Lusbe.
2: Yung kanan na portion,
0: yung
2: kanang portion.
0: Oo.
2: Ito kasi
0: papunta na Sigsag.
2: Oh, papunta na Sigsag.
0: Yan.
2: Sabi ni tatay ko ha.
0: Oo.
2: Yung source ko yung tatay ko.
0: Okay.
2: Sabi ng tatay ko, itong kaliwa, Lusbe talaga ito. Sabi, kasi nagtalo kami ng konti. Sabi ko, wala man tao doon sa Lusbe. Sabi niya, sa Santa Lucia. Sabi, hindi, maraming tao. Lahat yung sa kanan na yan, Santa Lucia yan.
0: Santa Lucia.
2: Oo. Kaya nga lang,
0: naka-registro.
2: Lahat yung naka-registro sa Lusbe Binta.
0: Yung ano, Choy, yung bungad, di ba galing ka ng Lusbe, yung bungad old Sigsag.
2: Old Sigsag.
0: Yung bungad, di ba, magkakaliwa, tapos yung isa dire-diretso. Yung old Sigsag, yung kanan yan, Lusbe. Santa Lucia daw eh. Yung bungad hindi yung
2: lahat banda. Lahat ng kanan.
0: Lahat ng kanan, Lusbe.
2: Hindi,
0: Santa Lucia.
2: Santa Lucia. Lahat ng kaliwa dyan,
0: Lusbe.
2: Lusbe.
0: Ayun.
2: Yan ang hatian dyan eh.
0: Yun, marami na ngayon doon. Nag-uumpisa na doon ngayon na magbahay-bahay. Yung sa may bungad ng old Sigsag. Nandyan. Tinanong ko si Mr. Tumalay kung meron dyan eh. Hinahanap niya pa yung ano niya, yung apat na sakong ano.
2: dokumento.
0: Baka mayroon siya dyan. Yari kayo yari Mr. Tumala.
2: Simula dyan, Choy, sa ano, di ba pagkakit mo ng yung sa unahan ng gintong butil?
0: Oo.
2: Lahat, right side din dyan, may mga bahay na dyan.
0: Meron na.
2: Oh,
0: dami na, di ba?
2: Dami na. Hanggang doon sa ano, yan ang sabi ng tatay ko, yan talaga, Sigsag yan. Santa Lucia.
0: Santa Lucia.
2: Right, kaya nga lang, yung mga tao dyan kasi, nasa Lusbe naka-register. Tapos yung nagsiservisyo dyan, Choy, yung Lusbe Minda. Kasi yung ate ko, ano eh, kasama sa health worker eh, minsan hinatid ko doon sa mga katutubo.
0: Oo.
2: So, Lusbe Minda yung nagsiservisyo.
0: Yun, oo.
2: So, kaya, baka gawing Lusbe Minda na yun.
0: Ako, yun ang mahirap, di ba?
2: Pero doon sa Santa Lucia mismo sa loob, ang Santa Lucia kasi, ano yan, yung gintong butil,
0: yan,
2: yung women's correctional, yan, Santa Lucia. Tsaka yung doon sa environmental state, Santa Lucia, yung mga tao doon sa may environmental state, doon sa loob, inalis yun lahat. Wala nang ano doon, wala nang mga residente. Pati nga barangay officials, wala na doon eh.
0: Wala na.
2: Hindi ko alam kung saan nakatira yung mga barangay official.
0: Dito sa bayan.
2: Dito sa bayan. Pero may sildo pa rin.
0: Oh, meron pa rin yan siyempre.
2: Pero kung sa mga barangay official ng Santa Lucia, sabihin ko talaga, habulin ko yun. Yung lahat ng kanan sa amin yan. Oo.
0: Paglaban, di ba?
2: Paglaban. I-registro yan dito sa Santa Lucia. Kaso na, nakaristo doon lahat sa Lusbe.
3: Express.
2: Pero magpayag si Kapimang. Siyempre, sila nagbibigay ng servisyo doon eh.
0: Yun na nga, yung mga
2: lahat ng mga services.
0: Oo.
2: Lusbe Minda yung nagbibigay.
0: 6:43 ng umaga. sa iba pang mga balita, isinusulong ho ni, tama ako, di ba?
2: Tama, ikaw
0: Puerto
2: na.
0: Princesa City Mayor Lucilo Bayron ng magandang o pagpapaganda ho ng Sabang Wharf at mga alternatibong paraan ng pagbiyahe patungong Underground River sa ginanap po ng Tourism Summit. Sinabi ng alkalde na kailangang ayusin ang Sabang Wharf Terminal sa Puerto Princesa Underground River. Inihahanda na ang request para sa pagtatayo ng breakwater sa Sabang upang mas maging ligtas at maayos ang pagsakay ng mga turista sa mga bangka kapag malalaki ang alon. Samantala, inatasan ng alkalde ang PPOR management na magsagawa ng pag-aaral para sa posibleng cable car system mula sa Sabang patungo sa Underground River bilang alternatibo sa ferry boat kapag masama ang panahon. Plano rin umanong gawing electric powered ang mga ferry boat upang mabawasan ang ingay sa lugar at mas komportable para sa mga turista.
5: Express, kasama dito yung request namin na maglagay ng breakwater sa Sabang kasi pag malalaki ang alon, nakikita naman natin na hirap talaga sumakay ng mga bangka. Baka may maaksidente, magkaroon tayo ng problema. Yung breakwater, makakapigil ng lakas ng alon, so mas comfortable sa mga pasahero natin na sumakay ng mga bangka. I have directed the PPOR management to initiate a study. Maghanap ng consultant to make a study para sa establishment ng isang cable car system connecting Sabang to the Underground River. And then study the possibility of night tour inside the Underground River.
0: Dinig ho ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. Yung ano cho, yung
2: cable car?
0: Yung breakwater doon sa pier or sa wharf. Okay yun.
2: Okay yun.
0: Naniniwala ako na kaya talaga ni Mayor Bayron na gawin yan bago matapos yung kanyang termino. Sa mga infrastructure, yung mga ganyan mga project, kayang-kaya, mabilis yan si Mayor Bayron. Magagawa at magagawa niya. Para hindi na mahirapan.
2: Dito kaya ng budget yung ano, yung wharf. Hindi kaya.
0: Kaya ni Mayor Ria, maniwala ka.
2: Chesa yung ano, Chesa yung mag-fund niya, malaki kasi.
0: Ah, Chesa, oh.
2: Chesa yung pinamumunuan ni Mark Lapid. Ah, yun okay. Yung nangako ng
0: pero,
2: pundo eh.
0: Oh, pero sa tingin ko talaga, magagawa ng paraan yan. May ayos yan, magkaroon ng breakwater. Pero itong cable car system, malabo to. Tinuldukan ka agad eh.
2: Siguro, mahirap hindi man ito. Siguro ngayon. Mahirap yan, pero kasi may ano pa eh, may tinanong ko nga siya, di ba, nung pagtapos ng speech niya, na-interview namin siya, kung kailan, kung mapupuntahan. Sabi niya, mag-ano pa, feasibility study pa.
0: Oh.
2: Kasi yung mga ano daw, yung mga bankero, magagalit eh.
0: Magagalit yun, kukontra yun.
2: Kaya ka eh.
0: Tsaka doon sa loob mismo ng kuweba, magkakaroon ka doon ng development.
2: Siguro dito lang sa labas lang. Kasi ang problema kasi diyan, yung kinukwento ni Mayor kahapon, may mga European gumastos na pagdating dito, hindi nakapunta doon kasi cancel. Yun, kasi hindi pinayagan ng Coast Guard yung bangka kasi nga mataas
0: yung ano yung tubig sa loob ng kuweba.
2: Kasi yung pagbiyahe pa lang mismo.
0: Ah, dito pa lang sa warp pa lang.
2: Sa warp pa lang, bawal ka ng ano.
0: Ayun, oo.
2: Wala problema doon sa ano eh, sa loob eh. Yung pagbiyahe mo doon ang problema. Oo, ito kasi yung cable car na to, magagaling ka dito sa ano, sa warp. Papunta doon sa or kung saan mang area sa Sabang, papunta doon sa may bungad ng ano, sa bungad ng kuweba. Tapos magbabangka ka papunta doon.
0: Kamusta yung mga bankero natin? Anong reaksyon nila dito sa plano na ito?
2: Tinanong kagad dati yung bankero. Kasama ko yung isang bankero doon eh. Sabi, si Karumi.
0: Palag.
2: Palag eh. Sabi ko ha, diba ikaw may bangka ka sa Sabang? Siyempre hindi pwede. Ayaw nila ng ganun talaga. Mapalag sila doon. Siyempre mapiktuhan sila eh.
0: Yun ang ay.
2: Yun ang ano doon. Pero sabi ni Mayor, feasibility study yan, magagawa pa. Oh. Kasi nga, hindi ka rin po pwede talaga kung gusto mo talagang nakakaya din siya eh. Papunta dito yung mga foreigner. Pagdating dito, hindi makakapunta ng... Kasi yun ang pinaka-purpose nila.
0: Oh, ang pagkakaalam ko niyan, may ano yung ano eh, sila mambet, may malaki talagang bangka na nakakabiyahe talaga doon.
2: Kahit na maalon.
0: Pero pagdating doon sa kuweba, tumataas kasi yung ano eh, yung alon. Delikado doon sa pagpapasok kayo sa loob. Pagka tumaas yung ano, yung tubig sa loob ng kuweba. Yan, delikado. So, yun yung ano rin, tinitignan ng Philippine Coast Guard, basehan nila kung papayagan ba
2: o
0: na
2: hindi
0: mag-tour sa loob o hindi. Yan, kasi yung ayun ko kung nagagamit pa ng ano yun ng PPOR yung malaking ano nila,
2: bangka nila.
0: Bangka nila.
2: Wala, hindi na, si Mambit, hindi na si Mambit yung ano eh. Hindi ko nakilala kung sino yung nag-handle dyan eh.
0: Yun nga eh. Hindi na natin
2: nalala. Hindi na visible yung nag-handle. Hindi na. Patawad ni Mambit dati. Anytime. Pwede magpa-interview ngayon. Hindi na natin mano eh.
0: Kaya ma. Breakwater o kahuyan talaga sa loob ng dalawang taon na natitira ni Mayor Byron. Pwede't magagawa ng paraan niyan. Breakwater. Diba? Itong cable naman.
2: Long term ano naman ito? Long term pangarap ito.
0: Yan o. Yung cable car system. Kung ano lang, feasibility study, pagkonsulta, pwede. Sa loob ng dalawang taon, magagawa ng paraan yan na pagkonsulta.
2: Yan ang gagawin.
0: Pero kung hanapan mo ng investor, maapa-approve mo, di ba, mahikayat mo na, sige, okay kami dyan. Kami ang mag-finance. Sa loob ng dalawang taon,
2: mahirap pa. Oh. Yung wharf nga, yung sasabi ni Mayor, ang tagal kaya hindi magawa-gawa kasi yung mga architect ng Chiesa
0: okay. Saka
2: ng city, hindi magkasundo. Pero ngayon, parang meron ng konting plancha na lang para mapapupunduhan na.
0: Yan, oh.
2: May isa pang maganda si Rabi doon, Choy. Sumbo-sunto ng mga kabataan, Choy. Hindi pa nagawa ng istorya. Hindi ko pa napaka-nakat. Ibigat natin. Drag racing area.
0: Wow.
2: Sabi ni Mayor kasi yun naman ang gusto ng mga ano natin ngayon.
0: Oh.
2: Diyan sa ano diyan sa drag race sa racing motor race natin sa Santa Lucia.
0: Oo.
2: Oh. Magkaano din diyan?
0: Magagawa
2: ng ano ng drag racing area.
0: Oh.
2: Para legal na.
0: Okay. Oh. Ganda yan oh. Ano lang naman yan, pipirmahan lang yan eh yung ano ba yung hinete o yung ano yung rider pag namatay walang sisihan, parang ganun ba, di ba?
2: Parang ganun. Oh. Hindi, kasi sabi ni Mayor kasi doon, pagka ganun, siyempre, merong mga medical personnel, kompleto, may yung safety.
0: Nandoon yun kasi magiging legal na siya eh. Siyempre, ano yan eh, laro yan, pwedeng may mamatay, walang sisiyan, parang ganun ba?
2: Kaya nga. Kasi sa Rizal, sa Batarasa, di ba, ginagawa na?
0: Meron, Batarasa.
2: Ito, sa Puerto Princesa, gagawa ng ano, isang, marami matutuwa dito, Choy. Pagka, tingnan mo ito, Choy, magawa na natin yung story at tungkol doon. Sinabi ni Mayor, gusto ito ng mga kabataan.
0: Oo. Kami, yung PSR 2007,
2: ayun, may grupo kayo.
0: Matagal na namin ano yan, matagal na namin gusto yan.
2: Gusto,
0: doon pa tayo sa kabila, sa DYER pa noong time na yun, yung founder namin, inimbitahan yun at nagsalita yung sa DYER si Angel Gabuco. Ay kaya lang, hindi talaga umubra sa city. Ang ginawa namin, sa halip na isulong namin yung drag race, community service na lang ginawa namin.
2: Ay, pero ngayon, Choy, meron ng ano, si Mayor mismo nagsabi.
0: Yan.
2: Magpapagawa tayo ng drag racing track. Para safe yung mga gusto kasi hindi naman din ano eh. Totoo naman yung hanggang ngayon meron pa rin magda-drag race.
0: Meron pa rin.
2: So maganda itong plano ni Mayor. Diyan sa di ba malaki yung racetrack natin diyan? Sa Santa Lucia. Oh, dahil mas maganda doon. Oh. So, good news 'yan para sa mga katulad yung lalaban ka ba?
0: O
2: si Sir Rene Boy.
0: Wala, hindi ayoko ng drag race eh. Sa totoo lang eh. Community service na lang. Actually, pabiyahe kami ngayon sa Sabado, yung PSR, pabiyahe ng Quezon.
2: Wow, talaga naman na sana all.
0: Thank you kagad sa mayor ng Quezon sa pagtanggap.
2: 6:51
0: ng umaga.
2: Express. Sungo tayo sa ating mga live reports. Silang bahagi ng kalsada dyan po sa bayan ng El Lido, Binaha, matapos daw malakas na pag-ulan. Katropa mo sa balita, bilang mo dyan.
6: Binaha ang ilang mababang bahagi ng kalsada sa bayan ng El Lido, Palawan matapos ang malakas na buhos ng ulan kahapon ng hapon, September 16, dulot ng pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng kalsada. Pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko nang huminto at nagbagal ang ilang motorista upang makadaan ng ligtas. Samantala, ilang residente at motorista ang nagbahagi sa social media ng mga kuhang larawan at video na nagpapakita ng kalagayan ng mga binahang kalsada kasabay ng kanilang pagkadismaya sa paulit-ulit na problema sa pagbaha. Hiling naman ng ilan ng mga residente na magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema, particular sa mga mababang lugar na madaling bahain tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahan ding pagtutuunan ng pansin ang drainage at iba pang posibleng hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga motorista at residente ng bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Dalawang solar light sa Nara, Palawan, Ninakaw. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
7: Labis ang pagkadismaya sa ngayon ng pamunuan ng Barangay Council ng Aramaywan, Nara, Palawan matapos kasi nga nakawin ang ikinabit na solar light sa pagitan ng Purok Maligaya at Abing Dagat Kamakailan. Ayon sa pamunuan, nasa 7 solar light ang ikinabit sa lugar, subalit 2 rito ang nawawala na, na pinaniniwala ang ninakaw na hindi pa nakikilalang sila rin. Dahil sa insidenteng ito ay marami ang nadismaya, lalo malaki sana ang maitutulong ng mga ninakaw sa mga residente. Samantala sa ngayon ay viral na ang pangyayari matapos may post sa social media na humakot ng samutsaring reaksyon mula sa publiko, habang patuloy naman ang panawagan ng pamunuan ng Aramaywan na kung sino man raw ang may impormasyon kaugnay rito ay agad lamang makipag-ugnayan sa mga otoridad o sa kanilang tanggapan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
2: Isang individual mula sa bayan ng Bataras arestado sa bypass operation. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Aristado, isang 33 years old na lalaki matapos ang matagumpay na bypass operation ng pinagsanim na puwersa ng kapulisan sa Barangay Rituba sa bayan ng Bataras sa Palawan nitong September 16 taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ng Bataras sa Municipal Police Station Katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company at PDEA. Naaristado ang suspect na residente ng Barangay Rituba matapos manong bintahan ng isang head cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinila ang siyabong isang police agent kapalit ng port 1,500 pesos na pera. Nang kapkapay, nakuha pa mula sa suspect ang 2 sachet ng droga na may kabuang timbang na 4.4 grams na may tinatayang halaga na 27,472 pesos. Nakumpiska rin sa operasyon ang 5,000 pesos na bypass money at 4 na pirasong 1,000 pesos at isang pakita ng sigarilyo. Isusumiti ang nakumpiskang hinila ang droga sa Palawan Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri, habang iba pang ebidensya ay iharap sa Provincial Prosecutor Office. Samantala, sa kasalukuyan na ay nakadetain sa Bataras sa MPS ang suspek para sa kukulang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal Dennis Chua, XFM News.
0: Election ban sa pag-hire, appointment at promotion ng government employees ipapatupad. Katropa mo sa balita, Girly Caldasio.
9: Mayroong itinakdang election ban ang Commission on Election kaugnay sa 2026 barangay at SK election, kabilang ang pagbabawal ng appointment o hiring ng mga bagong empleyado, paglikha at pagpuno ng bagong posisyon, promotion, salary increase at pagbibigay ng privilege maliban sa mga pinahihintulutang may kaukulang otoridad mula sa COMELEC. Ayon sa calendar of activities ng COMELEC, ipatutupad ang naturang pagbabawal mula September 18 hanggang November 1 taong kasalukuyan, maliban na lamang sa mga appointment o hiring na pinahihintulutan ng batas o may kaukulang otoridad mula sa ehensya. Samantala, ang pagbabawal sa transfer ng mga government officer at employee, kabilang ang public school teachers, ay saklaw ng election period na magsisimula sa October 3 hanggang November 9, 2026, maliban na lamang kung ito'y pinahihintulutan ng COMELEC. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nag maling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Mga mahingisda at residente sa Palawan, muli pinag-iingat sa pagpapalipad ng rocket launch na dyan na ngayong umaga. Katropa mo sa balita, IZ Pacalto.
10: Muling pinag-iingat ang mga mangisda at mga residente sa Palawan sa posibleng pagbagsak na naman ng rocket debris kasabay ng inaasahang pagpapalipad ng Long March 12 rocket mula sa Hainan, China ngayong umaga. Ayon sa ipinalabas na abiso ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction Management Council, nakatakdang launch sa pagitan ng 8:25 at 8:54 ng umaga. Pinaalalahanan ang publiko na huwag lapitan o hawakan o anumang rocket kahit debris na makikita sa mga dagat dahil maaari itong naglalaman ng nakakalasong kemikal. Agad namang i-report sa Coast Guard, Barangay o CDRRMO ang anumang makikitang debris. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo. Express
2: Balita sa Umaga. Happy birthday muna kay Ma'am kay Pres Kani, ha? Diyan po sa Villa Pipin. Sa aking pamangkin, happy birthday kay Guard Troopers diyan naman sa Germany, ha? At kay Arceli Arnaiz Sia, happy birthday today.
0: At happy birthday rin kay Ana Barone. Happy birthday rin kay Marjorie Elideros. At syempre ganun din kay Arian Balyuis. Lalong-lalo na kay Danilo Magbanwa Nalika, a.k.a. Boy Nalika. Happy birthday.
2: Aba, talaga naman ha. Happy birthday, Sir Boy.
0: Nag Pinoy workers, Boy Nalika.
2: Talaga naman. Sana makarating dito yung pansit niya.
0: Happy birthday, ha? Hindi na umiinom ito, eh. Ah, wala na, hindi na umiinom.
2: Hindi na umiinom. Pansit na lang, papansit na lang.
0: Umiinom na lang ng maintenance. Boy Nalika. Alas 7 na ho na gumaga at mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para ho sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging dagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
2: Pilipinas!
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3.
14: Matibay na immune system,
15: Premium D3.
14: Proteksyon sa bacteria at viruses,
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3,
14: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamaga ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
20: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
19: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
25: ko. Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puson.
25: Desminoria.
27: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
28: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
29: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
30: Santon Gold Herbal Tea,
29: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
30: Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
31: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
31: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
33: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Mga katropa,

más a las 7:12 ng umaga. Oras sa atin sa atin ng 1 Plus, numero 1, Alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

Bueno! Good morning! Kamusta ang ating mga kababayan? Na-miss ko kayo, ha? Na-miss ko kayo ng mga ilang araw. May mga mission tayo sa ibang lugar. Salamat kay katropang Gerald, ha? Sa paghalili sa atin sa ating palatuntunang Bullseye. Ang palatuntunang Bullseye. Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, mga katropa, alam nyo, minsan napapansin nyo, parang ang bilis mapagod ng mata ninyo, di ba? Minsan kaka-cellphone yan, kaka-computer, kaka-scatter. I-try nyo, ha? Ito talagang mabentang-mabenta ito. Inaanap talaga ito dyan sa Taytay. At sa Northern Palawan, Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Mayroon itong lutein. Bon, ano tayo, Bon? Anara tayo, Bonara Clinic. May lutein, may zeaxanthin. Sila yung tumutulong na protektahan yung mata laban sa blue light. Blue light, oo. Oh. Eh, may dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene. Oo, oh, meron yan. Ito yung mga antioxidant. So parang may shield yung mata mo araw-araw, diba? Kasi minsan talagang lagi ka nakaharap sa screen eh. Mararamdaman mo yung hapdi, pagod, minsan malabo pa. Mga kaibigan, may lutein, zeaxanthin. Mga kaibigan, na nakakatulong yan. Pagandahin yung ating pagmamatsyag. Tumutulong silang salain yung harmful light. Yung lutein na binabanggit kong zeaxanthin na sangkap. Itong Vision X Plus Soft Gel, mga katropa. At yan, mabibili po ninyo sa mga kapartner nating mga pharmacy. Of course, mga pharmacy, di ba? At doon sa mga klinika natin sa buong Palawan. May klinik tayo sa Yes to Health Clinic ito, ah. Sa Brooks Point, Nara, Roas, Kuyo, mga katropa. At dito sa Puerto, may klinik tayo dyan, DCRM Building. Dyan sa may harap ng kain na to. Mga kaibigan, North National Highway. Mga kaibigan, sa Nara, meron na tayong klinika dyan. Yes to Health Clinic. Ano ba yung mga serbisyo na inihatid sa atin ng ating Yes to Health Clinic dyan sa munisipyo ng Nara? Ito. Panoorin natin, pakinggan.

0: Country Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Visionex Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
1: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating team. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman,

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la. La la la la.
1: Sa munisipyo ng Nara. Yan mo na, happy birthday mo na. Bati mo na tayo ng happy birthday. Bati mo na natin ng happy birthday. Good morning. Happy birthday kay Auntie Esther Candelario. Diyan sa inagawaan from Andy Remo ng Barangay Siksikan. Ha? Happy birthday, Auntie Esther Candelario. May you have many, many more birthdays to come. Ayan, mga kaibigan. Bullseye! Para nang iba itong box natin ng Bullseye Access. Bullseye! Bullseye! Yun, kala ko nawala yung mga plato ko rito eh. Teka mo, nagbalik-balik ito. Ito pa pala yung mga plato. Marami akong platong babasagin ngayon eh. Oo. Hindi lang plato, pati baso. Ha? Oh, buti. Ginamit mo ba yung mga plato ko rito, Gerald? Ayun, wala. Kasi nawawala. Eh, marami akong mabuti. Hindi mo binasag yung mga plato ko rito dahil marami akong babasagin plato ngayon. Oh, yan. Itsahan ko muna ng isa. Oh. Impeachment trial. Dito muna tayo, ha? Impeachment trial nagpapatuloy. Kahapon, yung mga retired justice natin, inimbitahan ng impeachment court, mga kaibigan, ha? Si Panganiban at Davide, lahat yung mga naging chief justice. Hinihingi ng impeachment court yung kanilang pananaw doon sa threshold. Ilan ba talaga ang dapat bumoto para sa conviction, mga kaibigan? Kasi conviction eh. Diba? 2/3 ba ng lahat ng mga ibinotong senador? O sino ba yung mga dapat boboto lang? Yung bang mga nakakulong? Yung bang mga nawawala? Yung bang mga wanted? Yung bang mga nasa ospital? Pwede ba silang bumoto? O yun yung mga pinag-uusapan. Humingi ng konting impormasyon yung impeachment court kung ilan yung threshold. Yun yung boboto ng conviction. Kasi matik na yan eh. Pag, alimbawa, 2/3, di ba? Kung yung 2/3 ng mga senador natin ngayon, na mga na inilek, nakakulong man o hindi, yun yung posisyon nila, makuha nila yung numero na yun, convicted na si BP Sara. At automatic naman, pag hindi nila nakuha yung threshold na ito yung bilang ng mga senador para sa conviction, di ba? Bumaba lang ng isa o dalawa, mga kaibigan, eh, acquitted na si BP. Pero didesisyon na ng impeachment court yan kung ngayong September 25 yata, kung ilan ba talaga. Kasi

gusto na nila magbutuhan eh. Convicted ba o acquitted si BP Sara, mga kaibigan? Kasi mahaba na eh. Na-present na rin lahat, di ba? O ito na lang yung naiiwan, yung mga ari-arian, ang mga mag-asawang BP at yung kanyang mister, mga kaibigan, ano? So yun na lang. Pero karamihan naman eh, na-presenta na. So ready nang bumoto yung ating mga senator judges, mga kaibigan. Yun lang ang pinag-aawa, yun na lang ang pinagdidebatehan. Ilan ba? 2/3 ba? Hindi na dapat pabutuhin yung mga nakakulong, yung mga tumakas, yung mga wanted, mga ganun. So after that, pagka na desisyon na nila yan, pwede nang magbutuhan. No, pwedeng i-atras na ng prosecution nyo, tapos na kami. Okay na, na-present na namin lahat. Desisyonan nyo na. Yun na yun, mga kaibigan. Pero yung ano pala, yung defense, baka humiling pa ng kanilang presentasyon ng ebidensya, pwede rin yun, mga kaibigan. So yan ang binabantayan natin. Doon na lang tayo sa dulo. Whatever na mga ebidensya pang ipresenta, doon pa rin ang bagsak. Sa kamay ng mga senador pa rin ang bola. Andun ang desisyon. So yun ang binabantayan natin. Tapos na to. May desisyon na yung mga yan. Alam na nila kung saan sila papanig. Convicted o acquitted? Ganun lang. Dalawa lang yun, di ba? Okay? Pero sa kabila nun, kahapon, doon sa International Criminal Court, eh, unang nasilayan. Bira, talagang medyo tumanda si PRRD, no? Nung nasilayan sa impeachment na sa ICC kahapon. Gwapo pa rin. No? Yung mata, yung ilong, yung bibig. Nandun pa rin yung buhok, yung tenga. Pero doon sa balat, siyempre tumatanda na lahat naman tayo papunta dyan. Diba? Kumukulubot na. Hindi lang nakapag-shave si PRRD, ho? Oh? Parang yung hindi nakapag-shave. No, mga kaibigan. Pero tingnan niyo yung mata niya. Mata, ilong, bibig, tenga, buhok. Medyo naging ano, parang machong-macho dating eh. Nung buhok eh, di ba? So biglang lumitaw kahapon. Nakita siya doon. Siyempre, pag matik yan, pag nakita doon sa ICC, alam ni Digong, ni PRRD, na makikita rin siya ng buong mundo at buong Pilipinas. So sinadya niya yan para ipakita sa taong bayan yung kanyang physical appearance, yung kanyang physical na itsura. No, mga kaibigan, sa kabila ng, kasi medyo talagang bugbog sarado yung pamilya niya dito sa Pilipinas eh. Diba, si BP Sara, yung mga anak, no? Talagang bugbog sarado. Ano nga naman ang laban mo sa administrasyon? Diba? So, para mabuhay ang dugo ng mga talagang solid digong, nagpakita siya kahapon. So, alam niya na after yung appearance niya kahapon, iba't ibang vlogger, iba't ibang networks, national and international networks, ilalabas yung kanyang mukha. Para muling mabuhay sa isipan ng ating mga kababayan yung kanyang nagawa sa Pilipinas at yung iba pang istorya sa likod ng pagiging presidente niya sa Pilipinas. Alam niya yan. So magaling yung nagpayo sa kanya na lumabas ka sa ICC para makita ka ng buong Pilipinas. Therefore, makakadagdag ng moral yan doon sa mga taga-suporta ng mga Duterte, mga kaibigan. Kasi malapit na yung desisyonan eh. Malapit na. So kailangan may backup si BP Sara, lalong-lalo na itong si President Duterte, mga kaibigan. Okay? So yan yung mga kaganapan kahapon. Dito naman sa... Dito naman sa nagaganap na o ongoing... matatawag pa ba nating search and rescue yan?
Kagawad Mike. Di, pakitawagan mo si Commodore, si Kayabyab. Search and rescue, search and retrieval. So, tingnan natin yung deklarasyon ngayon. Kasi, 100, ito yung pinakabago, 128 persons on board, 77 mga kaibigan ang naideklara ng mga patay, 43 yung survivor, at 8 na lang ang nawawala. Okay? Nabawasan kasi yung iba pala nakamanipesto pero hindi sumakay. Kaya 128 na lang mga kaibigan ang ideklara nila. So sa 128, i-minus mo yung 77 fatalities, yung 41 dyan ay nakalibing sa isang sementeryo sa Coron kasi hinihintay pa yung kanilang, meron ka bang ano ng libingan mo? Yung ipinakita na ano? Hinihintay yung DNA, may tawagan mo ron si Noemi, may number ba tayo? Si Commodore? Inilibing sila doon sa isang temporary na libingan nila kasi hindi pa nga sila nakikilala. 3 weeks to 1 month para doon sa DNA analysis, mga kaibigan, para makilala sila one by one. No? Makilala sila one by one. Kaya yun ang hinihintay doon sa AOC sa Coron, mga kaibigan. Doon sa 77, wala pang napapangalanan kahit isa dahil hinihintay pa nga yung DNA result. No? 43 survivors na minus na naman dito. Mike, na minus na yung isa. Ano yung sa Coron na binawian rin ng buhay? Yung crew. Isa sa crew. Kasama na rito sa 77. Kasi yung isang crew, hindi na rin nagtagal. Hindi niya kinaya eh. Na matay na rin doon sa Culion General Hospital. Ang pakikiramay natin doon sa pamilya. At may 8 na lang. 8 ang nawawala. Kino-congratulate din natin yung effort, no? Ng lahat dito, Coast Guard, Maritime, PDR, MDR, lahat sila nagtutulong-tulong. Kaya mabilis. No? Kasi doon sa dating nawawala, ang dami pa eh. Pero dito sa missing, 8 na lang ang hinahanap doon sa trahedyang naganap sa MV June Aster, mga kaibigan. Kalungkot pa yung isa pong passenger, yung anak niya eh hindi na rin kinaya, kahapon eh nawala na rin. Mag-firing lang daw, ano? Nagre-ring, sige. Ano mo lang? Chat mo lang. Okay? So, yung isang anak ng isang passenger na hindi pa rin makita or hindi pa natin alam kung kasama siya doon sa fatalities kasi wala pa nga mga pangalan yung kanyang anak. Hindi rin kinaya no? yung pagkawala ng kanyang ama, eh, nawala na rin kahapon. At yung ibang pamilya nandun pa sa Coron, nakatanaw doon sa dagat na nagdadasal na baka bukas o mamaya makita na lumalangoy, papalapit sa dalampasigan yung kanilang mamahal sa buhay. Kaya importante yung 77 na ito, o mabilis na mailabas talaga yung mga pangalan nila. Kasi hanggang ngayon, kung kasama yung kanilang pamilya doon sa 77 na subject for DNA at nakalibing ngayon, temporary, doon sa isang libingan sa Coron, malaman nila kaagad para mabigyan nila ng maganda at maayos na libingan itong mga nawala nating mga kababayan na nasakay nitong MV June Aster na ito, mga kaibigan. Okay? Yung
ginagawa ng Atienza, ferries, shipping line. Hindi natin alam kung paano nila inaayos to mga to eh. No, merong pinapapirmahan sa kanila, parang yung insurance, no? At yung assistance sa kanila, na ibibigay ba? Di ba? Mga kaibigan. So, inaasikaso naman daw, sabi nila. Sana ganun, no? Dahil hindi mababayaran yung buhay ng tao rito. Biro mo, nasunog muna. Yung iba, nasunog muna bago namatay. Pinahirapan muna sila. Nasusunog ang katawan nila bago bumigay. Di ba? Nakita niyo yung apat na nakita, yung unang tumalon? Bago nalunod, nalapnos muna yung balat. Bago tumalon, lapnos. Kasi kitang-kita, sunog yung katawan eh. Nakita doon, palutang-lutang sa dagat, pero lapnos ang katawan. Ibig sabihin, pagsabog o pag-apoy, hindi ito yung apoy lang na basta eh. Pagsabog ito eh. Kasi kung apoy lang, pambira. Hindi ganun, biglang segundo lang, tatlong steps ka lang, patay ka na. Kung sunog yan, at least makakaikot-ikot ka parang, makakatalong kasi open naman yung magkakabila ng ano eh. Di ba? Open naman yung magkakabila ng barko eh. Di ba? Pero anyway, yun yung ganun nagsasuffer yung pamilya ngayon. Naiisip nila eh, no? Nasunog muna bago namatay. So, pinahirapan. So, yung pag-aayos ng atyensa, no? Sa pamilya, dapat hindi talaga pabayaan. Mamaya, galing ako doon sa kanilang opisina. Pakita mga bon. Sa Baseco, mga kaibigan. Yun nga palang kapitan nagpakita na. Pero limited pa lang yung binibigay. Nagbibigay pa lang siya ng kanyang testimonya. Doon sa Coast Guard at doon sa mga nag-iimbestiga. Mga kaibigan, nagpakita na yung kapitan. Pagkatapos ng ilang araw yun, Mike, bago siya nagpakita. Pero yung buong testimonya niya, wala pa. Merong ano eh, merong isang, legit ba ito? Mayroong inilabas, Palawan News din siya, pero hindi siya pinaverify ko kay Axel. Hindi ito legit, di ba? Kasi nakalagay dito yung istorya. Hindi natin alam kung fake ito, itong page na to, o parang ginawa lang ito para doon nila ilabas yung kanilang testimonya, no? Mga kaibigan, ito, talo na kap. Kapitan ng MV Aster Lumitaw na. Itong pagkakasalay sa inyo. Eh. Pero hindi naman legit ito. At hindi naman binabanggit to Mike ng Coast Guard, di ba? Oo. Buong kanan, napakalakas ng apoy. Sistema, biglang nag-blackout. Oo. Pero kung titingnan mo, parang may sense din, di ba? Parang dugtong eh. No? Maayos na lumalayag yung barko sa Baseco. Alas 8:14 nung September 8. Naging payapa daw. Biyahe hanggang maalarma siya. Sumiklab ang apoy. Agad nagtungo sa BHF radio and public address, yung PA system nila, upang magbabala sa pasahero. Ngunit, bago pa man matapos ang mensahe, biglang namatay ang buong kuryente sa barko. Parang ito rin yung sinasabi ng ibang survivor eh. Nakikita nila, naririnig nila na parang nagmimensahe itong kapitan o yung ibang crew. Pagdungaw niya sa starboard side, tumambad ang nakakapangilabot na tanawin. Oh. Dalawang life crafts inilatag sa gitna ng usok dahil hindi na maampat ang liab. Ito yung mga ano eh. Pero yung dapat makumpirma pa rin ito kung totoo talaga ito. Oh, talon na kap, talon na. Tumalon ng walang salbabida habang nakatayo sa nagliliab na bridge. Narinig ng kapitan ang hiyawan ng kanyang mga tripulante mula sa ibaba ng tubig. Talo na kap, sabi.
Wala nang ibang ruta ng pagtakas sa tindi na makatagal sa sumisiklab na init, muling isinuot ng opisyal ang damit at diretsyong tumalon sa maitim na karagatan ng walang suot na life jacket. Oo. Nang lumutang sa tubig, tinatayang 30 metro ang layo ng kapitan sa isang kasamang seaman o able-bodied seaman dahil kinapos na sa lakas ng paglalangoy. Oh, yan. Parang ito yung anong live. Pero hindi pa ito kinukumpirma. Lumabas lang ito sa isang page, mga kaibigan. So tingnan pa rin natin yung opisyal. Ano ba ang ipinahayag ng kapitan? Diba? Kasi sabi ng Marina, huli dapat na bababa si kapitan. Dapat lahat nakababa kung abandon ship yan. Diba? O huli daw. Dapat. Okay, so tingnan natin ang pananagutan pa rin dito ng kapitan, mga kaibigan. Bukod sa kapitan, wag nating masyadong idiin yung kapitan. Kasi nandun siya sa bridge. Siya yung driver. Nandun siya sa kanyang cockpit, kumbaga sa aeroplano, cockpit. At yung nangyaring sunog, umapoy, umusok muna, umapoy, ay doon daw sa cargo hold. Ay si kapitan na sa bridge, 'di ba? 'Yun ang dapat malaman. Kaya bilis-bilisan ninyo dahil inip na ang mga taong bayan. Okay? Oh. Yung kapitan ang gandun lang yung kaya niya, 'di ba? Nandun lang siya, oh. Anong gagawin niya kung sunog na 'yung mga tao, maapoy na lahat? Parang mayroon pang ibang dapat tingnan. Di ba? Sumabog ba ito bago nasunog? O umapoy lang siya? Kasi alam naman natin, di ba, nagko-cover naman tayo ng mga nasusunog na bahay. Pag may nasusunog na bahay, hindi agad siya tupok na tupok. Nakakatakbo pa nga yung mga tao. Nakukuha nila yung kanilang washing machine. Nakukuha nila yung mga TV na ilalabas pa. Pero ito, ni life jacket, hindi nila nakuha eh. Mabilis. Hindi ganun. Meron yung span of minutes or seconds eh. Tanungin natin yung BFP dyan. Bago kumalat yung, kung apoy lang talaga. Pero kung may kasamang pagsabog, oh, yun ang problema. Mabilis, di ba? Okay. Doon tayo sa pagsabog. Idugtong natin ito. So under investigation yan ha. Hindi pa malaman kung ano ang naging sani, kung yan ba'y gasolina o may lamang truck, may karga ng mga ammonium nitrate at sumabog. Di pa natin alam yan. Ito yung sa MV June Aster, ha? Mga kaibigan. No? Dahil maraming namatay dito. Araw, pagkatapos ang trahedya, naghahanap ang mga rescuers dyan sa Coron. Dito sa puerto, araw lang ha, araw lang ang pagitan, mga kaibigan, dito sa puerto, may isang malaking istorya na dapat malaman ng ating mga kababayan at ng mga otoridad. Dahil walang nangyaring pagsabog, walang nasugatan, walang nagalusan, pero kung may nagkamali dito, mga kaibigan, 13 toneladang ammonium nitrate, may dynamite cases, may blasting cap, baka walang matira doon sa roll-on, roll-off vessel na ito na ino-operate or naka-franchise sa Togo, mga kaibigan. Buksan natin ito. Medyo maselan at delikadong istorya. Nandun tayo sa Manila, ni-research natin ang todo-todo ito. Kaya lang, tikom pa ang bibig ng lahat ng mga ahensya. Pero hindi naman tayo nagkulang.
na kunan sila ng pahayag. Like itong roll-on, roll-off na sinakyan nitong dalawang trucks, wing van kung tawagin, na puno ng mga high-grade explosives, mga kaibigan. Okay? Ngayon, pauunahan ko na ano, si Ma'am Bambam. Ma'am, good morning po ng Tugo office dito sa Palawan. Alam ko, naghihintay kayo ng feedback din sa office ninyo dyan sa may MOA sa Manila. Doon yata yung main office nila eh. Kung anong ibibigay niyong payag. No, bukas yung linya namin. Nandyan no sa ating screen. Makikita niyo yung call line, text line. O pwede kayong pumunta rito. No? PCG Manila. PCG Palawan. PCG Palawan. Ang pangalan ng Jay, pakiano nga yung pangalan ng kanilang OIC dito? Gerald? Paki-forward mo. PCG Palawan, Philippine Ports Authority Manila, PPA Palawan, Marina, ano ho, yung shipper nitong mga high-grade explosives na ito, yung consignee, PNP. Ako po'y nananawagan sa inyo sa ngala ng transparency at accountability ninyo sa taong bayan. Ano ho? Ayaw natin na mangyari muli yung nangyari dyan sa MB June Aster na yan. Mga kaibigan, may na-discovery po kami na isang impormasyon yung nakarating sa atin at nailabas ka nung nakaraang mga araw. Hindi natin lang paano bubombahin to ng ano eh. Pakita natin, dito muna tayo mag-umpisa ha. Ipapakita ko sa inyo, eto by dokumento tayo ha. Umpisaan ko lang. Okay. Mayroong isinakay nga dito sa roll-on, roll-off kung tawagin na barko na naka-franchise sa Tugo, mga kaibigan. Nung ma-discover ito, kasi di ba sumabog yung MB June Aster, naghigpit ang Coast Guard, naghigpit ang lahat. So, lahat ng mga pasahero, cargo, subject for physical examination. Ibig sabihin, titingnan yung gamit, titingnan yung mga laman ng mga gamit. Yan yung nangyari. Itong Philippine Coast Guard, District Palawan, mayroon K-9 units. O K-9 unit. Itong mga taong ito ay nag-aral, nag-training, mga kaibigan, sa pag-detect o pag-alam kung ano yung mga laman ng mga bag o cargo ng mga pasahero. Lalong-lalo na yung mga sniffing dogs, taon ang binibilang yan. Alam niyo ba yung sniffing dogs ng PCG at ng yung mga K-9? May sweldo yan.
May budget yan. Million. Na-train yan. So alam nila yung trabaho ang gagawin nila. Mga kaibigan, ngayon, nung nakaraang mga araw, di sumabog yung MV Junaster, di ba? Naghigpit yung lahat. Marina, di ba? Ngayon, itong roll-on, roll-off na ito ng barko na ito, nagpinasok na siyempre, bago ibabay yung mga cargo, i-check mo muna, may higpit eh, may sumabog na barim, dami namatay eh. Itong K9 unit ng Coast Guard, umiikot doon sa roll-on, roll-off, doon sa cargo hold, mga kaibigan, dala yung kanilang K9 dog. No? Kasi kung sila, mga tao, hindi naman sila yung nag-aamoy yan ng mga, ano, kung bomba o drugs ba yan o baril ba yan. Yung aso. Ikot-ikot sila dun sa cargo hold, mga kaibigan, hanggang natapat sila. Natapat yung K9 dog sa dalawang truck. Yung aso, nag-react. Umupo. Doon sa train, pagka meron siyang na amoy, na kung saan train siya na pag yun ang kanyang inaamoy, magre-react siya, uupo or kakahol. Ibig sabihin, may laman yung bag or container o truck o kotse o ano yan. Titingnan ngayon ang kanyang handler kung bakit nag-react yung aso. Mga kaibigan, nung dumating sila doon sa dalawang wing van na truck, nag-react yung K9 dog. Hindi yung tao ha, kasi yung handler niya, nakahawak niya lang yung tali. Nag-react yung aso, umupo. So ibig sabihin, subject for 100% physical examination yun, truck. Kasi sarado yung wing van, nakalak nga yun eh. Di ba? Mga kaibigan, nung mabuksan nila, binuksan, nag-react yung aso eh. Di ba? Mga kaibigan, ngayon, pagbukas, eto yung nakita. Pakita mo, Bon. Eto ang nakita nila doon sa loob ng wing van trucks na ito. Mga kaibigan, yan. Ibinaba na yan doon sa cargo hold. Hindi na doon chinek. Nakakarton, nakasako. Base doon sa DR na hawak ko, DR, receipt number, 12366. Huwag niyong i-deny ito, ha? Ano to? Certified true copy. Delivered to BM Equipment Resources, Sitio 5, Barangay Pinugay, Baras, Rizal, Palawan, PPO, Campiño, Mendoza, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. September 9 na ito eh. Doon na diniliver, pero merong itong original na destination. Hindi dyan sa Tinigiban. Ang nakalagay, base sa DR, 12,500 kilograms ammonium nitrate. Nakalagay po yan sa 500 bags. 500 sako. Yung 12,500 kilograms ng ammonium nitrate with fuel oil. 500 bags, 25 kilograms per bag. Mga kaibigan, so that make us 12,500 kilograms and 500 bags of ammonium nitrate. 130 cases of EM 1,055 millimeters times 400 meters pack
in 25 kilograms per case dynamite. Ha? 25 kilograms, mga kaibigan. Dynamite yan. Mayroon ding mga blasting caps na nakuha dyan sa dalawang wing van trucks na yan, mga kaibigan. May driver yan, siyempre. Paano maisasakay yan kung walang driver? Yung dalawang truck, yung kanyang may driver, may pangalan ako dito. Ang isa ay si Jay Berdin, o ang driver niya, Jay Berdin, at yung isa ay si M. Espanyola. May driver yan, ha? Ibig sabihin, may tao. Makinig kayo, PCG, ay baka hindi nyo alam na may driver yan. Di ba? Oh, nandito pa lang tayo sa tip of the iceberg. Kumbaga, mainit na tubig pa lang to. Wala pa yung kape, wala pa yung asukal, at hindi pa natin hinahalo para inumin. Inikiliti ko pa lang kayo para hindi kayo naantok. Oh, Coast Guard, PPA, Marina, PNP. Okay? So may laman. Di ba? Kumpirmado. Kumpirmadong may laman. Okay? May yan, yung bukod doon sa dalawang driver na si Berdin at si Espanyola, may escort pa yung pulis. May escort na pulis. Meron siyang order, letter order mula sa PNP Civil Security Group Firearms and Explosive Office na permado ni Colonel Buyukan, no? At ni Police Major Cruz. Ang police na kasama dyan ay si Police Master Sergeant Michael Tuliliaw. Sir, good morning. Diretsoin na natin yung mga pangalan para magkaintindihan. Di ba? Ang umi-escort dyan na mayroong letter order o mission order approved by Colonel Rex Buyukan ng PNP Civil Security Group Firearms and Explosive Office ay si Police Master Sergeant Michael Tuliliaw. Dinig mo, CD? Baka alam ni CD ito. Baka hindi niya alam. Yung balong city director natin. Sabi ni Colonel Buyukan kay Police Master Sergeant Tuliliaw, proceed to Sitio 5, Barangay Pinugay, Baras Rizal, to Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Eskortan mo yung mga ammonium nitrate na yan, dinamita, blasting caps. Dalhin mo sa Bakungan. Ang written order galing sa Firearms and Explosive Office, no? Ang utos kay Police Master Sergeant Michael Tuliliaw to provide security escort for the transport of explosives, ingredients, or BM equipment resources. Escortan daw niya. No? Authorized to wear the following attire. Uniform, civilian attire, si naka-civilian attire si Police Master Sergeant Tuliliaw nang iniskortan niya ito. Pwede siya magdala ng kanyang Canic 9mm, barilyon. O, hindi, bali. Service firearm niya naman yan eh. Okay? So, alam ng PNP
na mayroong shipment na ganito. Dahil meron ng police na pina-escort sila eh. Diba? Hindi ko lang alam si Police Master Sergeant Michael Tuliliao ay nasa unit ng EOD. O yung mga nasa bomb disposal unit ng PNP. Kasi isa lang siya naka-escort dito eh. Mami, may babanggitin ako sa inyo ha. Kung ano yung mga protocols. Kinukumpirma ko lang through these pictures na may sakay na ammonium nitrate, blasting caps at dynamites ang naturang barkong ito. Oh. Alam ng PNP yan ha? Pina-escortan nga nila eh. Di ba? PCG? Manila? Oh, alam. Ngayon, nung masita dito ng K9 unit ng PCG Palawan, siyempre ang unang titingnan dyan, mga kaibigan, katulad ng ginagawa sa MB June Aster, para malaman mo at ma-identify mo ilan yung pasahero, ilan yung cargo, at ano ang laman ng mga cargos na ito. Nasa manipisto yan. SOP yan. Oh, tinignan ng K9 unit. Kapitan! Akin yung manipesto mo. Binigay. Ang manipesto. Alam niyo ba nakalagay sa manipesto? Ha? Alam niyo yung nakalagay sa manipesto? Magugulat kayo. Ang nakalagay sa manipesto ng roll-on, roll-off vessel na ito, naka-franchise sa Togo. Togo, mambambam, correct me if I'm wrong, ha? Naka-franchise o sa inyo talaga to. Diba? Pero definitely, nasa kumpanya ng Togo ito. Diba? Oh. Kasi nakalagay dito sa letterhead na pinakita doon sa manifesto, Togo Freight. O yan, oh. Togo Freight. Okay? Ngayon, yung bill of lading. Kaya binabanggit ko yung side ng Togo. Baka gusto nyong magpaliwanag. Togo Freight. Ang bill of lading, nandiyan nakalagay. Parang manifesto na rin yan. Bill of lading. Nakalagay, ano... ilan yung pasahero o cargo, ano yung mga nakalagay, yan, BL. Ang bill of lading ay yung letterhead, yung mismong dokumento ng Togo Freight. Okay, mag-deny ito kasi dokumento, ayoko magsalita ng walang dokumento, ha? Ngayon, binanggit ko, alam ng PNP ito. Kasi in-escortan nga ito ni... Police Master Sergeant Michael Tuliliao eh. Yung kanyang mission order, permado ni Colonel Buyukan ng Firearm and Explosive Office ng Krami. Di ba? Oo. At alam ito ng driver. Yung driver, sinabi ko na sa inyo ang pangalan ng mga driver. Diretso na tayo. Paligoy-ligoy pa tayo. Driver! J. Berdin! Driver! M. Espanyola, driver yan ng dalawang truck. Hindi ko lang alam kung mga taga rito yan. Okay? So, na-establish natin na mayroong sakay na ganyan, dalawang truck na mayroong mga high grade. Ang tawag niyan eh, mayroong palang low grade explosive at mayroon ding high grade. Ito, high grade explosives ito. Sabi nung mga bomb expert na nag-aral, may kausap ako kahapon. Well researched ito, minibitawan natin mga kaibigan. Kayo, ako dapat matakot, delikado to. Kayo, wala kayong dapat ikatakot dahil you need to know what's going on. Ngayon, magugulat kayo rito. Ano ang laman ng manipesto ng Togo Freight? Nakadeklara ba yan? Pero alas 8:03 na. Kailangan ko maghanap buhay. Parang kayo, naghanap buhay. Di ba? Kami maghanap buhay para meron tayong pangkape at pambayad ng kuryente. Di ba? Okay?
So, oras natin. Huwag kayo alam.